Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan natin Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipaculao, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, pati na rin po sa Bulacan. Siyempre, dito po sa South Mo ng Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Mindoro. At siyempre, binabati po natin bawat isa na nakikinig po sa ating po mga Facebook pages and YouTube channel. Kung meron kayong gustong batiin, no, ilagay nyo lamang po yan sa ating pong comment section. At huwag nyo rin pong kalimutan, no, na i-share po ang ating pong program. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa na nakikinig po sa kanila pong mga radyo. Kung kayo man ay nasa bahay, nagbabiyahe, kung nasa trabaho na po kayo, magandang magandang umaga po sa inyong lahat. At huwag po natin kalimutan ang ating pong mga numbers, no, numero sa ating pong mga cellphones, 0917-174-2777, 0918-944-7891. Yan. Now, isang tanong, no, kanino po ba kayo tumatawag pag meron pong pangailangan, no? Madalas, tayo po ay nadidismaya minsan, no, sa mga tao na inaasahan po natin na tayo po ay tutulungan, pero hindi po sila tumutulong. Alam niyo po malinaw sa banal na kasulatan na ang Diyos, no, siya po lamang ang maaaring lapitan, no? At hindi po tayo itatakwil ng ating Panginoon o itataboy ng ating Panginoon. Siya po ay bukal ang kanyang puso na tumulong, akayin po tayo at tayo po ay alalayan. Now, binabanggit po dito sa Psalm 41 and 2. Sabi po dito, naghintay ako ng matiwasay sa Panginoon at tumingin siya sa akin at narinig ang aking hiyaw. Iniahon niya ako mula sa isang malalim na hukay, mula sa putik ng lubak at inilagay ang aking mga paa sa ibabaw ng bato at itinatag ang aking mga lakad. Now, napakaganda ng pangako na ito ng ating Panginoon na tayo ay tutulungan ng ating Panginoon. Hindi lang po tayo tutulungan, kundi iaahon tayo sa putik o saan man tayo nalugmok at ilalagay po tayo sa bato at itatatag po tayo. Alam nyo po, sa mga oras ng paghihintay, no, at tayo po ay nababalisa, napakagandang pangako ng ating Panginoong Diyos na ito, na tayo po ay pakikinggan, no, at kahit tayo

ubok na ating pong kinakaharap, maging matatag po tayo sa pag-asa po natin, sa pananampalataya po natin, dahil tapat na gagawin ng ating Panginoon yung kanyang mga pangako. No? Sa mga oras ng pagkaantala, no? Minsan no? Magtiwala lang po tayo sa ating Panginoon dahil sa takdang panahon, ang ating Panginoon ay nandyan. Perpekto ang oras ng ating Panginoon. Imbis na tayo po ay mag-alala, no? Maghanap po tayo ng presensya ng ating Panginoon sa pagitan po ng pagbabasa ng banal na kasulatan, pananalangin, pagmumuni-muni, no, ng ating pong mga ginawa, no. Ito po ay pagkakataon na ipakita po natin na tayo ay lubos na nagtitiwala sa kanya. Okay? At ang sunod po yung letter A, no, sa ating pong acronym na WAIT, answered prayer. Sabi po dito, He inclined unto me and heard my cry. No, tumingin siya sa akin at narinig ang aking hiyaw. No? Ang patutuo po ni David, hindi lang po siya pinakinggan ng ating Panginoong Diyos, kundi aktibo na tubugon sa kanyang mga hiyaw. No? At siya po ay tinulungan. Alam niyo po, ang Diyos ay isang personal na Diyos. No? At nakikinig po siya kung tayo po ay tumatawag sa Kanya. Ang sabi po sa Jeremiah 33:3, Call unto me and I will answer, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Ano daw po ang dapat natin gawin? Tumawag sa ating Panginoon. Dahil siya po ang nagsabi mismo, tumawag ka sa akin at sasagutin kita at ipapakita ko sa iyo, ang sabi ng ating Panginoon, no? Yung mga malalaking bagay daw po, mga imposibleng bagay ibibigay ng ating Panginoon na ito po ay hindi pa natin nalalaman. Kaya tayo po ay tumawag, no? Huwag po tayong mag-atubili. Dahil ang ating Panginoon mismo, minsan ganyan tayo, no, sa ating po mga kaibigan. Sinabi na ng ating kaibigan, oh, kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. No? Pero tayo parang hindi tayo naniniwala doon sa kaibigan natin. Natutulungan po tayo. Kapag may mga problema tayo at nangangailangan tayo ng tulong, minsan hindi na natin tinatawagan yung kaibigan natin kasi nahihiya po tayo. Huwag po sanang ganyan, no? Sa ating Panginoon, kapag tayo mayroong problema, huwag tayong mahiya sa ating Panginoon. Kung ito po ay gusto nyo maging komportable po kayo, no? Actually, ang encouragement sa atin at sinasabi sa atin ating Panginoon, atin daw pong isara ang ating pong mga pintuan. Kahit daw po yung asawa po natin o yung mga anak po natin, huwag daw natin iparinig minsan. No? Yan po ang napaka-importante, personal na ating pong hilingin ang ating Panginoon. Di ba kapag kayo ay pupunta sa inyong kaibigan at hihingi kayo ng tulong, ayaw nyo na mayroong mga kapakinig. No? Minsan sa asawa nila nahihiya. Kung best friend nyo po yun, minsan sa asawa ay nahihiya kayo kasi baka yung asawa siya po yung tumanggi. No? Pero kapag tayo po ay mag-isa one-on-one tayo sa kaibigan natin na sasabihan na hindi po tayo nahihiya, ganun din sana sa ating Panginoon. Kapag tayo ay may pangangailangan, huwag po tayong mahiyang lumapit. No, sa ating Panginoon, tayo po ay manalangin. Ang sabi pa sa John, 1 John 5:14, And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. No, ito po, yung kumpiyansa natin sa ating Panginoon, no, yung kalakasang loob natin, no, sa paglapit sa ating Panginoon. Dahil tayo po ay tumingin sa ating Panginoon na siya po ang ama natin na kapag tayo ay lumapit, hindi po tayo tatanggihan. Kayo po ba, ng mga magulang, kung hihingi ang inyong mga anak at tama naman ito at kaya nyo namang ibigay, tatanggihan nyo po ba? Hindi. Ito po ay inyong ibibigay. No? Hindi po tayo tinatanggihan ang ating Panginoong Diyos. Kapag tayo ay humiyaw, tayo nanalangin, o nakikinig po ang ating Panginoon at tinutugunan niya ang ating pong mga kahilingan sa perpektong paraan. Sumasagot po siya sa ating pong mga panalangin. No? Pero tandaan po natin, minsan hindi agad. Minsan, pagkatapos pa lang nating manalangin ay nandyan na, minsan ay pinaghihintay po tayo ng ating Panginoon. There are times, no, that we need to wait dahil yung timetable natin ay maaaring hindi timetable. Minsan iniya, oh, Panginoon, deadline na to, kailangan ko na ng sagot mo. Pero ang ating Panginoon, meron palang iba, no, ibang paraan.
Kaya tayo lamang po ay maghintay.

tại sai po sa sulat ni Ellen White sa Ministry of Healing, God hears the prayer of faith and He will answer it in His own time and in His own way, but He will answer it. No? Ang pakikinig ng ating Panginoon ay sa ating pong mga pananalangin ay kailangan may pananampalataya, no? Sasagutin ng ating Panginoon ito sa kanyang panahon, hindi sa sarili nating paraan. Pero ito po ay sasagutin ng ating Panginoon. Hindi po ito parang makakalimutan o katulad ng pag tayo ay nag-a-apply ng mga bagay-bagay sa mga opisina o sa ano pang mga lugar, no? Minsan ito po ay natatambunan, no? Dahil sa yung clerk siguro ay natanggap yung application ninyo at ito po ay nailagay at nalagyan ng iba-iba pa at natatambunan hanggang sa maaalala na lang nila kapag ikaw'y tumawag na, no? Hindi po ganyan ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon, kailangan ay may kumpiyansa po tayo na dinidinig ng ating Panginoon ang bawat panalangin po natin. Maglaan po tayo ng oras sa pamumuni-muni, no? At maging tapat po tayo, magtiwala tayo dahil ang ating Panginoon ay umiibig sa atin. Okay? Ang pangatlo ay involved in our lives, no? And He inclined unto me. Yan po yung sabi po dun sa text, no? Tumingin siya sa akin. Alam niyo po, ang Diyos po ay hindi po malayo sa atin. Siya po ay aktibo, no? Nakabilang ng ating buhay, nakikinig at tumutugon, no? Sa ating po mga pangangailangan at gumagawa sa ating pong buhay. Sabi po sa Matthew 6:8, Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of before ye ask Him. No? Huwag daw po tayong katulad ng iba, sapagkat alam po ng ating Panginoon ang ating pong mga pangangailangan, ang mga bagay-bagay na ating pong hinihiling bago pa man tayo magsalita. Ayan po ang napakaganda, no? Alam nyo, kung tayo lang ay mga magulang na alam natin kung ano yung hihilingin ng mga anak mo natin, napakaganda po sana, no? Na tayo ay alam natin ang kabubuti, ang ating pong mga anak, no? At alam rin natin kung ano yung pangangailangan nila at ibibigay po natin. Napakaganda sana na sa buhay, no? Ano man ang hihilingin natin ay maibibigay po natin. Sa ating Panginoon ay ganyan. Ano man ang hilingin natin, according to sa will ng ating Panginoon, ibibigay po niya. Sabi po sa Psalm 34:15, "The eyes of the Lord are upon the righteous and His ears are open to their cry." No? Ganda po, no? Yung mata ng ating Panginoon ay nasa mga matuwid. No? Ibig sabihin, nakatingin ng ating Panginoon sa atin at ang kanya pong tainga ay bukas, no, sa ating pong mga hiyaw, naririnig lahat ng ating Panginoon. Nababasa rin ang ating Panginoon ang ating pong mga puso, no? Kaya nga ang ating Panginoong Diyos, talaga po siyang ay nakikilahok, no, sa ating pong buhay. Ito po ay hindi natin maaring itanggi, no? Siya po ay namamasid mula doon sa kanyang luklukan at nakikita po niya at siya po ay aktibo, no, sa kanya pong pagkilos kapag tayo po ay nananalangin, tumutugon na tayo po ay ginagabayan. Kaya po ang Panginoon ay hindi po lamang tagalikha natin. Siya rin po ay ating pong tagapagligtas. Siya po ay patuloy na tumutulong, nagmamasid sa lahat po natin ating pangangailangan. Kaya mabuhay po tayo na meron din namang kamalayan, no, sa ating Panginoon. Dahil siya po ay aktibo sa bawat aspeto ng ating pong buhay. May problema kayo sa inyong asawa, aktibo ang ating Panginoon na tutugon sa inyong mga pangangailangan. May problema kayo sa inyong mga anak, ipanalangin po natin yan dahil ang ating Panginoon gagawa ng paraan. May problema kayo sa inyong trabaho, no? Ang ating Panginoon din naman, kung kayo ay nabubuli o kaya naman ay hindi
pinapakinggan, no, manalangin po tayo sa ating Panginoon. At siya po ang gagawa ng paraan. Mga imposibleng bagay ay magagawa ng ating Panginoon. Magtiwala po tayo. Dahil alam ng ating Panginoong Diyos ang ating po mga pangangailangan, hindi pa man tayo humihiling. Pero ibig sabihin po ba no, na huwag na tayong humiling sa ating Panginoon? Ibig sabihin, tahimik na lang po ba tayo? Sabihin natin, Panginoon, alam mo na yan, no? Basahin mo na lang. Hindi po ganun. Hindi po ganun. Kailangan rin naman tayong magsalita. Humiling sa ating Panginoon. Dahil kapag ito ay naisip lang po natin, hindi po ito pagtitiwala, no? Ito po ay isip lang natin at hindi pa natin nasabi kapag hindi pa po lumabas sa ating pong mga bibig, no? Ito po ay parang sa puso pa lang natin na kinikimkim, no? Na maaari pang magbago yung isipan po natin. Kapag sinabi na natin, ito ay verbal, ay ito po ay talagang kahilingan na natin. Alam niyo po, noong unang panahon, kapag verbal lang, no, ay hindi sila kailangan pumirma ng mga kontra-kontrata. Dahil kapag sila ay nagsalita, meron silang tinatawag na palabra de honor, gagawin at gagawin talaga nila kapag sinabi na nila. Ngayon, ay maaaring sabihin mo, pero sasabihin mo, eh, sinabi ko lang yun, may kontrata ka ba? Ngayon ay kailangan na ikontrata, no? Pero sa ating Panginoon, walang kontrata. Kailangan lang sabihin po natin ang ating pong kahilingan at magtiwala tayo sa ating Panginoon. At ang panghuli yung letter T sa ating pong acronym na WAIT, no? T, trust in His deliverance. Sabi po dun sa text, and brought me up also out of a horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon the rock. No? Ganyan po ang mangyayari. Ating Panginoon, iaahon po tayo. Kaya magtiwala po tayo, no, sa pagliligtas ng ating Panginoon. Tayo po ay iaahon sa hukay o sa putik, no? At tayo po ay ilalagay sa bato kung saan it is firm. It is a good foundation. E nilalarawan po dito ni David, no, na ang Diyos ay ang ating pong tagapagligtas, no? Hindi po alintana ng ating Panginoon yung mga hukay na ating pong kinalaglalagyan. Kung may putik man ito, no, ililigtas pa rin tayo at matibay na tayo po ay ilalagay kung saan we are already safe, no? Sabi po sa Psalm 55:22, cast thy burden upon the Lord and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. No, ang ganda po, no? Ilagak daw po natin ang ating pong mga pakasanin sa ating Panginoon, no? At siya po ang magpapatibay sa atin, hindi po papahintulutan ng ating Panginoon na tayo po ay malugmok, no? Kung tayo ay nagtitiwala sa kanya. Ang sabi pa sa Psalm, 2 Samuel 22:2-3. And he said, the Lord is my rock and my fortress and my deliverer, the horn of my salvation and the high tower and my refuge. No? Napakaganda ng binabanggit ni Samuel po dito na sinabi ng Panginoon ang kanya pong bato, no? Ang kuta, no? Tagapagligtas, no? At maaaring asahan ng mga tao ang ating Panginoon. Alam niyo po, ang Diyos ang tunay na tagapagligtas, no? Hindi niya po tayo iiwanan. Hindi po tayo haharap sa kung anumang mga bagay na hindi po natin kakayanin kung magtitiwala tayo sa kanya. Ilagay po natin ang sarili po natin sa kamay ng ating Panginoon at tayo po ay itatatag ng ating Panginoon sa isang batong matibay, which is Christ. Ang sayo pa sa isang aklat, Desire of Ages, page 301. Christ came to save His people from their sins. He does not leave us to bear our burdens alone, but He promises to deliver us from every trial. No? O tayo po ay dumating ang ating Panginoon para tayo po ay iligtas, no? Mula sa ating po mga pagkakasala. Hindi po tayo iniiwan ng ating Panginoon na pasaning sarili ang ating po mga pasanin, kundi tayo po ay dinadala ng ating Panginoon ng ating po mga pasanin at tayo po ay nililigtas sa mga pagsubok.
Kaya nga kapag tayo po ay nagdurusa, alalahanin po natin na ating Panginoong Diyos ay handang iligtas po tayo. Tayo po ay maaari na tumungtong doon sa matibay na bato. Tayo po ay lubos na maliligtas. Kaya naman dito po sa acronym natin na WAIT, no? Ang ating Panginoon ay laging nandyan. Hinihintay po tayo. Tayo po ay sinasagot ang ating po mga pananalangin at siya po ay involved, no? Aktibo po siya, no? Nakabilang sa ating pong buhay at maaari tayong magtiwala sa kaligtasan ng ating Panginoon. O dito po sa Awit 40, no? Psalm 41 and 2, no? Nagpapatotoo si David na Diyos ay tapat. No? Siya po ay sumasagot sa mga pananalangin. At tayo po ay maaari, no, na magtiwala sa Kanya. Maghintay lang po tayo sa ating Panginoon. Lahat ng pananalangin po natin, pinapakinggan ng ating Panginoon. Siya po ay kasama natin sa ating pong buhay. Hindi po tayo iiwanan. At ang ating Panginoon, siya ang ating tagapagligtas. Marami po ang nais na gawin sa atin na ating Panginoon. At ang pinakamaganda po dito ay dadalhin tayo sa langit na bayan at pagmamana ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal Diyos na nasa mga langit, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na kayo po ay makapag-aral muli ng inyong banal na salita. Muli po namin tinatalaga ang aming po mga sarili sa inyo. Napakaganda ng inyong pangako na aming maaaring panghawakan dahil kayo ang nagsabi. Kaya po, Panginoon, nilalagak po namin ang buhay namin ngayon. Pagpalain ang bawat isa sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, mga kaibigan, sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Akin po kayong inaanyayahan bukas mong muli sa ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30. No? Huwag po natin kalimutan i-share ang ating pong Facebook channel, Facebook pages at YouTube channel. No? At ito po ay maaaring daan rin na ang mga tao ay marami pang mga kaibigan ninyo ang makarinig ng salita ng ating Panginoon. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: awan ng Diyos, Igwa. Napakalaking tulong sa amin ng AWR. Siya ang nagbukas ng pintuan din sa amin para makilala namin ang Panginoon.
1: Magsasaka ako. Araw-araw, busy-busy sa trabaho. Halos hindi ako namamahinga. Wala akong Sabato lang. Wala akong Linggo. Basta halos pati gabi pagtrabaho dahil ang dami ng anak ko. Nagugutom talaga kami.
0: Nung ang aking asawa nung isang taon ay na-stroke. Duman siya sa mahirap na pagsubok. Naghahanap siya ng katahimikan. Kung sino makakapagbigay sa kanya ng kapayapaan. Meron naman kaming kapitbahay na born again. Tinuturuan pala niya kami ng Bible. Ay hindi parang nabuksan yung aming isip na sabi ng aking asawa, gusto ko na ikang magpabautismo. Sabi naman nung aming kapitbahay na born again, isipin niyo munang maigi ika. Mahirap ika padalos-dalos. Ay di pumayag na kami sa gayon. Ay di kada Linggo, iniimbitahan kaming sumama sa pagsimba.
1: Kasi po nung ako po ay panitid pylon, ay nung nadisal po yung EBS-CBN, ay di napalipat po siya sa FM. Yung ang programa niya ay DDH-CHA-CHA-TED-PYLON doon sa ang frequency nila ay 92.3. Ayun. Tapos yung mga ilang buwan ako nagiging sa kanya, sabi lilipat sila ng frequency doon sila sa 105.9 yata. Ay hindi kumakita sa radyo kong ito, yung 105.9. Basta galit-galit ako nung hindi kumakita kita. Bumalik ako doon sa 892.3. Ay pagbalik ko roon, ay katabi yung sa inyo, napasuran ko yung pakaliwa. Ayun, nahagip ko yung...
0: Nakinig na siya nang nakinig. Kada tapos namin ng pagsimba ng born again, ay pakinig siya ng pakinig hanggang hapon. Nung huling simba namin sa born again, ang sabi niya, ako ika ay hindi nasasama sa iyo sa pagsimba sa born again. Kung gusto mo, ikaw na lang ika ang tumuloy. Talaga minamahigpit nila na ang pagsamba ay araw ng Sabado. Sabi niya, kung tayo ay nilipat rin laang ng iglesia, yun na ika ang sumusunod sa totoo, sabi niya. Ayong aking mga anak, kumo tricycle driver, in tatay ako ho'y may alam na Adventist dun sa Rosario, ay di pinuntahan namin yon.
1: Ay, di pinuntahan namin sa simbahan ng Adventist na sa Rosario. Napagpasok namin ay gawang pala, Biyernes ka, wala namang tao, tutuloy kami, pasok kami sa loob ng eskwelahan. Wala naman kami makikita. Nakita namin isang batang maliit na elementary pa yata yun. Nagtanong kami, sabi namin, dito gayon yung makausap kami ito sa simbahan. Naku, wala po. Ay di, yun naman si, nahabang nakausap yung bata, may kita kami ng principal.
0: Ay magaling na lang at maganda ang bungad niya sa amin. Ano pong kailangan niyo, tatay, nanay, sabi? Ay gawa nung naghahanap kami ng Adventist na haharap sa amin. Kami ho'y naghahanap ng librong explore, sabi namin ngayon. Ay siya, kung gusto niyo ho, bukas, samba ho din sa Sabado, kayo'y sumamba. At ipakikilala namin kayo sa pastor at hahanapin ho namin yung aklat na kailangan ninyo. Ay di Sabado, sumimba nga kami, ay gusto niya nang magpabautismo ang aking asawa. Nagtanong ngayon siya sa pastor, tatay, hindi po ika agad-agad yan. May proseso po kayong pagdadaanan. Tatapusin po muna natin ang ating araling itong librong itong explore. Sabi namin, sabi na aking asawa, katagad naman. Eh, ang Diyos ay malapit nang dumating. Sabi niya, baka ako hindi mabautismuhan. Ayun, di August 9, kami nababautismuhan na awa ng Diyos. Pamula sa Katoliko, kung kami ng born again, dito kami natuloy, dito kami tinawag ng Panginoon. Awa ng Diyos, hanggang ngayon, tuloy-tuloy aming pagsamba. Siya ang nabukas ng pintuan para sa amin. Ang pinakamalaking bahagi nun, ang AWR. Talaga siya ang nagturo sa amin mag-asawa na ang tamang pagsamba ay Sabat. Wala akong kaalam-alam sa Bible. Sa totoo lang, pamula nung ako'y mapunta sa iglesyang ito, at talagang ang dami kong natutunan sa Bible na hindi ko alam noon sa pagkabata. Hindi ko alam na sa edad kong itong 6 na po ay masusumpungan ko yan. Ay talagang napapalad ako at pinagbuksan ako ng Diyos ng kanyang pintuan para dito sa iglesyang ito. At salamat din sa AWR.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Good morning and happy Thursday po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Ang oras po natin sa umagang ito ay 9 to 12 AM. Hatid po sa atin ng Philippine Standard Time at ang Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Kamusta po ang gising ninyo, mga kaibigan? Nawa kayo po ay nagising na muli pong handang tanggapin ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Binabati ko po kung saan man po kayo nakasubaybay, kung kayo man po ay nakatutok sa ating Facebook at sa ating YouTube Live o di po kaya sa ating estasyon na 89.1 FM. Happy, happy Thursday morning po sa inyong lahat and thank you so much for tuning in. At bago po tayo makarinig ng mga makalangit na awitin na magpapaalala po sa atin ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang maiksing devotional thought. Ito po ay manggagaling sa Psalms chapter 39. Ano? Alam niyo mga kaibigan, minsan sa sobrang dami po nating iniisip, ano, napapaisip na lang talaga tayo kung gaano kabilis lumipas ang buhay. Parang kahapon lang, may mga bagay po tayong mga pinagdaraanan, ano po, tapos biglang lumipas na yung panahon. Sa Psalms 39, pinaalala po sa atin ni David, ano, na maikli lang po talaga ang buhay natin dito sa mundo. Kaya mahalagang mamuhay po tayo ng may pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga po sa Psalms 39, verse 7, at ngayon, Panginoon, ano ang aking hinihintay? Ang pag-asa ko ay nasa iyo. Napakagandang paalala niyan, mga kaibigan. Sa gitna po ng madaming uncertainty sa ating buhay, ano po, hindi dapat tayo mawalan ng pag-asa. Dahil meron po tayong Panginoong Diyos na masasandalan. Dahil minsan, sobrang abala po tayo sa maraming bagay, ano? Pero nakakalimutan po nating unahin ang relasyon natin kasama ang ating Panginoong Diyos. Kaya habang may oras at pagkakataon pa po tayo, mga kaibigan, piliin po nating lumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanya at mamuhay ng may pananampalataya. Kaya anuman po ang inyong binibitbit dinadala sa umagang ito, mga kaibigan, always remember na ang tunay po nating pag-asa ay hindi sa mundo, kundi sa ating Panginoong Diyos na hindi kailanman nagbabago. Sa umagang ito, mga kaibigan, sama-sama po tayong makikinig ng mga awit na magpapatibay, magpapalakas at magpapatatagpo ng ating mga pananampalataya. If you have any song request, mga awit na nais po ninyong marinig sa radyo, o di po kaya nais ninyong ihandog sa inyong mga mahal sa buhay, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At habang kami po ay nag-aabang ng inyong mga song requests, sama-sama po natin pakinggan ang awiting Lilim.

That's the song Lilim at ito po ay inawit ni Sister George Bacabis. Napakaganda po mga kaibigan ng paalala ng awiting Lilim. Ano po, it reminds us na hindi po tayo nag-iisa sa laban ng buhay. At habang nananatili po tayo sa piling ng ating Panginoong Diyos, may kapayapaan at pag-asang hindi kayang ibigay ng mundo. Our first song request sa umagang ito ay ipinadala po sa atin ni Brother Marlon Manipon. Magandang umaga po sa inyo, Brother Marlon. And he requested the song entitled Mananatili. Alam niyo po, maraming bagay sa buhay ang pansamantala lamang, di po ba? Minsan, nagbabago po yung ating sitwasyon. Nagbabago po yung ating mga kaibigan, yung mga taong nakapaligid po sa atin, even our plans, mga kaibigan. Yan po ay hindi certain, ano po, pero may isang bagay po, ano, na hindi kailanman magbabago. Yan po ang kabutihan at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga, sa Psalms 136 verse 1, magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay magpakailanman. Narito po ang awiting Mananatili.

That's the song Mananatili at ito po ay inawit nila Brother Ricky and Sister Jane Humuan. Tunay ngang nakakapanatag isipin mga kaibigan na kahit marami po ang pagbabago sa paligid natin na nanatiling tapat at mapagmahal ang ating Panginoong Diyos. Our next song request this morning ay galing po kay Marky Pogi ng Zambales. Wow, sana all, Pogi. Ayan, thank you so much for tuning in, Brother Marky. And he requested a song entitled Blessings. Alam niyo po, minsan iniisip natin na ang blessings ay yung mga bagay na dumarating sa buhay natin na masaya, mga magagandang bagay lamang, ano, pero may mga pagkakataon po talaga na ginagamit din ng Panginoong Diyos sa mga pagsubok, ang mga luha para mas mapalapit po tayo sa Kanya at mas lumalim ang ating pananampalataya. Sabi nga sa Romans 8:28, ang lahat ng bagay ay gumagawang magkakasama sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Narito po ang awiting Blessings.

ating pungdarinigang awiting blessings. At ito po ay inawit ni Sister Antoinette Ompad. Our next song naman this morning is entitled Lift Up Your Hands. Ito po ay song request ni Sister Luzi Quiabang. Alam niyo po, kapag mabigat ang mga pinagdaraanan po natin sa buhay, minsan ano, hindi na po talaga natin alam kung ano nga bang dapat nating sabihin sa Diyos. Pero kahit simpleng paglapit, mga kaibigan, at pagtataas ng ating mga kamay sa ating Panginoong Diyos, meron po tayo

Ating pong napakinggan ng Awiting sa Langit. At ito po ay inawit ni Sister Jane Gusilatar. Our next song naman is entitled, That's the Love of God. Minsan hindi po natin lubos maisip, mga kaibigan, ano, kung gaano kalawak at kalalim ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Sa kabila po ng ating kahinaan at pagkukulang, patuloy po niya tayong tinatanggap at minamahal. Sabi nga po sa Romans 5:8, ipinakita ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin nang si Kristo ay mamatay para sa atin habang tayo ay makasalanan pa. Narito po ang awiting, That's the Love of God.

That's the song, That's the Love of God. At ito po ay inawit ni Sister Ainor Aganeo. Tunay ang wala po talagang makakatulad sa pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Isang pag-ibig po na hindi kailanman nagbabago, hindi sumusuko at patuloy na umaabot po sa atin araw-araw. Our next song naman is entitled When I Cry. Alam niyo mga kaibigan, ang kinagandahan po sa pagiging anak ng ating Panginoong Diyos ay kahit hindi po natin maipaliwanag ang ating nararamdaman, kahit luha lang po ang pumapatak, ito po ay batid ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga po sa Psalms 56:8, iniipon mo ang aking mga luha sa iyong sisidlan. Sama-sama po natin pakinggan ang awiting When I Cry.

That's the song When I Cry at ito po ay inawit ng Fountain View Academy. At dyan po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. At binabati ko rin po ng happy, happy birthday sila Chum Marcha at Jindale Credo from Project 4. Happy, happy birthday po sa inyo at nawa patuloy po ninyong maramdaman ng mainit na pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. At bilang pagtatapos, mga kaibigan, makakarinig po tayo ng awiting pinamagatang Day by Day. Sabi nga po, ano, hindi lagi madali ang bawat araw, di ba, mga kaibigan? May mga pagkakataon at may mga araw po talaga na tayo ay punong-puno ng pagod, paghihintay at mga tanong, ano? Pero gusto po ng Diyos na matuto tayong magtiwala sa Kanya araw-araw. Sabi nga sa Matthew 6:11, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Narito po ang awiting Day by Day.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Nahati sa dalawang makapangyarihang paniniwala, puno ng tensyon ng kanilang tahanan. Magkasalungat na relihiyosong mundo ang namagitan sa kanila. Mayroon pa bang makapagbubuklod sa kanila? Ako po si Cami Utman, Vice President ng Adventist World Radio. At narito po kami sa Pilipinas.

0: Mula sa malinis at mapuputing buhangin ng dalampasigan hanggang sa matayog at maringal na bundok Talinis, ang isla ng Negros Oriental ay isang kahanga-hangang pagsasama ng likas na kagandahan. Dito nagsimula ang kwento ni Jose. Sa loob ng maraming taon, magkasalungat ang paninindigan sa pananampalataya ni Jose at ng kanyang asawa.
1: Marami kaming naging pagtatalo tungkol sa mga doktrina. At ako'y talagang lantaran sa aking mga paniniwala. Dahil dito, labis akong nalungkot. Hangad ko ang kapayapaan. Hangad ko ang pagkakaisa ng pananampalataya.
0: Sa paglipas ng panahon, lalong nabigatan ang kanilang relasyon. Nagkaroon ng malaking agwat ang kanilang mga puso, maging ang kanilang mga anak ay naapektuhan. Dahil dito, ipinagbawal ni Jose sa kanyang asawa ang pakikinig sa Adventist World Radio. Ngunit palihim pa rin itong nakikinig tuwing wala siya sa bahay. Kalaunan, napansin ni Jose na ang mga kilos ng kanyang asawa ay kaayon ng kanyang pananampalataya. May ilang paksang kanyang narinig na pumukaw sa kanyang curiosidad. Kit siya man ay nagsimulang makinig ng palihim. Unti-unti, ang mga mensahe ay nakarating sa kanyang puso. Nagsimula siyang magbukas ng Biblia. May gutom sa katotohanang hindi niya pa kailanman nararanasan noon.
1: Habang ako'y nakikinig, naalala ko ang lahat ng aming mga naging pagtatalo. Nakaramdam ako ng pagkakasala dahil malinaw kong nakikita ang katotohanan mismo sa Biblia.
0: Isang matamis na sandali ang dumating nang sabay na itune ni Jose at ng kanyang asawa ang radyo sa AWR. Naging pamilyar ang tinig ng tagapagsalita. Nang magsimulang bumisita ang AWR team sa kanilang tahanan para sa pagsasama-sama at Bible study, sila'y naging parang pamilya. Sa bawat pagbisita, unti-unting natunaw ang pag-aalinlangan at pagtutol. Ang curiosidad ay napalitan ng pananampalataya. May kagalakan na nagkaisa sina Jose at ang kanyang asawa sa paniniwala kay Jesus at sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Nawala ang tensyon sa kanilang tahanan at binago ng mga mensahe ng katotohanan ang kanyang puso, pananaw at buong buhay. Isang dakilang araw ang dumating ng isang umaga ng Sabat, hinawakan ni Jose ang kamay ng kanyang asawa at sabay silang pumasok sa simbahan sa kauna-unahang pagkakataon. Si Jose ay binautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Ang kanilang tahanan ngayon ay puno ng pananampalatayang dati kanilang pinagtatalunan.
2: Sa dihang nabautismuhan ako,
1: lubos ang aking kasiyahan sa aking bautismo. Dahil ngayon, iisa na ang aming pananampalataya at layunin.
0: Ang Adventist World Radio ay naging bahagi na ng kanilang araw-araw na pamumuhay. Hindi lamang para kay Jose at sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng Adventist World Radio, ang salita ng Diyos ay patuloy na lumalaganap sa himpapawid, nagdadala ng pag-ibig, kagalingan, pagkakaisa at pagbabago ng buhay. Tulad ng pamilya ni Jose, marami pang iba ang nababago, isang mensahe sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong suporta na tumutulong sa amin na maabot ang mga higit na nangangailangan, nagbibigay ng pag-asa, nagbabago ng mga puso at nagbubuklod ng mga pamilya at komunidad saan man. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR.
3: Ayon sa matandang kwento ng mga Hudyo, nang matapos lalangin ng Diyos ang langit at lupa, ay kanyang tinipo ng mga anghel at itinanong sa kanila kung anong kanilang masasabi tungkol sa paglalang. Ang sabi ng isang anghel, may isa na lamang na kailangan at ito ay ang pagkakaroon ng tunog ng papuri para sa manlalalang. At nilikha nga ng Diyos ang musika sa pamamagitan ng bulong ng hangin, lagaslas ng tubig sa ilog, ang kaluskos ng mga dahon, ang langit-ngit ng punong kahoy at huni ng mga ibon. At dinaglaon, ibinigay ng Diyos sa tao ang kaloob ng pag-awit at pagtugtog. Yan ang simula ng musika na ang tanging layunin ay magbigay papuri sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa simula, Usapang Senior.

Magandang araw po sa inyong lahat o anumang oras sa inyong lugar ngayon. Narito pong muli ang inyong programang Simula Usapang Senior na sumasa inyo tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrios, ang inyong senior na kaibigan, tagapagkwento sa impapawid. At ang ating pong programa ay isang magandang kaibigan at magandang kasama. Kaya anuman pong inyong ginagawa ngayon, nais ko kayong anyayahan na samahan kami dito sa aming programa. At tayo'y magkikwentuhan tungkol sa ating kaisipan, sa ating kalusugan at sa mga bagay na magpapasigla sa atin, no? Lalo na sa ating mga senior citizens at para maging kapaki-pakinabang ang ating pagtanda. At hindi lang po yan, ano, kung kayo po ay bago lamang sa ating programa, hindi lang po pang senior itong program, ito po ay para sa ating lahat. Sapagkat lahat nga tayo may kasabihan na lahat tayo ay tutungo din sa pagka-senior at saka marami tayong mahal sa buhay, of course, na mga senior citizen, magulang natin at yung mga lolo't lola at yung mga kaibigan. Kaya para po sa atin lahat ang programa ito at nais kong patuloy na pasalamatan ng Panginoon unang-una sa lahat sapagkat lagi tayong may pagkakataon na magkasama at nais ko rin pasalamatan ang patuloy na sumusubaybay, lalo na kayo na aming mga regular, at nais kong pasalamatan ang inyong mga text sa amin, ang inyong mga mensahe, ang inyong mga panalangin. Maraming salamat po. At ngayon po ay patuloy kong nais na batiin ang International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Welcome po sa program muli. At gayon din ang Naperville Remnant Film Church sa Chicago, Illinois, USA. Welcome and welcome to my, also to my brother. I would like to greet Pastor Sam Barrios and family. Kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuting kalagayan ngayon. And of course, dito sa Pilipinas, ang ating mga nais na banggitin na yung from the Philippine International Church of SDA dito sa campus ng Adventist University of the Philippines, ang mga Senior Citizens Association. Kumusta po kayo? And welcome once again po sa programang Simula, Usapang Senior. At gayon din dito naman sa Morning View, okay? Morning View Seventh-day Adventist Church. Dito rin sa Puting Kahoy, Silang, Cavite. Nais ko rin muli pasalamatan ng inyong patuloy na suporta at pananalangin para sa ating program. At of course, nandyan yung aking kaibigan na si Sister Ruth Galang. Kumusta po? Also, Brother Henry Galang. Kasi siya ngayon ang bagong presidente ng Heritage Spring Home Senior Citizens Association. Congratulations po, and of course, greetings to all your officers. Welcome po sa program. Gayun din ang ating Cherobics team na hindi natin na lagi nating nakakasama, ating mga kaibigan na very active, no, sa lahat ng bagay. At alam ko ngayon nagpi-prepare sila ngayon for the outreach program, okay? Saan ba yan? Para sa jail management yata yan. So, good luck po at idadalangin natin ang inyong project na yan. Of course, nice ko rin pasalamatan ang ating mga kaibigan from everywhere. Yung ating patuloy na taga-subaybay, si Luz Pusing, Lucy Kiabang, welcome po. Ging Gloria Martiliano, kumusta po kayo? Mary Grace Acosta Ulpindo, welcome. Erlinda Basilisco, Gracia Dei, Ayin Asek, Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua, at iba pa. Gayun din ating kaibigan from Canada, si Rose Arrogante, welcome. And also, of course, we have our friends from the National Museum of the Philippines. Kumusta po? Miss Bel Pabunan, and then Carol Magdaleno, andyan din si Lisa, si Alvin, at si
Ina, welcome sa program once again. At of course, Lyobi Cabanyes, meron siyang pinasi-shout out si Senny Moser in Ohio, USA. How are you, Ma'am Senny? And also, her friend from dito naman sa Balayan, Batangas, si Beth Villafuerte. Shout out po, galing po yan kay Lyobi Cabanyes. And then of course, we have Rebecca Ivora and Leti Sampang at marami pang iba. Alam nyo dito lang sa Puting Kahoy Senior Citizens Association na maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsubaybay sa programang ito sapagkat kayo po ang aming inspirasyon. Salamat po sa magaganda ninyong comments at magaganda ninyong mga sinasabi na naging benepisyo sa pakikinig. Marami pong salamat. Purihin po ang Panginoon. At nandyan si Liling Lumagda, si andyan din si Ma'am Inday Oñate. Kumusta po? Remy Bayan. Okay. Si Esther Salazar, Lai Lasso, Mateo Magro, Loida Venosa, and also Feli De Leon. Ayan po yung mga purok leaders na dito yan sa Puting Kahoy Senior Silang Cavite. Welcome po ngayon. At talking about nabanggit ko, binati ko yung ating mga senior citizens sa Philippine International Church. I would like to thank you. I really appreciate for inviting me to be the MC of your upcoming concert. At ayan ay mangyayari sa Manila Center Church, di po ba? So Manila Center Church, here we come, no? The Philippine International Church Seniors Choral, di ba? Kaya nandyan po kami sa May 23, 2026. Ang title po ng concert ay Until He Comes Concert, and it's a song of faith and hope. Ayan po yung ating matutunghayan. Dadalaw po kami dyan, Manila Center Church. How are you po? Welcome also to our program. And ayan po ay mangyayari sa, of course, na mention ko, May 23, 2026, during the Adventist Youth Program sa afternoon po sa Manila Center Church. At nice ko rin batiin ang ating, of course, ang ating masipag at mabuting choir director, si Maestro Nimrod Salazar. How are you, sir? And God bless you. Ayan po. At nais kong banggitin na marami pa po. Marami pa pagkakataon. Babanggitin ko pa po yung ibang mga pangalan na nasa aking listahan. Pero dyan lang po kayo. At patuloy tayong magkikwentuhan at babatiin ko rin kayo. Narito rin ang, of course, nais namin pasalamatan ang lahat ng mga nare-receive namin mga comments at saka mga magagandang text, no, sa inyo, na kung meron pa po kayo nais na mga hilingin o nais na i-request or shall we say suggest sa ating program, bukas po ang aming mga linya. 0917-174-2777. Okay, again, 0917-174-2777. At ayan po, sa Globe subscribers. Sa Smart naman, 0968-853-6607. Okay, 0968-853-6607. Hihintayin po namin ang inyong mga tawag at text. And please follow us in our Facebook and YouTube channels. Just type, simula, usapang senior, I'm sorry, ni Doc Rome. Ayan po. At nandyan na po lahat nung pati mga past episodes natin yung matutunghayan. So please subscribe, like, and share. Don't forget. Kaya ngayon, nais kong banggitin at pasalamatan ang ating topic ngayon para sa ating kwentuhan ngayon ay tungkol sa Christian music. Ayan. Musikang Kristiyano. Okay. At ayan po ay nais kong
i-acknowledge, yan po ay suggestion, okay? At maraming salamat, Ma'am Lyobi Cabañez. Ayan po yung kanyang suggestion na maging topic. At ngayon po ay tamang-tama kasi naalala ko bigla yung topic ni Ma'am Lyobi na sinuggest dahil dito nga sa nalalapit na concert ng PIC, ano, Seniors Chorale, no, sa Manila Center Church. Kaya ang ating topic ngayon ay Christian music. Okay? Hindi po any kind of music, specifically Christian music. Ano po ba ang musikang Kristiyano? Anong pagkakaiba niyan? At ano yung magandang mga beneficyo? Yan po yung ating pag-uusapan. Napaka-exciting po sapagkat ang banal na kasulatan ay napaka, of course, napakaraming kwento rin, no, tungkol sa musika. At ayan ang ating tutunghayan. Kaya dyan lang po kayo. Don't forget na uminom po tayo. Hydrate yourself para po sa ating mabuting pakiramdam, mabuting sirkulasyon ng ating dugo. So magbabalik po ang simula, usapang senior.

Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, Senior Citizen Doc Rome Barrios, ay inyong tagakwento sa Impapawid. At ngayon po ay pag-uusapan natin ano ang kahalagahan ng Christian music. Alam ko, may idea na kayo kung ng Christian music. Basta po, sumubaybay lang po kayo sa istasyong AWR. Ayan po ay purely Christian music. At pag sinabi po ng Christian music, ayan po yung music genre. Alam niyo yung genre. Marami pong genre ang music. Merong pop, merong jazz, may rock, o ano-ano pa, no? Pero Christian music specifically, naalala ko kasi itong sabi sa akin ni Ma'am Leobi nung sinuggest niya, sana sir, turuan niyo kami mamili ng tamang musika para sa mabuting pakiramdam at mabuting pamumuhay. Kaya nga, ngayon pag-usapan nga natin, wala nang ibang genre o uri ng musika kundi ang musika na nauukol sa Panginoon. Ayan, tungkol sa Diyos. At sabi ng generally speaking, ano yung spiritual benefit, no? Sabi rito marami beneficio. Of course, hindi lang spiritual. It offers practical, mental, emotional, and spiritual benefits. It helps reduce stress, lowers anxiety, and improves mood through uplifting lyrics and positive messaging. Ayan. Ayan po yung tinatawag na Christian music. Paano natin na, ano ba ang kaibahan ng Christian music sa ibang uri ng musika para natin, no? Tingnan natin ang Christian music versus secular music. Pag sinabing secular, yun po yung bukod sa Christian, meron tayong mga ibang pop, jazz, rock, and other music. At maraming variation pa yan. Minsan, may pinagsasama pa nila yung spiritual pop, spiritual rock, di ba? Okay, spiritual jazz, okay, may mga ganun, no? Ang Christian music focuses on worship, pagpuri, faith, and glorifying God. Kaya doon sa pinag-usapan nating legend ng opening, no, na ang sinimula ng music ay galing sa nature, no? Yung ihip ng hangin, yung bulong ng hangin, yung lagaslas ng tubig, tapos yung rustling ng mga leaves, ayan din yung mga indayog ng mga sanga ng punong kahoy, ang huni ng ibon, no? Ayan ang first music na ibig sabihin galing sa nature. Kaya sabi nga ni Sebastian Bach, no, meron siyang quotation na sinabi na sabi niya rito, the soul purpose of all music, lahat ng musika, is to bring praise to God. Okay, tama po ba? Ayan po sinabi ni Sebastian Bach, renowned composer, conductor, musician. Kaya doon sa kanya, lahat ng piyesa pala na kinompose ni Sebastian Bach ay nilalagyan niya ng SDG. Ayun ang sinasign na niya ng SDG. Ang ibig sabihin nun ay Solid Deo Gloria. At ang ibig sabihin niya, only to God be the glory. Solid Deo Gloria. Ayun po si Sebastian Bach. At sabi naman ni Martin Luther, sabi niya, next to the Word of God, music deserves the highest praise. The gift of language combined with the gift of song was given to man that he should proclaim the Word of God through music.
Martin Luther. Ayan po yung kanyang sinabi. Pangalawa raw sa banal na kasulatan, ang musika napakahalaga na dapat nating bigyan ng pansin sapagkat through the music ay pinagsamang lengguwahe, no, at ang mga lyrics pinagsama tapos sa tono, dapat yun daw ay proclaim o nagsasabi, naglalahad ng kabutihan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang banal na salita. Kaya ayun po yung nature ng Christian music. At nabanggit nga kanina na kapag Christian music ang ginamit natin, it's not just music in itself or entertainment, it's a medicine to our body. Pag-uusapan natin mamaya yan, yung sa ating senior wellness. Ano yung mga health benefits, no, ng musika ng or Christian music. Ngayon, ano ba ang mga naidudulot talaga ng musika, no, sa ating buhay? Sabi rito, it offers practical, mental, no, and emotional benefit. Okay? Yun. Sa health, okay? Nagiging ano tayo? Kampante, nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating kaisipan, no, sa ating kaisipan. Tapos sa mental, reduce stress, lower cortisol level. Okay. Ay yung cortisol, ayan po yung stress hormones. Ayan po yung mga hormone na nagpapasakit sa atin. Ayan po yung cortisol. Kaya sabi ko nun, na ano raw yun, na lo-lower niya, nare-reduce niya ng spiritual music. At saka, ano-ano ba ang mga nakikita nating generally beneficyo, no, sa atin. At nais kong ibahagi sa inyo yung ilang mga bagay na ito. Ayan ang pag-usapan natin. Narito po ang ilang mga bagay, mga limang bagay na generally speaking ang idinudulot ng mga Christian music sa ating buhay. Okay. Number one, life is communicated. Ano ibig sabihin? Ang kino-communicate ng music, ng Christian music, ay buhay. No, ibig sabihin, kaya bilang mga ano, bilang mga Kristiyano, kaya napakahalaga na sabi dito, Christian song is the one that carries the breath and anointing of God and not necessarily one that makes mention of Jesus. Okay, one that makes mention of Jesus. It's important to note that the key thing about Christian music is not the song itself, but the life it communicates either through the lyrics or the sounds. Ano ibig sabihin? Kaya pag ang Christian music mahalaga sapagkat kumakamisan, hindi mahalaga yung ano eh, yung awit. Ang mahalaga yung awit ba na yun ay nagbibigay ba ng buhay sa atin? Nagbibigay ba sa atin ng pag-asa? Ayun. Kaya Christian music talaga communicates life. Ang pangalawa, okay? Spiritual strength. Ayun. And spiritual strength in communication. Ano yung nagbibigay lakas sa atin spiritually? Kasi may mga pagkakataon na tayo ay na-challenge sa buhay natin. Marami tayong nararanasan mga pagsubok, mga suliranin, marami circumstansya, no? Pero kung magkami sa pagka tayo nakapakinig ng musika at binabahagi at sinasabi doon, no, sa awit na tayo ay mahal na mahal natin Panginoon, na tinutustusan niya ang lahat nating pangangailangan, no? He supplies all our needs. O kaya sinasabi rin na pag ating Panginoon ay ating tutol, hindi tayo mangangailangan, hindi tayo magkukulang. So, ayun po yung mahalaga doon na nagkakaroon tayo ng kalakasan, no? Spiritual resiliency. Ayun ang tawag na resiliency. Na ibig sabihin ay
ano man ang dumating sa atin, meron lagi tayong panghahawakan na lakas, no, at kaligtasan dahil ang ating Panginoon lamang. At dito rin, ang spiritual music reminds us of God's words and promises. Ayan, syempre, kapag naririnig natin sa musika, you know, ang mga pangako, no, at sa mga salita ng Diyos, ay nagkakaroon tayo ng pag-asa at lumalakas tayo dahil alam natin na hindi tayo nag-iisa, lagi tayo may kasama sa ating mga pagsubok, sa mga problema at mga sirkumstansya ng ating buhay. And then another one is access to

talagang kapag siya ay ano, kaya yung kanyang sinulat na naaklat, no, sa banal na kasulatan, yung the Psalms of David, no, talagang lahat yun ay talagang papuri sa Panginoon. Kaya hindi malayo talaga na magiging ano siya, na tinawag siya ng Panginoon na ang ano raw, ang tao na malapit sa aking puso, sapagkat si Haring David, kaila lagi niyang pinupuri at pinasasalamatan ng Panginoon. Mababasa natin yan sa kanya aklat sa mga awit. And finally, of course, ito ay very practical na hinasabi, the love and nearness of God is to us is being emphasized. Kapag tayo nakikinig ng mga Christian music, ang pag-ibig at lagi nating mararanasan na malapit sa atin ang Panginoon. Di po ba? Ganon din po. The more na tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok at kahirapan, dapat lagi nating naaalala na malapit sa atin ang Panginoon. Lalong na andiyan kanyang biyaya, laging mayaman, walang limit. No? Kaya yan po yung tinuturo ng, dinudulot ng Christian music, no? At ayan po yung mga benepisyo na ating ma-experience, no? So kapag tayo ay spiritually, no, na-uplift tayo, no, lahat po ng bagay sa ating buhay, no, ay magiging mapayapa at maayos, at higit sa lahat, punong-puno tayo ng pag-asa. Wala po tayong magiging suliranin. So, ipagpapatuloy po natin ating pag-uusap tungkol sa Kristiyanong musika. Ang susunod natin topic ay tungkol sa pangkalusugan naman na maidudulot ng musika. So, dyan lang po kayo. Magbabalik ang simula, Usapang Senior.

Welcome back po sa programang Simula Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po ang inyong kaibigan, kakwentuhan sa Himpapawid, Senior Citizen. At ngayon ay tutuloy natin ating pag-uusap tungkol sa Christian music. At alam nyo ba, sa Banal na Kasulatan, napakahalaga ng musika, lalo na no, sa karanasan ng maraming hari no, sa nag-reign no, sa sanlibutan. At nais kong banggitin ang ilan sa mga hari na ginamit ang musika bilang weapon no, para po sa labanan o sa gera no. Ang una diyan no ay si King Jehoshaphat. Mababasa po natin ang detalye ng kwentong ito sa 2 Chronicles chapter 20 chapter 20 no. At ang istorya ni King Jehoshaphat, naalala po ninyo na ng ang Juda noon ay nilulusob ng napakaraming mga ibang bansa na na gusto silang ano lupigin. Kaya nung kinonsult niya ang ating Panginoon eh, ang ginawa ni King Jehoshaphat na mabuti, sa halip na yung mga frontliners niya, mga soldiers, ang ginawa niya yung choir no, na kumakanta at umawit, pinaawit niya yung choir sa gera, no, yung naalala niyo. At ang awit nila ay tungkol sa pag-ibig at saka pasasalamat nila sa pag-ibig at proteksyon ng Diyos. At alam niyo ba, dahilan doon sa awit nila, oh, nataranta yung mga kalaban at lahat sila ay ano, ay nagano sila ang nagtalo-talo at sila ang nag-away-away, nagpatayan. Kaya ayun po, basahin po natin yun sa 2 Chronicles chapter 20, ang detail na story. Another one is King David. Naalala niyo si King David bago naging hari, ay servisyo siya sa palasyo ni King Saul. At alam niyo to si King Saul, napakadami nitong connection, lalo na sa mga evil spirit, di ba? At alam niyo si King David lang ang tagatugtog niya no ng lyre o harp no ng kanyang ano para pampaalis ng mga evil spirit na patuloy na kinoconsult ni King Saul. Ayun. Napakalaking ano po yung musika na yun. At

Ayun. At wala kayong dadaling armas kundi mga trumpeta, yung mga horn nila. At tapos sa pitong araw. At sa ikapitong araw, sabi nyo, pitong beses nyo iikutan at aawitan. Kaya ang ginawa nila, pitong beses na umiikot sa Jericho, ang mga Israelites, tapos sinasabayan nilang kanta, sinasabayan nila ng tunog ng trumpeta at sigawan ng mga tao, ay alam po ba niyo, gumuho ang Jericho at nalupig nila. At ayun po yung pananagumpay ng bayan ng Diyos. Kaya napakahalaga yung musika kahit pa noong biblical times. Ngayon po naman sa ating kalusugan, sabi kung gusto ron natin na maging, if we want to firm up your body, para mag-shape ang body mo, pumunta ro tayo sa gym. Sa gym, pwede tayo magpa-shape up doon, no? Magpalaki ng muscles, ng katawan, o shape ang body. Pero if you want to exercise your brain, sabi, listen to Christian music. Ayan po. Alam po ninyo, may idea na kayo kung anong Christian music, di po ba? Lahat po ng tugtog sa AWR, Christian music. Kaya, yung 24 hours na broadcast ng AWR, ayun po ay talagang very calming, relaxing, at saka talaga ano po, dahil sa isip po, no? Kaya kung gusto raw po natin i-exercise yung isip natin, makinig tayo sa Christian music, sa AWR, ng AWR. Ayan po. At, ang sabi, Christian music, listening to Christian music reduces anxiety. Nawawala yung ating mga suliranin, mga pangamba natin, mga kaisipan natin na puro suliranin, no? Tapos yung blood pressure at alam po ba ninyo may mga ginawa na pong study ang Hopkins Hospital na ang laki na naidudulot ng musika habang inoobserbahan nila yung daloy ng o circulation ng blood ng pasyente, at malaki pong bagay na tutulong ng musika kasi nakaka-relax, no? And then pati rin pain, ayun pala, no, pati mga sakit ay kung gusto niyo mga talaga ma-relax at malimutan yung mga karamdaman, no, yung mga sumasakit-sakit, makinig po tayo ng Christian music. At higit sa lahat, it improves sleep quality. Ayan po. Alam natin yan. Lagi sinasuggest yan. Kung hindi ka makatulog, makinig ka ng mga classical music, kasi mga classic talagang ano yan, relaxing, no? Very smooth ang tone. Wala masyado yung bass, wala yung mga drums. Ayan po eh. Simpleng, talagang maingganyo ka mag-relax at matulog. Ayan. At gayon din yung, of course, the same as yung mga hymns, yung mga, kasi Christian music can be hymns, can be anthems, at classic, okay? At nababago po talaga ang inyong mood pagka po ang pinakikinggan nyo ay Christian music. Kaya, Christian music talaga, kino-communicate nga talaga ay buhay at pag-asa. Ayan po yung sinasabi sa atin. At sabi ng mga medical experts, no? At ito ay nice kong ibahagi na sabi rito, anonymous, music is the medicine of the mind and soul. Ano raw? Ano raw yan? Gamot daw para sa ating kaisipan at sa ating kaluluwa. Di po ba? Napakaganda, no? At sabi rito, yung music, okay, Christian music integrates, and the power of music to integrate and care.

is quite fundamental. Very fundamental yan. Ano? Sabi, it is the profoundest non-chemical medication. Sabi ni Oliver Sacks. Okay, sabi niya, talaga raw, o nga naman, ano, music, hindi mo na kailangan ng ang mga gamot. Non-chemical. O, di ba? Very natural and practical. Can you see? And sabi rito naman ni Debashis Mrida. Okay. Sabi niya, music can heal the wounds that medicine cannot touch. O. Ano raw? Yung mga hindi kayang gamutin ng gamot o ng mga chemical ano chemically prepared medication ay nagagamot ng musika, at marami na pong pag-aaral na nangyayari diyan. Kaya nais natin, itinuturo sa atin na dapat piliin natin ang musika na ating pinakikinggan, at of course ang dapat natin piliin ay Christian music. Sapagkat ang Christian music, sabi rito, it focuses on worship, faith, and glorifying God. Okay. Tapos, ano ang it designed to facilitate worship, spread the gospel, and encourage spiritual growth. At ang kaibahan po ng Christian music, no, against secular music, kasi ang Christian music talaga ay tungkol sa pagsamba at papalakas sa ating spiritual na pamumuhay. While secular, ang purpose nila, no, ay of course is an art form, tapos commercial, for commercial industry and entertainment, self-expression, gayon din. Kaya ayun po yung kahalagahan ng spiritual music. At ang spiritual music primarily ang ating purpose diyan ay para maabot din natin ang ating kapwa Kristiyano, mga tao, no? And other Christian, fostering sense of community and shared faith, di ba? And then our style is, of course, it covers pagpuri at puro kapayapaan, no? At pagpuri at pag-asa at kapayapaan. Ayan po yung nadudulot sa atin ng Christian music. Kaya sabi nga, yung mga hindi naabot ng kagamutan, no, na ginagawa ng tao, ang tanging kasagutan ay ang musikang Kristiyano. Sana po ay may natutunan tayo sa ating napag-usapan. Pagpalain po kayo ng Panginoon, magbabalik po ang Simula Usapang Senior.

Welcome back sa ating programang Simula Usapang Senior. Remember, every Thursday and Sunday at 10 to 11 a.m. only in AWR 89.1 FM. Tayo po'y dadako na sa ating prayer circle. At ngayon po ay mananalangin po tayo at nais nating sabihin na patuloy natin dinadalangin ang ating nasa prayer list, no, na ating programa. So, nais ko po kayong hilingan, nasamahan ako sa isang time-team na pananalangin. Kung maaari ay tumigil tayo sandali o tumahibig tayo sandali para po sa ating panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ang inyong dakilang pangalan magpakailanman, sapagkat ang lahat ng kabutihan, lahat ng karunungan at lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. Panginoon, sa oras na ito, sumandala kaming tumitigil at nais namin magpainan lang ng aming muling pananalangin sa inyo. Nawa, Panginoon, na sa oras na ito ay maranasan namin ang inyong pakikisama, sapagkat alam namin na ayon sa inyong pangako, kailanman ay hindi nyo kami pababayaan at iiwanan hanggang sa katapusan ng salibutan ito. Panginoon, narito po ang mga pangalan na aming patuloy na idinudulog sa inyo at hinihiling lalo tigit ang kanilang mga kagalingan at iba pang mga kahilingan para sa kanila. Tulungan, Panginoon, ang aming mga kaibigan, mga kababayan na may mga karamdaman, si Nelson Gagnola, si Edwin Makapagal, gayon din si Wilyn Lorenzo at Gemma Molina. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagbibigay ng pagkakataon hanggang sa ngayon ay nararanasan nila ang inyong kabutihan at nakakaranas sila ng unti-unting kalusugan at mabuting pakiramdam. Kaya nais namin, Ama, na patuloy nyo silang pagalingin at patuloy silang magamit ng sagayon sa inyong kabutihan, sa inyong gawain at patuloy na pakikibahagi na inyong dakilang pag-ibig. Tulungan din si Marika Bartolome, Samantha at Jordan Ocasla, si Lucy de Guzman. Tulungan din, Panginoon, na dalangin namin si Ver Arrogante. Patuloy nawa siyang palakasin, lalo tigit patibayin ang kanyang pananampalataya, nang sa gayon ay kayo lamang ang kanyang panghawakan bilang sandata sa lahat ng kanyang sa mga pagsubok na kanyang nararanasan. Tulungan din ang gawain ni Magdalena Ferry at Bobo Delgado ang kanilang crusade. Tulungan sila, samahan ninyo Banal na Espiritu, ang Banal na Espiritu na huwag siyang gumawa para sa ikaliligtas ng mga tao. Tulungan din ang Bayoyong Basista SDA Club sa Pangasinan. Maraming salamat po sa muling pagbangon na iglesyang ito at hinihiling namin na patuloy na huwag itong lumago, lumakas, tigit sa lahat, gumawa para po sa ikasusulong na inyong gawain. Marami pa po kaming nais hilingin, subalit kayo nakakaalam ng bawat isa sa amin ngayon na narito. Alam niyo po ang aming mga nararanasan. Alam po ninyo mga circumstances ng aming buhay. Kaya nais namin itagubilin sa inyo at kami ay nananampalataya na hindi niyo kami nababayaan at marami pa kayong panukala para sa amin. Mangyayari nawa inyong kalooban. At tangi-tangi sa oras ito, nadalangin po namin
ang gawain ng PIC Seniors Choral, ang kanilang nalalapit na concerts sa Manila Center Church. Nais namin, Ama, na itagubili ito sa inyo at aming dinededicate ang konsyertong ito sa inyo bilang aming mensahe para sa aming mga kapatiran sa ibang mga tao ng inyong malapit na pagdating. Tulungan din ang bawat miyembro ng PIC Choral at kayo din ang lalo tigit ang aming conductor na si Maestro Nimrod Salazar. Tulungan na maging kapakipanghinabang at higit sa lahat, maging pagpapala ito sa lahat ng mga taong makikinig. Tulungan din ang aming programang AWR, patuloy namin hinihiling na pangunahan kami. At alam namin ay itong gawain kung paano kami tinulungan at kung paano niya kami tinaguyod itong mga nakaraang panahon. Inaasahan namin na patuloy niyo kami tutustusan hanggang sa darating ng mga panahon. Tulungan ng aming lahat ng manggagawa, lahat ng staff ng AWR at lahat ng mga programa. Ikaw nawa ang siyang maihayag at huwag ang aming mga kahinaan. Patawarin kami sa pagkakasalang nagawa sa matamis na pangalan ni Jesus.

Purihin po ang Panginoon sa panahon na pinakaloob niya sa bawat sa atin at tayo nagkasama, bagamat sa madaling panahon lamang, maaari pa tayo, marami pa tayong pag-usapan sa susunod na panahon. At nais nating banggitin muli na ang dapat, ang Christian music, lahat ng musika dapat, sabi ni Sebastian Bach, the sole purpose of all music is to bring praise to God. Soli Deo Gloria, or to God be the glory. So, sana po, tangkilikin po ninyo ang programang, ang lahat programa ng AWR 89.1 FM. At kayo po ay makakasiguro sa mga musikang inyong mapapakinggan ay makapag papaalab ng inyong damdamin o spiritual na buhay para patuloy kayong mamuhay na masaya, maligaya at laging may pag-asa. At higit sa lahat, ang musika ang magbibigay sa atin ng kagalingan ng anuman ang ating mga nararanasang physical na karamdaman. Pagpalain po tayo natin, Panginoon. Nais kong patuloy na pasalamatan ang mga tao sa likod ng programang Simula Usapang Senior, si Pastor Nerio Carranza, ang aming pong station manager, AWR Manila. At ngayon din, maraming salamat, Andy Joaquin, maraming salamat, John Abayog, thank you, and then Reza Nabor, and then Wilmer Estrito, Irene Asidaw. At higit sa lahat, kayo pong lahat na aming nakasama ngayon, huwag niyong kalilimutang mag-text or call at ibahagi po ninyo ang inyong mga mensahe sa amin. Ako po ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrios, na nagsasabing ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ay bago tuwing umaga, araw-araw. Kaya lahat po tayo ay may pag-asa at lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang araw po sa inyong lahat. Hanggang sa muli.

0: Isang mapagpalang araw sa lahat ng aming mga kapag-asa and welcome na naman sa isang makabuluhan at inspiring na episode ng Usapang Pampamilya. Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga online viewers at ating mga tagapakinig sa AWR Manila 89.1. Ating binabati din po ang lahat ng ating pong viewers sa ating pong mga Facebook pages, lalong higit ng ating pong Facebook page ng AWR Manila 89.1, Family Hope Radio Facebook page dito po sa Palawan at sa buong Palawan Mission Online Family. Kami po ay nagagalak na muli po kayong makasama sa isa na naman pong oras na makabuluhang pag-uusap patungkol sa kung paano natin magiging mapaigi o lalong maging worthwhile ang bawat moments na meron po tayo kasama ang atin pong pamilya. Kasama natin sa araw po na ito, si Kuya Jun. Kamusta Kuya Jun?
1: Yes, masaya at mabuti ang Panginoon. So, magandang araw din po sa atin pong lahat, sa lahat po atin pong mga tagapakinig sa ating city at municipal links. At sa ating pong mga kabataan, mga magulang, sa lahat po ng mga four-piece beneficiaries na kasama natin ngayon. Kung saan man kayo ng panig ng Palawan, ay amin po kayong inaanyahan na tayo po ay maging magalak sa programang ito. Tulad ng dati, bukas po ang ating pong programa para sa isang sa inyong mga komento at mensahe.
0: Yan, atin din pong ini-invite ang atin pong mga listeners and viewers na kung meron po kayong mga prayer requests ay pwede po kayong mag-comment dito po sa ating Facebook page. Muli po dito sa ating AWR Manila 89.1 Facebook page. Gayon din po ang Family Hope Radio at Palawan Mission of Seventh-day Adventists. Narito din po sa baba ng ating pong screen ang ating pong mga contact number na makita po dito sa Globe 0917-174-2777. Sa Globe, muli po 0917-174-2777. Or sa Smart 0968-853-6607, 0968-853-6607. 07. Sa atin pong mga viewers and listeners, huwag po kayong mag-atubili, huwag po kayong mahiya na mag-comment dito po sa ating programa sa araw po na ito. Ngayong araw tayo po ay mag-uusap ng isang napakahalagang paksa, lalong higit sa ating pong mga kabataan sa loob ng ating tahanan. Yeah. At isa ito sa mga challenging na mga experience ng ating mga kabataan, lalong higit kapag sila po ay patuloy na lumalaki, sila Ayos. Po ay nai-engage na sa labas, Kuya Jun, no?
1: Oo, talaga.
0: Oo, na sa mga panahon na ito, adolescent years, at yun po ay walang iba kundi how to deal with peer pressure.
1: Yes.
0: O kung paano ba nila dapat ma-deal. Ito pong mga pressure mula sa kanilang mga kaibigan, lalong sa mga sa schools. Kasi kapag ang bata ay lalong higit, pag high school na, Kuya Jun, no?
1: Talagang.
0: They spend much of their time kasama ang kanilang mga kaibigan, mga kaklase. Actually, mas marami ang time nila kaysa sa kanilang mga magulang. Gawa ng sa loob ng isang araw, halos buong araw ay nasa school sila, no? Papasok sila ng school alas 8 ng o alas 7 ng umaga at uuwi minsan ng mga 5:30. Talagang naroon ang mahabang panahon kasama ang kanilang mga kaibigan at mga kaklase.
1: Oo.
0: So ang ating topic is how to deal with peer pressure. Paano nga ba natin haharapin ang mga pressure mula sa mga barkada nang hindi nawawala ang ating values at pananampalataya? Oo. So Kuya Jun, bago tayo magsimula, ay tayo muna ay manalangin. So ating hilingan si Kuya Jun para sa ating panalangin.
1: Sige po, tayo po ay panandali ang ilagay ang ating pong presensya sa Panginoon. Tayo po yung manalangin. Dakila at mapagpala naming Diyos, maraming salamat Panginoon. At amin pong naranasan ang inyong pong dakilang pag-ibig. Kami, Panginoon, ay nagagalak na kami ay inyong pong binigyang panahon upang muli pong Matuto sa mga bagay na kailangan pong mabago sa buhay ng mga kabataan. At amin pong dinadalangin, Panginoon, ang amin pong mga viewers, mga kung saan man sila ngayon sa kanilang pong mga tahanan, ay naway patuloy niyo pong patnubayan at gabayan, Panginoon. Buksan niyo po ang kanilang pong mga puso't isipan, lalo-lalo na, Panginoon, ang mga kabataan na siyang nakikinig ngayon at amin pong hinihiling na nawa ay lubos po nilang maunawaan, Panginoon, ang aming pong topiko sa umagang ito. At gayo din po, dinadalangin po namin, Panginoon, na kami ay inyo pong samahan upang sa gayon ang mga kabataan ito ay mag-guide sa tamang landas at hindi po sila mapalayo at hindi po sila mapahamak, Panginoon. Maraming maraming salamat po sa inyo pong pagdinig ng aming mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Maraming maraming salamat, Kuya Jun. At tayo ngayon, bago tayo magsimula o pumalaot sa ating talakayan, ay tayo po muna ay makikinig ng isang tanging awitin.

0: Trivia of the day, peer pressure and decision making. So, alam ba ninyo na ayon sa mga pag-aaral sa psychology at adolescence development, mas malaki ang posibilidad na gumagawa o gumawa ng risky decision ang kabataan kapag sila ay nasa grupo kumpara kapag sila ay mag-isa. Ipinapakita ng research na ang presence ng peers ay nakakaapekto sa decision making. Mas nagiging impulsive ang kabataan kapag may peer pressure. Ngunit ang strong values at family support ay nakakatulong para makagawa ng tamang desisyon. Ibig sabihin, hindi maiiwasan ang peer pressure, but we can learn how to respond to it wisely.
1: Yan, tama talaga Kuya Jun, no? Kagaya ng binanggit mo, hindi po talaga natin maiiwasan o hindi maiiwasan ng ating mga anak yung peer pressure kasi sa kanila pong paglaki, meron magkakaroon sila ng mga kaibigan o may mga barkada po sila.
0: Totoo
1: na siyang pe-pressure sa kanila na gumawa ng mga bagay, minsan mga mabubuting bagay at may mga pagkakataon din kapag ang mga kaibigan ay hindi mabuti ang upbringing.
0: Oo.
1: Ay maaring magdala sa ating mga anak upang sila ay gumawa o mag-pressure sa ating mga anak na gumawa ng hindi tama. Kagaya ng binanggit nga po ni Kuya Jun, yung presensya ng mga peers o ng mga kaibigan, talagang nakakaapekto yan sa decision making ng ating mga anak. May mga anak kasi Kuya Jun na minsan mas nakikinig sila sa mga kaibigan nila kaysa sa kanilang mga magulang.
0: May mga kabataan kasi na hindi close sa mga magulang.
1: Oh,
0: kaya
1: yan.
0: Talagang mas okay sa kanila na doon lang sa kaibigan mag-share ng kanilang problema.
1: At sa stage din kasi ng mga kabataan natin, mga adolescents, no? Yun yung time na napaka-impulsive po nila, no? At yung mas nagiging impulsive ang mga kabataan kapag meron pong peer pressure, yun po yung binabanggit po sa atin. Ngunit, sinabi po sa atin kanina ni Kuya Jun, na kapag strong ang values ng ating family at talagang nararamdaman ng ating mga anak ang suporta ng family o family support, ito po ay lubos na nakakatulong sa kanila upang sila ay makagawa ng mga tamang desisyon.
0: Opo.
1: Hindi sila nape-pressure doon
0: talagang
1: sa mga kaibigan nila.
0: Talagang malaking tulong po talaga ang suporta ng mga magulang.
1: Yan. Kaya nga po, ang tanong sa atin ngayon, mga kapag-asa, naranasan mo na bang mapilitang gawin o ikaw ay napilitan na gawin ang isang bagay dahil sa udyok ng iyong barkada? O kahit alam mo naman na ang mga bagay na ito ay hindi naman tama. So kung naranasan mo ito, maaari kang mag-comment sa ating sa programa po ngayon kung ano ang iyong karanasan sa tungkol sa iyong barkada dati at kung nakaranas ka na ikaw ay pinilit ng iyong mga kaibigan dati na gumawa ng hindi tama.
0: Oo. Talagang marami yan. Kahit sa ang mga lugar ay talagang maraming mga kabataan na karanas niyan. Lahat tayo ay dumadaan o daanan ang ganitong sitwasyon. Lalo na sa mga kabataan natin, parang siguro mga nasa edad ng mga teenagers. Ano? Nandun po tinatawag na curiosity minsan. Naku-curious sila. Kaya sa sitwasyong ito, ang tanong, paano tayo tatayo sa tama?
1: Yun ang inaano natin ngayon, no, na sa ating pag-aaral o sa ating usapang pampamilya ngayon, ay paano natin mag-guide ang ating pong mga anak o marahil meron po tayong mga kabataan ngayon na nanonood, paano o ano ang ating gagawin upang hindi tayo ma-pressure ng ating mga kaibigan na gumawa ng mali? At kung paano tayo makakatayo sa kung ano ang tama.
0: Yes.
1: Okay, so tayo ngayon idadako na sa ating main discussion, Kuya Jun.
0: Yes, Leonard.
1: Bago tayo dumiretso doon, kinakailangan muna nating maunawaan kung ano nga ba ang tinatawag na peer pressure.
0: Oh.
1: Okay, ano nga ba ang peer pressure? Sabi po dito, ang peer pressure ay ang impluwensya ng barkada na magtulak sa atin na sumunod sa kanilang ginagawa kahit labag sa ating paniniwala. Ito ay isang pressure nga eh. Pag sinabing peer, yun yung mga kaibigan natin, mga barkada, pressure, yun, pinipressure tayo or isang impluwensya na magtulak sa atin na sumunod sa kanilang ginagawa. Kagaya niyan, may mga panahon na Kuya Jun, mm-hmm. high school, no? High school.
0: Kadalasan talaga sa mga high school, ano?
1: Sa mga high school. Tapos, mga kaibigan mo, mag-uusap-usap. Sabi, nakawin natin yung mangga doon sa school.
0: Pasukin natin yung kantin.
1: Pasukin natin ang kantin. Tapos, ang sumamang manguha ng mangga ay magiging bilong sa amin. Pag hindi sumama na magkuha ng mangga, hindi na namin friend.
0: Hindi namin kasama dito.
1: Hindi na namin
0: talaga
1: friend.
0: Yung mga peer pressure, ano?
1: Yan.
0: Tapos may mga kabataan din na Kuya Nard na kailangan tumagay ka. Pipilitin ka. Sabi niya, para masabi mong tunay kang lalaki, subukan mo.
1: Pag hindi mo ininom ito, hindi mo sinubukan ito, ikaw ay hindi magiging bilong sa amin.
0: Sabihin ka pa naman yan, wala kang pakikisama.
1: Pressure. Hindi ka tunay na kaibigan.
0: Hindi ka tunay na barkada.
1: So, yan po ang tinatawag po nating mga peer pressure. So, meron din mga panahon na maaring ito ay isang direktang panghihikayat, kagaya ng yung sinasabi po natin dito, na talagang ini-encourage ka verbally ng mga kaibigan mo, gawin mo ito. Pag hindi mo ginawa, hindi ka namin kaibigan. Pag ginawa mo, belong ka sa amin. Minsan may mga direktang panghihikayat. Meron ding mga hindi direktang pressure, kagaya ng gawin mo to kasi kailangan mong makisama o sa pangalan ng pakikisama. Kaya sabi nga dito, alam niyo ba, minsan may mga peer pressure din naman. Sabi niya, hindi lahat ng mga peer pressure ay masama. Lalo na kapag ito ay ang gagawin ay tama. Mm-mm. Pero kapag inilalayo na tayo sa tama, doon nagiging delikado ang tinatawag na peer pressure. Meron din mga friends, no? May peer pressure din na nasa tama. Kapag nag-usap-usap ang mga magkakaibigan, magsimba tayo.
0: Oh, yun ang mas maganda.
1: Yan. Yun. Sige, kung ikaw ay tunay mo kaming kaibigan, susuportahan mo itong ating spiritual life.
0: Yes.
1: Di ba? Sige, tara, pasok.
0: Lalo na sa mga kabataan natin sa iglesia, no? Talagang magyayaan mag-church outing. Church hopping.
1: Yeah.
0: Yun ang magandang barkada.
1: Yan. So, sabi dito, hindi lahat ng mga peer pressure ay masama.
0: Yes.
1: Pero kapag inilalayo tayo nito sa tama, doon ito nagiging dangerous sa ating mga kabataan. So, ang tanong, bakit nga ba marami sa ating mga kabataan ang nagsastruggle with peer pressure? Kuya Jun, bakit kaya?
0: Bakit kaya, no? So, maraming mga kabataan ang nahihirapan sa gusto nilang tanggapin ng barkada, ayaw nilang maiwan o mapag-isa, yun ang mga ano nila. Tapos, takot silang mahusgahan, ma-judge, ano? Mm-hmm. Takot silang mahusgahan o ma-judge. Kaya, minsan, ang mga kabataan talaga ay naghahanap
1: yung belongingness.
0: Yung kinatawag natin belongingness. Kasi, minsan, may mga kabataan talaga na parang nalulungkot sila pag nag-iisa. Kaya sila naghahanap ng makakasama, barkada, para siguro ma-enjoy yung talagang pagiging kabataan nila. Pero tandaan po natin na hindi lahat ng acceptance ay worth it. Kung ito'y kapalit ay isang values, no? Kung ito'y kapalit na nakakababa ng ating dignidad o kapalit na masira yung ating pangarap sa buhay, no? Lalo-lalo na yung ating pong relasyon sa Panginoon. Talagang isa sa mga hinahanap ng mga kabataan yung tinatawag na belongingness.
1: Okay,
0: yung belongingness nila, mas maganda kung ang belongingness nila ay nasa kabutihan. At sila ay, lalo na sa mga kabataan na talagang ang kanilang hinahanap ay maging matagumpay sila sa kanila pong buhay. That struggle ng peer pressure, mga kaibigan. Ano po?
1: Kaya nga binabanggit dito, no? Hindi lahat ng acceptance ay worth it kung kapalit naman ito ay values. Talagang binabanggit, kagaya ng sinabi ni Kuya Jun, no? Yung ating mga kabataan ay naghahanap sila ng tinatawag na acceptance. Lalo higit sa mga kaibigan po nila, mga kaklase nila, mga barkada nila. Ayaw nila na ma-left behind, ayaw nila na mag-isa. Kasi iniisip nila na kapag belong sila sa isang group, magiging masaya sila, magiging motivated sila. No? May mga ganong scenario din sa ating mga kabataan. Kaya naroon kung bakit ang ating mga kabataan ay nagsastruggle with peer pressure. Kaya sabi nga dito, no, kung ating titignan, may malaking role ang family patungkol sa acceptance na ito ng ating mga kabataan. Kung paano nga bang sila, hindi nila tatayo sila sa tama, hindi nila ipagpapalit ang value sa acceptance na ito mula sa o recognition mula sa kanilang mga friends ay dahil sa role din po ng family at pananampalataya. Yes. Alam niyo ba, mga kapag-asa, na ang matibay na pundasyon sa loob ng tahanan ay may malaking tulong laban sa masamang epekto ng peer pressure o the negative side ng peer pressure. So, kung titingnan natin, kapag ang isang kabataan ay may malinaw siya na values sa loob ng tahanan, ay malinaw ang kanyang values, malinaw ang itinuturo ng kanyang mga magulang, alam ng anak yung mga limitations niya, alam ng bata ang kanyang, yung tinatawag na accountability. So, kagaya nito, kung ang isang bata, yayayain siya ng yung kabataan, yayayain siya ng mga kaibigan niyang gumawa ng masama. Pero alam ng bata yung values niya na itinuro sa kanilang tahanan na siya ay na-train mula noon na gawin kung ano ang tama, ay mahihirapan po ang mga barkada niya na siya ay madala. O, yan po yung malaking tulong laban sa tinatawag na peer pressure. Kapag na-establish sa bata yung isang malinaw na values at ito ay nanggagaling, mga kapag-asa, sa loob ng tahanan. Pangalawa ay ang takot sa Diyos. Kapag ang isang kabataan ay may takot sa Diyos, kahit ano pang peer pressure ang meron doon, ay hindi siya matitinag, no? Sapagkat naroon eh, Kuya Jun eh, iniisip niya yung tinatawag na accountability sa Panginoon. Mas may takot siya sa Panginoon kaysa sa takot na iwanan siya ng mga kaibigan niya. Ayan, yan yung pangalawa. At saka yung mga kabataan na ganito, yung malalim yung kanilang respeto at takot sa Panginoon, kahit ano man ang mangyari sa kanya, kahit sabihin pa ng mga kaibigan niya na iiwanan siya, hindi na siya magiging friend, hindi siya natatakot kasi iniisip niya na kapag iwan man ako ng ibang tao, ay ang Panginoon, hindi ako
0: hindi
1: iiwan.
0: Ako iiwan. So maganda din dito, Kionard, na talagang ang pundasyon ng isang kabataan ay mayroon siyang paninindigan sa kanyang sarili, sa kanyang paniniwala. Para sa gayon, ay ito yung makatulong sa kanya para mapanindigan niya ang kanyang paniniwala. Para hindi siya madala sa peer pressure ng mga kaibigan.
1: Oo.
0: Lalo na pag ang peer pressure na yun ay hindi nakakabuti sa kanyang future.
1: Yan, tama ka. So, yung pangatlo, kapag ang isang kabataan ay merong malakas na suporta mula sa family, yun ay isang pundasyon sa tahanan, yes, na malaking tulong laban sa peer pressure. Yung kapag maramdaman ng isang kabataan, yung suporta ng kanyang pamilya, no? Kapag kapag alam niyang hindi siya neglected, kapag alam niya na siya ay pinapahalagahan, nandiyan palagi ang kanyang family at handang umalalay sa kanya. So, yun ay magiging assurance sa kanya na kahit pagbantaan pa ako ng mga kaibigan ko na yan na iiwanan nila ako pag hindi ko ginawa ang masamang bagay na ito. Alam ko na merong pamilya ako,
0: yes,
1: na susuportahan pa rin ako. Merong pamilya ako na magmamahal sa akin higit sa aking mga kaibigan na ito. No? So, ito ang tatlong mga matitibay na mga pundasyon,
0: Kuya Nard,
1: na maaring mano sa tahanan.
0: May dagdag ko dito sa may susuporta na magulang. Kailangan din po natin yung sa ating pong mga magulang, yung constant communication natin sa anak. Yung bago tayo matulog, mayroon kayong pag-uusap.
1: Yan.
0: O, nag-uusap kayo. Yung parang kaibigan mo, magkaibigan kayo, mag-best friend kayo ng iyong anak. Dahil pag naging panatag yung ating anak sa atin na nagsasabi siya ng kanyang saloobin, ay kung mayroon mang problema yung ating anak, na-open niya sa atin kasi may tiwala siya.
1: Oh, yeah.
0: Doon nabibuild yung trust ng anak sa ating mga magulang. Kaya yung ating mga anak na napapatnubayan natin kapag mayroong tiwala yung ating anak sa ating mga magulang.
1: Yun. Kaya nga binabanggit dito, no? Mas nagiging matatag ang ating mga anak sa pagharap ng pressure ng mundo kapag na-define po natin ito pong tatlong bagay na ito. Kapag ang isang kabataan o ang ating anak ay number one, may malinaw po na values sa buhay, alam po niya kung ano ang kanyang pinaniniwalaan, kung ano ang kanyang tinatayuan sa buhay. Pangalawa, kung ang isang kabataan ay may takot sa Diyos.
0: Mm-hmm.
1: Pangatlo, kung siya ay merong malalim na suporta sa kanyang pamilya. Sabi dito, itong lahat ay may malaking tulong laban sa masamang udyok o mga negative ng peer pressure, mga kapag-asa. So, itong lahat na binanggit, ito ay mga dinedevelop po natin sa loob ng tahanan. Hindi po ito dinedevelop doon sa school. Ito po ay responsibilidad ng mga magulang na ating i-guide ang ating mga anak upang sila ay magkaroon ng malinaw na values. I-guide natin ang ating mga anak upang sila ay magkaroon ng takot sa Diyos. At syempre, binabanggit nga kanina ni Kuya John, yung malalim na suporta, communication, pagmamahal ng pamilya, yun po, yes, ay isang malaking tulong laban sa masamang epekto ng peer pressure. Ngayon, mga kapag-asa, tayo ay dadako na sa practical na mga pamamaraan, paano natin ididil itong peer pressure. Ngunit bago tayo dumiretso, ay ganito po ba ang karanasan ninyo sa inyong mga anak, sa inyong mga pamangkin?
0: Uh-huh.
1: Kung yun ang inyong experience, mga kapag-asa, pwede po kayong mag-comment sa ating live sa araw po na ito. At kung meron din po kayong mga prayer requests, ay amin din pong isasama yan sa amin pong prayers dito po sa ating programa. Ngayon, Kuya John, ano ba ang mga practical ways na pwedeng gawin ng ating mga anak o ng mga kabataan para i-deal itong tinatawag na peer pressure?
0: So, yung mga practical way na para ma-deal natin yung mga peer pressure, ngayon po ay pag-usapan natin ang ilang practical na nakakatulong na paraan kung paano harapin ang peer pressure sa totoong buhay, lalo na sa mga kabataan natin ngayon.
1: Mm.
0: Una ko dito ay malaman mo yung iyong identity. Know your identity. No? Kailangan kilala mo kung sino ka talaga, ang identity mo. Kapag alam mo kung sino ka, mas hindi ka madaling matitinag. Mayroon kang malakas na paninindigan. Kuya Narda, no? Kailangan kilala mo ang iyong panindigan at talagang alam mo mayroon kang tinatawag na direksyon. Hindi ka mawala sa direksyon mo. Hindi ka basta-basta madadala ng opinion ng iba dahil mayroon kang malinaw na panindigan. Alam mo kung ano ang tama at alam mo kung ano din yung mali. Kailangan talagang mayroon kang isang goal, mayroon kang isang direksyon na panindigan, ano po? Dahil hindi dahil sinabi lang ng iba, maniniwala ka kagad. Hindi pwede yun. Or kundi dahil pinili mong manindigan at mayroon kang direksyon na kailangang tatahakin. Mm. Yes, nandun yung pakikisama natin. Minsan nga, naalala ko yung aking mga karanasan, Kuya Nard, na sinasabi ko sa mga kaibigan ko, sabi ko, gawin nyo lang yung gusto nyo. Basta dito lang ako, magkwentuhan lang tayo. Kwentuhan lang tayo. Oh, ako yung bibida sa kwento. At least, ang importante doon, alam mo kung meron kang limitasyon. Mm. Kasi alam mo kung sino ka at meron kang goal na talagang ipakita mo na ikaw ay mayroong panindigan sa sarili. Mm. Kaya minsan sabi ng iba, o sige, nirespeto ka namin. Yung ipakita natin kasi kung wala ka ring identity, wala kang hindi mo alam yung identity mo at saka wala kang diretsong salita, ay babalik-balikin ka nila, ulit-ulitin nila. Kapag malinaw ang iyong values at paniniwala, hindi mo kailangang sumabay para lang matanggap. Sabi ko sa kanila, sige, gawin nyo lang yung gusto nyo. Basta ako, andyan yung pakikisama ko sa inyo. Respeto nyo lang yung aking...
1: Pero bilang isang kaibigan, napakaganda din na mag-ano din tayo. No? Kapag, example niyan, may mga kaibigan tayong uudyokan tayo na gumawa na ng mali, mayroong tinatawag na sa pangalan ng pakikisama, pero mayroong may mga panahon na Kuya John na kinakailangan nating ano din sila. Sabihin din natin sa kanila kung ano ang tama. Ang tunay na nagmamahal, binabanggit no, ang tunay na nagmamahal, hindi niya kinukonsente ang mali.
0: Yes, totoo 'yun.
1: Diba? So you know your identity, alam mo kung ano ang tama. At bilang isang mabuting kaibigan, responsibilidad mong sabihin sa iyong kaibigan na mali ang kanyang ginagawa.
0: Yes.
1: Para hindi ka maging accountable sa Panginoon. Bakit hindi mo sinabi sa kanya na ano? No?
0: Baka sinilin tayo pagdating sa langit.
1: Hinahayaan. Bakit mo hinahayaan lang ng mga kaibigan mo? Ganon.
0: So, yun, maganda yun. Kailangan mo rin silang i-remind. No? Kapag malinaw sa iyo ang iyong values at paniniwala, hindi mo kailangan sumabay para lang matanggap. Kailangan mo rin, kailangan mong ipakita din talaga kung sino ka. No? Yung identity mo. Mm-hmm. At pangalawa, hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo para lang mapansin.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan mo talaga na ipakita din na talagang ito yung tama. At ang pangatlo, hindi mo kailangang ikompromiso ang tama para lang makisama.
1: Yan ang
0: pangalang natin. Pakikisama. Kailangan din natin talaga na hindi natin kailangan ikompromiso yung tinatawag nating tama.
1: Yeah.
0: No. Ang isang taong may matibay na identity ay hindi naghahanap ng approval. Dahil alam niya na ang tunay niyang halaga ay hindi galing sa ibang tao, kundi saan po? Sa Diyos lamang.
1: So ang tunay na halaga natin, mga kaibigan, ating po mga kapag-asa, kagaya ng binanggit po ni Kuya John, ay hindi galing sa approval ng ibang tao. Yun ang ating palaging tatandaan. Yung tunay na halaga po natin ay nanggagaling po sa Diyos, na siyang number one, mahal niya tayo, mahalaga tayo kasi siya, iniligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. At syempre, tayo ay minumold niya, tayo ay ginaguide niya upang maging kagaya niya.
0: Mm-hmm.
1: Yung maging identity natin ay sakay Jesus.
0: Yes.
1: Know your identity, yun ang first ano natin, no? First na practical way, know your identity, that Your identity is in Christ. Yung iyong identity ay sa Panginoon.
0: Sa Panginoon.
1: Kapag ang iyong identity ay sa Panginoon, na ikaw ay mahal ng Panginoon, ikaw ay anak ng Panginoon, ikaw ay niligtas ng Panginoon sa kasalanan, alam mo yung mga bagay na yan, kapag alam mong mali ang pressure sa iyo ng mga kaibigan mo, hindi ka madadala.
0: No.
1: Kasi meron kang paninindigan, kagaya ng binabanggit mo nga, Kuya John, no?
0: Yes po.
1: Okay, so pangalawang practical na paraan is learn to say no. Aha. Alam nyo, ito yung ito ang pinaka-challenging, no? Yung simpleng no ay isang malakas na desisyon kasi...
0: Sabihin pa nila, mahirap tumanggi. Oo.
1: Yan. Tama yan, Kuya John. No? Tama yan ang sabi ng
0: iba.
1: Ng iba na yun ang ano talaga, no? Ang sabi ng iba, na napakahirap daw yung tumanggi, lalong higit pag very
0: close
1: mo yung,
0: friends, oh, yung close tao. Friends mo.
1: Pero, syempre, lagi nating tatandaan, ang tunay na kaibigan ay marunong na rumispeto sa ating decision.
0: Yes.
1: O decision. Kapag ang isang kaibigan ay hindi marunong rumispeto sa iyong desisyon, ay mag-isip-isip ka na kung siya ba ay isang tunay na kaibigan.
0: O baka totoo, siya yung magpapahamak sa iyo.
1: Dalawa
0: lang yan.
1: Totoong nangyayari kasi yan, Kuya John, no? Kagaya ng binanggit ko kanina, no? May mga kaibigan tayo, may mga kabataan tayo na napakahirap na sila ay tumanggi, lalo na kapag ang nag-iimbita sa kanila ay yung mga malalapit na mga kaibigan, mga childhood friends.
0: Yes, talagang, yung mga matagal na hindi nagkita.
1: Oh, mga very close na friends, no? So, hindi mo kailangan mag-explain na mahaba o makipagtalo. Kapag

0: Pass
1: so,
0: mo na.
1: hindi ko yan, or maaring sabihin mo na, oh, hindi ko yan ginagawa. Sorry talaga, friend. Hindi ko talaga ginagawa kasi yan. Uudyokan kang magbisyo o gumawa ng isang bagay na hindi maganda. So, sabihin mo sa kanya, ay, friend, pasensya na. Hindi ko yan ginagawa. So, maaring sa simula, maaring isipin ng iba ay mahirap o nakakahiya na tumanggi kasi tayong mga Pinoy ay very ano tayo, no? Sa ating pagiging hospitable. Nakakahiya yung mag-say no.
0: Uh-oh.
1: O tumanggi. Pero habang pinapractice natin, no, yung mag-say no sa mga bagay na hindi tama, habang ginagawa natin ito, lalo tayong magiging matibay Uh-oh. Sa paglipas ng maraming panahon. At natututo tayong pahalagahan ang ating sarili at ang ating paninindigan. Mm-hmm. Lagi nating tatandaan, mga kapag-asa, na ang pagtanggi sa mali ay hindi kahinaan. So, lagi nating aalalahanin, mga minamahal na mga kaibigan, na yung pagtanggi natin sa mali ay hindi siya kahinaan.
0: Oo.
1: Huwag tayong papadala sa ating mga kaibigan na sasabihin nila sa atin na kapag yayayain tayo na, oh, ito gawin mo, kunin mo yan. Kahit alam, example, kukunin mo yung isang bagay na hindi sa'yo, ay mahina ka pala eh, hindi mo kayang gawin. Wag, hindi po yun ganun. Kasi ang pagtanggi sa mali ay hindi kahinaan. Actually, ang pagtanggi sa mali, ito ay lakas natin, no? Ito ay isang lakas na manindigan sa kung ano ang tama. Diba, Kuya Jun?
0: Yes, oo. Yan.
1: So, narito po tayo sa pangatlo. Ano pangatlo yung pangatlong practical?
0: Practical way na pangatlo po ay tinatawag na choose the right friends.
1: Yun. No?
0: So, piliin natin yung tamang kaibigan para tayo ay ma-guide sa tamang landas. Ang barkada ay may malaking impluensya na kung sino at kung ano ang magiging desisyon mo sa buhay.
1: No?
0: At kaya napakahalaga na piliin natin ang mga taong kasama natin sa araw-araw. So, malaking ano din dito yung tinatawag nating environment natin. Pag yung environment kasi talaga natin na hindi maganda, ay hindi nakakatulong sa ating pong paglago. Pero kung environment natin, talagang yun ay mga mabubuti, mga kasama natin, yung mga talagang sila ay nakakatulong para tayo ay lumago. So, pumili ng mga kaibigan na ang una ay nagpapalapit sa iyo sa Diyos. O talagang
1: tama.
0: Yung nagpapalapit sa iyo sa Diyos, yung mga kaibigan sa yung tunay na kaibigan, yung hindi ka ipapahamak. Yung hindi ka ipapahamak at hindi ka ilalayo sa Diyos, no? Alam po natin na talagang ang Diyos ang siyang tunay na naggumagabay sa atin para hindi tayo mawala sa tamang landas at maabot natin ang ating pong mga pangarap sa buhay. At pangalawa, para po pumili ng tunay na kaibigan, sila yung nagbibigay ng encouragement. Yung talagang ini-encourage ka para ma-guide ka sa tamang landas at tamang sa kabutihan, no? Para ma-guide ka sa kabutihan at hindi sila yung nagpipressure sa iyo para mawala ka sa iyong tunay na direksyon. At ang tunay na kaibigan na dapat nating piliin ay ito yung K, no? Ito yung nirerespeto ang iyong boundaries at paniniwala. Ito yung tinatawag nating respect, no? Respeto, no? Para hindi natin o para tayo ay respetuhin, ipakita din natin ang atin pong isang salita. Yung kanina sinasabi kanina na pag sinabi nating no, dapat may paninigan no talaga. Pag may paninigan ka talaga na no, hindi yung may pagdadalawang isip, pwede ba naman na, hindi pwede yan. Ano po? So para tayo ay respetuhin, ay ipakita natin yung boundaries natin at paniniwala. Tandaan natin, ipakita mo kung sino ang mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka.
1: Oh, yan ay isang ano, no, yung isang talasalitaan ba yan? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. So ipakita mo kung sino ang mga kaibigan mo at sasabihin ko kung sino ka.
0: Kung ang kasama mo ay laging nagtutulak sa mali, mahihirapan kang tumayo sa tama.

0: Pero kung ang kasama mo ay may parehong values, mas madali kang manatiling matatag.
1: Yun. So, napakahalaga pala nito, no? Mga minamahal na mga kapag-asa, na dahil ang barkada o ang ating mga kaibigan ay may malaking impluensya sa atin, lalong higit sa araw-araw, napakahalagang piliin talaga natin kung sino ang ating mga magiging kaibigan.
0: Yes.
1: So, binanggit kanina ni Kuya John, yung mga tanong na yung kaibigan ko ba ay magpapalapit sa akin sa Diyos? Ang kaibigan ko ba ay mag-i-encourage sa akin? Ang kaibigan ko ba ay nire-respeto niya ang aking paniniwala, ang aking mga boundaries? So, kapag ang iyong kaibigan ay lagi kang tinutulak na gumawa ng mali, ay yun na yung panahon, Kuya Jun, upang siguro maaaring sabihin nating wakasan na ang pagkakaibigan.
0: Yes. Alam mo, mag-isip-isip na.
1: Oh, mag-isip-isip ka na. Na kapag ang kaibigan mo ay itutulak ka sa mali, kasi ang isang tunay na kaibigan ay ang kaibigang gumagawa ng paraan para sa ikabubuti ng kanyang kaibigan. Kasi ang mga magkakaibigan, parang ano yan eh, pag very close na, parang magkakapatid na yan eh.
0: Uh-huh.
1: Oh, no? So kapag tinutulak ka sa mali ng isang kaibigan, ibig sabihin, hindi siya yung tunay mong kaibigan. Mm. Kasi ang tunay na kaibigan, dadalhin ka sa kung saan ang mas mabuti para sa iyo.
0: Yes.
1: Yun? Uh-huh. So, kaya nga ang encouragement, no? Ang piliin daw nating mga kaibigan ay yung mga may parehong values sa atin. Mm-hmm. Yung mas madali tayong manatili sa tama at matatag kasi pareho kayo ng values, no? Parang pareho lang din 'yan sa ano eh, parang pareho lang din 'yan sa pag-aasawa eh. Mas maganda talaga yung pipiliin mo, yung kasamahin mo sa buhay ay yung may kapareho kang values,
0: yes,
1: no? So kapag kapag nakita mo na ang kaibigan mo ay hindi naguudyok sa iyo para sa tama, ang binabanggit Kuya Jun ay maaring pwede ka na sigurong maghanap-hanap
0: ng
1: mas mga mabuting kaibigan,
0: yes,
1: no?
0: Uh-huh.
1: Saan ka pwedeng maghanap ng mabuting kaibigan? Pwede kang maghanap ng mabuting kaibigan sa loob ng church.
0: Yes.
1: Sa kahit nga sa mga families eh.
0: Sa families.
1: Oo, sa families natin. Yung mga pinsan natin, pwede naman natin yung maging mabuting kaibigan eh.
0: Mm-hmm.
1: Oo, di ba? Pero tignan din natin kung yung ating family members ay same ng values,
0: yes,
1: sa atin. May mga panahon din, Kuya Jun, na kahit sa loob ng church yung kaibigan, may mga panahon na kapag hindi siya talaga tunay na may relationship din sa Panginoon, kahit siya ay nagsisimba, ay maaring itulak niya pa rin ikaw sa mali eh.
0: Oo. May mga instances talaga
1: may
0: yan.
1: May mga ganun ding instances. Kaya kailangan talaga maging ano tayo, no? Maging mapanuri.
0: Maging mapamatsyag.
1: Eh, talagang maging maingat po tayo sa pagpili ng ating mga kaibigan. Yan. So, narito na po tayo sa isa pa. Ito ay pang-apat.
0: Yes, pang-apat na tayo.
1: Dito, think before you act.
0: Yes.
1: Mag-isip muna bago ikaw ay gumawa. So, kapag ikaw ay pipressure ng iyong mga kaibigan, ay bago sumunod sa pressure, matuto munang mag-pause at mag-isip. At isipin kung ito ba talaga ay tama o kung ano ang magiging consequence ng gagawin mo at gagawin nyo. Minsan nadadala tayo sa init ng moment, yung excitement, mm-hmm, yung kasiyahan, yung takot na maiwan, no? Pero ang isang matalinong tao ay marunong na mag-pause bago niya gawin ang isang bagay. Example, may kukunin kayong mangga, hindi naman sa inyo yung mangga. So, bago ka sumama sa mga kaibigan mo, nung nag-usap-usap sila, uy, malalaki na yung mangga ni Aling ano. Tapos pwede na nating unahan silang mag-harvest, no? Nag-usap-usap mga kaibigan mo. Ikaw naman bilang isang kaibigan, isang tao, ay marunong ka munang mag-pause bago ka sumama, bago ka kumilos. Isipin mo muna
0: yung magiging consequence.
1: Mga tanong ay, tama ba ito ang gagawin ko? Ano ang magiging epekto nito sa akin?
0: Yes.
1: Maaring pag nahuli ako, ay makulong ako, magmulta ang aking mga magulang.
0: Yung mga consequence yan.
1: May mga consequence, no? Pangatlo, pwede ba na ito ba'y ikakatuwa ng Panginoon? Or paano ako maaapektuhan nito sa future ko. Mm-hmm. So ito yung mga bagay na pwede nating tanungin sa ating sarili. Kung ang isang bagay ba ay tama, kung ito ba ay makakaapekto sa akin, ito ba ay ikatutuwa ng Panginoon, mm-hmm. o paano ako, o baka magiging affected ako nito in future. Kapag ginawa ko to, magkakaroon ako ng record sa pulis at magiging affected ako sa sunod.
0: Hindi na makapagtrabaho, mag-record.
1: In the future. So ang isang desisyon na ginawa sa loob ng ilang segundo lamang ay maaring magdala ng consequence panghabang buhay, no? May mga pagkakataon na ganun, no? Kaya huwag magmadali. No? Kapag ikaw ay pinipressure ng iyong mga kaibigan na gumawa ng mali, huwag kang magmadali. Mag-isip ka muna bago ka kumilos kung ito ba ay nararapat gawin, tama ba ito, ano ang epekto nito sa akin, o kung ito ba ay makapagbibigay ng katuwaan sa Panginoon.
0: Kaya madagdag do, Kuya Nard, ay talagang kailangan natin na maging mahinahon. Mm. Maging mahinahon. Kasi pag nag-desisyon tayo kaagad, talagang baka mapahamak
1: sa bukso,
0: tayo.
1: Sa bukso, bukso ng damdamin. Sa bukso ng pag-uusap ng mga magkakaibigan, na presyo ka.
0: Oo.
1: Diba? So, kinakailangan ay think before you act.
0: Yes.
1: Yan ang kinapaalala sa atin. Okay, Kuya John, panghuling practical na tip.
0: Ngayon po ay nasa panglima tayo, stay connected to God. Oo, yeah. Talagang lagi dapat natin, lagi tayong nakakonect sa Panginoon. Ang pinakamalakas na panlaban sa peer pressure ay ang matibay na relasyon sa Diyos. Mm-hmm. No? Kapag ang puso mo ay puno ng kanyang salita, mas nagiging malinaw kung ano ang tama. Kapag ikaw ay may regular na panalangin, mas magiging matatag ang loob mo. No? Mm-hmm. Lalo na't lagi ka nakakapagbigay ng iyong pong saloobin sa Panginoon. Ikaw'y laging nananalangin. Mm-hmm. Ikaw'y laging nagsasangguni sa Panginoon ng iyong mga decision making. No? Kapag tayo ay stay connected sa Panginoon sa pamagitan ng pagbabasa natin ng banal na kasulatan, mm-hmm. ang Panginoon ang nagsasalita sa atin. Mm-hmm. At kung tayo naman ay nananalangin, tayo naman yung nakikipag-usap sa Panginoon, no? So panatilihin natin na tayo po'y laging connected sa Panginoon. So ang taong malapit sa Diyos, ito yung mga taong malapit sa Diyos, ay hindi madaling matakot sa opinion ng iba.
1: Oh.
0: Ito yung tinatawag nating open-minded. At gayon din, ay hindi basta-basta nadadala ng peer pressure o hindi siya basta-basta nadadala ng pressure, no? Mm-hmm. Kasi alam niya ang salita ng Panginoon at alam niya kung ano ang guide ng Panginoon para sa kanya, lalo na pag lagi tayong humihiling na i-guide tayo ng banal na espiritu. Mm-hmm. Kasi pag guided tayo ng banal na espiritu, lagi tayong pinaalalahanan ng tama. No? So at parang pangatlo dito, para ang taong malapit sa Diyos ay may lakas ng loob na tumayo sa tama kahit nag-iisa.
1: Mm-hmm.
0: No? Kahit nag-iisa ka, alam mo talaga yung tama, panindigan mo. No? Alam mong hindi ito nakakapahamak, alam mo pag panindigan mo ang tama, hindi naman ito nakakababa ng dignidad ng isang tao. No? Pag alam mo nasa Panginoon ka, at pinandigan mo ang tama, hindi ito nakakabawas ng ating pong dignidad. Bagkus ito po ay ano po, nakakalakas at nakakataas ng ating pong dignidad. Sa totoo lang, hindi mo kailangang harapin ang peer pressure mag-isa. Kasama mo ang Panginoon sa bawat desisyon mo. Lagi nating isangguni, ikunik lagi sa Panginoon, at hilingin ang Panginoon sapagkat kailanmay hindi tayo iiwan ng Panginoon.
1: Yun. So, napakaganda ng binanggit ni Kuya Jun, no? Na napaka-importante pala sa atin, mga kapag-asa, na magkaroon tayo ng matibay na relationship sa Panginoon.
0: Yes.
1: Pag palagi tayong nagbabasa ng Bible, pag alam natin kung ano ang tama, malinaw sa isip natin, palagi tayo nagpipray, kagaya ng binanggit po ni Kuya Jun,
0: yes.
1: ay nagiging matibay tayo. Hindi tayo madali lang na madadala ng pressure ng iba na tayo ay gumawa ng mali. Mm-hmm. Kapag alam natin na ang ating relationship sa Panginoon ay matibay, no? So, Napaka-importante talaga no ng yung matibay na relationship sa Panginoon. Kasi bago ka gumawa ng isang bagay na hindi maganda kasi nape-pressure ka ng mga kaibigan mo, naiisip mo yung Panginoon kaagad eh. Pag may relationship ka sa Panginoon, sasabihin mo, ito bang gagawin namin? Ito bang bagay na susubukan ko kasama ng mga kaibigan ko na pinipilit akong gawin? Ito ba ay tama sa harapan ng Panginoon? So kapag naroon palagi ang Panginoon ay gagabayan tayo, bibigyan niya tayo ng lakas upang tumayo sa tama sapagkat alam natin na kasama natin ang Panginoon kapag gumagawa tayo ng desisyon kung ini-invite natin siya sa paggawa natin ng desisyon. Yan. So meron po tayong lima na mga practical na mga pamamaraan paano po natin i-deal ang peer pressure. Number one is know your identity. So una ay kilalanin po ninyo kung ano ang inyong identity. Lagi nating tatandaan kapag tayo po ay anak ng Diyos, ang ating pong identity is in Christ. Ang ating identity ay sa Panginoon.
0: At ang pangalawa ay learn to say no.
1: Yan,
0: no?
1: Matuto po tayo na ano no, na magtanggi. Oh. Huwag po mahiyang mag-no sa mga kaibigan natin pag alam nating mali ang gagawin.
0: Yes.
1: Oh, dapat ano?
0: No. No, no is no.
1: Oh, no kagad.
0: No is no.
1: Oh, pag alam,
0: wala nang
1: bargaining, no?
0: Wala nang bargaining.
1: Oh, wala nang bargain pag nag-invite sila at naitanong mo na yung sarili mo, tama ba ito? Kapag ang sagot ay hindi, makapagbibigay ba ito ng kasiyahan sa Panginoon? Pag ang sagot ay hindi, ito ba ay may epekto sa akin? Sa aking future, baka sa sunod, may epekto? Pag ang sagot ay hindi.
0: Or maapektuhan din ang relasyon mo sa Panginoon?
1: Relasyon sa Panginoon, hindi. Talagang ang isasagot mo, matibay na sagot mo sa iyong mga kaibigan ay hindi. Hindi ko gagawin. Okay, so ang pangatlo ay choose the right friends. Kapag palagi ka na lang ini-invite, palagi kang inuudyukan ng mga kaibigan mong gumawa ng mali, siguro, kagaya ng usapan natin kanina, Kuya John, panahon na upang magpalit ng kaibigan.
0: Kasi malaki din talaga yung ano, yung impluensya ng kaibigan, lalo na sa mga kabataan ngayon, ay yung belongingness talaga yung hinahanap nila. Kaya mag-isip talaga tayo, piliin natin. Tunay na kaibigan.
1: Yan. At yung atin pong pang-apat is think before you act. Bago po natin gawin ang mga mali na gawain na pressure from our friends, ay ano muna, think muna before you act. Kapag alam mong hindi tama, ay huwag mo nang ituloy.
0: Yes.
1: At ang panglima,
0: stay connected to God.
1: Yan. Talagang mag-connect po tayo sa ating Panginoon. Baka meron pa po kayong mga practical na mga pamamaraan, mga kapag-asa, pwede po kayong mag-comment ngayon sa atin pong programa ngayon, no?
0: Yes.
1: Pwede po kayong mag-comment kung meron pa po kayong na mga practical na pamamaraan na hindi po namin nabanggit, ay pwede po ninyong i-comment. Ano po ang inyong suggestion sa ating mga kabataan?
0: Yes.
1: Kung sila po ay nakakaharap ng iba't ibang mga peer pressure. Kaya ngayon tayo po idadako na sa atin pong encouragement for our youth today. Okay. Alam mo, kaibigan, kabataan, kung ikaw ay nahaharap sa peer pressure, lagi mong tatandaan ito, hindi mo kailangang sumunod palagi. Hindi mo kailangang sumunod para lang tanggapin ng iyong mga kaibigan o para lang matanggap. Hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang mapabilang doon sa mga kaibigan mo na alam mong gumagawa ng mali. Mm-hmm. Alam mo, mas mahalaga ang maging totoo kaysa maging popular. Mas mahalaga ang paninindigan. Yung tumayo ka sa kung ano ang tama kaysa sa pansamantalang pagtanggap ng mga kaibigan mo. Darating ang panahon, ang mga desisyon mong tama ay magbubunga ng respeto.
0: Yes.
1: Hindi lang mula sa iba, kundi pati sa sarili mo. At higit sa lahat, ang Diyos ay nalulugod sa bawat pagkakataon na pinipili mong gawin kung ano ang tama. Yan. Yun talaga, Kuya Jun. Isang individual na magiging masaya o matutuwa kapag gumawa tayo ng tama ay walang iba kundi ang Panginoon.
0: Panginoon. Yeah.
1: Kaya ngayon tayo po idadako na sa quotation of the day. Ito po ay sa isang sulat ni Ellen G. White. Strength of character consists of two things, and that is the, ano daw, the strength of character consists in two things, the power of will and the power of self-control. So, ngayon, Kuya John, ay talagang napakabilis ng ating
0: oras.
1: Na talagang napakabilis ng ating oras. So, maraming salamat po sa lahat ng ating mga kapag-asa na sinamahan niyo po kami sa loob ng isang oras. Masaya ang ating talakayan. Marami pa sana tayong pag-uusapan. Ngunit ang ating oras ay sadyang napakabilis. Okay. Kuya John?
0: So, ngayong araw ay ang paalala po natin, ang tunay na lakas ay hindi sa pagsunod sa karimihan, kundi sa pagtayo sa tama.
1: Kaya sa lahat ng ating pong mga kabataan na nahaharap sa peer pressure na ito, naway piliin ninyo ang tama kahit alam ninyong ito ay mahirap.
0: So isang simpleng panalangin, Panginoon, bigyan mo po kami ng lakas na tumindig sa tama kahit kami ay nag-iisa.
1: Yeah. Kaya mga kapag-asa, sa lahat ng ating po mga viewers and listeners po today, kami po ay nagagalak na kayo po ay aming nakasama. Sa ating pong pagtatapos, akin po kayong inaanayahan na samahan niyo po kami sa ating panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabagin naming Diyos sa mga oras po na ito. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sapagkat napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa another episode ng Usapang Pampamilya, nagpapasalamat po kami na muli po ninyo kaming pinaalalahanan na tumayo sa kung ano ang tama, lalong higit sa aming pong mga kabataan na nahaharap sa iba't ibang mga peer pressure sa buhay. Panginoon, amin pong espesyal na inilalapit po sa inyo ang aming mga viewers and listeners na patuloy po na sumusuporta sa programang ito. Kung ano man po ang kanilang ikinakaharap na mga pressure sa buhay, bigyan niyo po sila ng kalakasan na tumayo sa kung ano ang tama, manindigan sa kung ano ang tama, sapagkat nalalaman namin na kami ay mahalaga sa inyo, sa inyong harapan, kami po ay inyong mga minamahal na anak, at kami po ay inyo pong tinatawag upang sundin o gumawa, kami ay gumawa ng tama sa gitna ng sanlibutan na full of compromise. Panginoon, akin din pong inilalapit po sa inyo ang lahat ng amin pong mga viewers and listeners. Patuloy niyo po silang pagpalain sa araw na ito. Gabayan niyo po ang kanilang pamilya. Pagalingin niyo po sila sa kanilang karamdaman. Pagpalain niyo po sila sa kanilang mga pangangailangan. Ingatan po ninyo ang aming mga pag-asang naglalakbay sa mga oras na ito. Pagpalain ninyo ang aming mga kapag-asang naghahanap buhay. Lalong higit na sa panahon po na ito, maraming mga krisis at very challenging po ang paghahanap buhay. Maraming salamat po sa inyo pong pag-ibig at gabay. Maraming salamat po sapagkat kayo po ang Diyos na nagpapaalala at ang Diyos na nagbibigay. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So maraming salamat po mga kapag-asa sa panahon na inyo pong ibinigay. Ngayon pong araw po na ito, ako po muli ang inyong Kuya Leonard.
0: At ako naman po si Kuya Jun.
1: Hanggang sa muli sa Usapang Pampamilya.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.
1: Sa AWR, 89.1 FM.
2: Ito ang Adventist World Radio, 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Tayo ay nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nang unawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na para bang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At mga kaibigan, ako pa rin po ang inyong lingkod, De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, kami po'y patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay pagpapatuloy po natin ang ating paksa na patungkol sa 7 things God hates. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Anapat sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos sa pamagitan ng aklat ng mga kawikaan. Kaibigan, ang presentation ng Biblia, ang Diyos ay pag-ibig. Ang kanyang pinaka-sentro na nagpapatunay kung bakit tayo ay merong buhay na walang hanggan at merong kaligtasan ay sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Subalit sa kabila ng ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, merong binabanggit ang ating Biblia na ang Diyos ay namumuhi sa ilang mga bagay sa ating ngayong karanasan at gayon din sa ating napag-aralan nung una, narito yung mga bagay na ating tinalakay. Ang wika, ang Panginoon ay namumuhi sa 6 na bagay, oo 7 ang sa kanya'y kasuklam-suklam. Ang una, mga palalong mata, yung mga may kayabangan, yung mga may pride, yun ang binabanggit sa atin. At gayon din sinungaling na dila at mga kamay na nagbubuo ng dugong walang sala. Sa makatuwid, may mga tao kung minsan, dahilan sa katuwaan, papatay sila. Kung minsan ay nasulyapan lang, natingnan na sa kanyang pakiwari ay hindi maganda, nagagalit na at papatay na. Ito yung ang Diyos ay namumuhi o yung nagagalit ang Diyos. Ngayon ating pagpapatuloy ang ating pag-aaral ayon sa banal na kasulatan ay patuloy natin sa versikulo 18 ng kapitulo 6 ng mga kawikaan. Ang wika, pusong kumakatha ng masamang plano. Ano pat yung pang-apat na binabanggit ng ating Biblia at una sa ating pag-aaral na ito, God hates a heart that devises wicked imagination. Ano pong sabi? Pusong kumakatha ng masamang plano. Bakit nagagalit ang Diyos sa ganitong kalagayan na hindi mabuti sa kanyang banal na harapan? Na sa kabila ng ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, pero ayaw ng Diyos ang ganitong kalagayan o ganitong ugali ng isang tao. Merong binabanggit sa atin sa aklat ng Jeremias 17:9-10, ganito ang ating mababasa na kung bakit ang ating Diyos ay ayaw niya at sa puso nang gagaling itong pagplano maging sa ating batas na kapag ka ang isang taong pumatay ay nagplano na patayin ang kanyang kapwa, ito ay sinasabing murder. Kaya sa ating batas kapag ka murder, ito ay isang heinous crime o ito ay panghabang buhay ang sentensya. Ang sabi ngayon sa Jeremias 17:9-10, ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. Siyang makakaunawa nito, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip at sumusubok ng puso upang ibigay sa lahat ng mga ayon sa kanilang mga lakad, ayon sa bunga ng kanilang mga gawa. Kapag ka ang Biblia ay nangungusap na puso, ano bang ibig sabihin? Ito bang ating puso na nasa kaliwa ng ating dibdib na ito ay cardiac muscle? Ito ba yung binabanggit ng ating Biblia kapag ka puso ang pinag-uusapan? Napakaliwanag na itong binabanggit sa aklat ng Genesis kung ano ang puso na binabanggit ng banal na kasulatan sa 6 ng Genesis. Ito yung naging karnasan ng mga tao bago gunawin ng Diyos ang sanlibutan sa panahon ni Noe. Nakita ng Panginoon na napakasama na ng tao sa lupa at ang bawat haka na mga pag-iisip ng kanyang puso ay palagi na lamang masama. Sa makatuwid ang binabanggit ng ating Biblia na ayaw ng ating Diyos, namumuhi ang ating Diyos pusong kumakatha ng masamang plano. Sa makatwid, ito yung isipan ng tao. Nanggagaling sa ating mga isipan kung ano ang gagawin ng ating katawan, sumusunod ang ating katawan, kapag ka ito ay naisip ng ating puso. Ang sabi pa nga sa ibang bahagi ng ating Biblia, kung nasaan ang iyong puso, nandoon ang iyong kayamanan. Sa makatwid, ito ang pag-iisip ng tao. Nagpaplano siya ng hindi maganda laban sa kanyang kapwa. Katulad ng pagpatay, katulad ng pagnanakaw, ang mga masamang mga pangyayari na laban sa kanyang kapwa, ito ngayon ang pinaplano na hindi gusto ng ating Panginoon. Kaya nga, ito yung bagay na ang Diyos ay namumuhi. Ang sabi pa nga, ang puso ay isang kung minsan kapag ka hindi naturuan ng kabanalan, ang kanyang mga panukala ay puro masasama. Ang wika nga, we should not be surprised by outward sins. They flow from wicked hearts. Kung ano ang laman ng ating puso ngayon, ito yung mga lumalabas sa isang tao, maging sa kanyang pagkasalita, maging sa kanyang paggawa, ito yung lumalabas. At kung bakit ng ating Panginoon ay kanyang ginunaw ang mundo nung panahon ni Noe at si Noe ay binigyan ng Diyos ng 120 taon sa kanyang pangangaral, subalit ang mga tao ay ayaw makinig sa kanyang aral. Bakit? Ang mga taong ito nagpaplano ng masama, nag-iisip ng masama laban sa kanyang kapwa, katulad ng pagpatay, pagnanakaw. Sa makatuwid ngayon, yung sinasabing huwag mong gawin ayon sa banal na kasulatan sa 10 utos. Kaya nga, ang Diyos ay kanyang ginunaw ang mundo sa panahon na yon sapagkat nangingibabaw ang masama sa puso ng mga tao, sa kanilang mga isipan at gayon din sa kanilang ngayong paggawa araw at gabi. Yun ang kanilang pinaplano na masama. Kaya nga, nagalit ang ating Panginoon at ganyang ginunaw ang sanlibutan. Subalit yung mga taong nanampalataya katulad din Noe, ang kanyang asawa, ang kanyang 3 anak at asawa ng kanyang mga anak, sila'y nanampalataya na sila ay sumunod sa sinasabi ng banal na kasulatan na nais ng Diyos na gawin nila, sila ay naligtas. At yung mga taong ayaw sumunod, nangamatay sila. At ang sabi ng ating Biblia sa aklat ng Roma, ito yung kalagayan ng tao. Sa Roma, Kapitulo 3, ating simulan sa 10 wika, gaya na nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang umahanap sa Diyos. Lahat ay lumihis, sama-sama silang nawalan ng kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang lalamunan ay isang libingan ng bukas sa pamamagitan ng kanilang mga dila ay magawa sila ng pandaraya. Ang kamandag ng mga ulupong ay nasa ilalim ng kanilang mga labi. Ang kanilang bibig ay puno ng panunumpa at kapaitan. Ang kanilang mga paa ay matulin sa pagkapadanak ng dugo, pagkawasak sa kalungkutan ang nasa kanilang mga landas, ang daan ng kapayapaan ay hindi nila nakikilala. Walang takot sa Diyos sa kanilang mga mata. At pagkatapos ang sabi sa versikulo 23, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang lahat ay nagkasala. Ang tao ay nakahilig sa pagkakasala, sa paggawa ng hindi mabuti. Subalit sa pag-ibig ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang ngayong pinagkaloob ang bugtong na anak ngayon, ang sinumang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ganito ngayon ang kalagay ng tao, masama ang tao, nagkasalang tao ngayon, papaano ang isang tao ngayon ay magkaroon ng kaligtasan? Merong pag-asa ang tao, merong kaligtasan, pinagkakaloob ang ating Panginoon. Ganito ang sabi ng ating banal na kasulatan sa aklat ng Roma pa rin, 10:9-13. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat kung ipahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sa makatuwid, ang isang taong nagkasala, ang isang taong hindi karapat-dapat sa Diyos, siya'y sumampalataya kay Jesus. At bunga ng kanyang pananampalataya, siya ngayon ay susunod sa kalooban ng Diyos, ang taong ito ay may pag-asa. At naman sabi sa 13, sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaya nga, ito yung pag-asa natin sa kabila ng nung nakalipas na panahon na ang wika ng ating Biblia na kinamuyan ng ating Panginoon ay yung sinasabing pusong kumakatha ng masamang plano. Sa kabila noon, kapag ka ang tao ay nakita niya ang pabalita ng Ebanghelyo at tinanggap si Kristo, ang taong ito ay may pag-asa. Ang pangalawa sa ating pag-aaral ngayon, ano yung binabanggit sa ating Biblia na ang Diyos ay namumuhi? Ang wika, mga paa sa kasamaan ay nagmamadali sa pagtakbo. Ano sabi sa English? God hates feet that are swift, nagmamadali sa kanilang pagtakbo. Ang wika, pagtakbo na anupat sila ay pumupunta sa kasamaan. Kaya nga, kaibigan, itong binabanggit ng Biblia na pangalawa ngayon sa ating pag-aaral at ito ang panglima, mga paa sa kasamaan ay nagmamadaling gumawa ng masama laban sa kanyang kapwa. The feet hurry to carry out the wicked intentions of the heart. Nanupat nagmamadali sa pagtakbo ang kanyang mga paa na gawin ang inisip ng kanyang puso. Papaano ngayon ang ating ngayong mga puso ay magiging matuwid sa harap ng Diyos? Sapagkat tayo ay naka-incline, nakayungyung sa paggawa ng masama. Ngayon, yun ang kalagayan ng tao. Pero kapag ka ang tao ngayon ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na siya magkaroon ng pagbabago, na pagkatapos nakita ngayon ang pag-ibig ng Diyos, papaano ngayon ang tao na makasalanan ay magkaroon ng pag-asa? Ito yung sinasabi sa ating Biblia sa mga awit, kapitulo 119. Kaibigan, napakaganda ng sinasabi ng ating Biblia, 9-11. Paano mananatiling dalisay ng kabataan ang kanlang daan? Sa pamamagitan ng pag-iingat nito ayon sa iyong salita. Kapag ka ang salita ng Diyos ay iniingatan ng sinuman, nasa kanyang puso, nasa kanyang isipan ngayon, kaibigan, ito yung laman ng kanyang puso't isipan, kaya ngayon ang tao, ang kanyang ginagawa ay ayon sa salita ng Diyos. Ano pang sabi? Hinahanap kita ng buong puso ko o huwag na sana akong maligaw sa mga utos mo. Iningatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Kaya nga, kinakailangan ngayon sa paggising natin sa umaga, tayo ngayon ay magbabasa ng salita ng Diyos sapagkat ang sabi ng Biblia, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Ito yung pagkain natin espiritual para yung masamang bagay ay walang paglalagyan sa ating mga puso at punong-puno ng salita ng Diyos ang ating mga puso ngayon, walang lugar ang paggawa ng masama. Kaya kapag kayong salita ng Diyos ngayon ay nasa atin, kaibigan, ang ating mga gawain ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang sabi nga, sin keeps us from the Bible and the Bible keeps us from sin. Ano sabi sa atin? Ang wika, ang kasalanan ay inilalayo tayo sa banal na kasulatan. Subalit ang banal na kasulatan ngayon ay inilalayo tayo sa paggawa ng kasalanan. Kaya nga, kung ang ating mga isipan ay nandoon ang salita ng Diyos, inilalayo tayo ngayon sa paggawa ng kasalanan. Ang sabi nga ni Charles Spurgeon, isang mangangaral, no cure for sin in the life is equal to the word in the heart. Kaya nga, yung salita ng Diyos, isang siya ngayon ang gamot laban sa kasalanan sa ating mga buhay para tayo ay lumakad ng matuwid sa salita ng ating Panginoon. Kaya nga ngayon sa ating paghihin sa umaga, katulad ng aking sinabi, tayo ngayon ay magbasa ng salita ng Diyos at ating idalangin sa Diyos nawa ang kanyang kalooban ang ating masunod, hindi yung masamang pita ng laman ang ating masunod. Kaya ngayon, pangalawa na sa ating

ng Kalbaryo, ito ngayon ang ating dapat na ibalita sa maraming mga tao. Yung kanyang pagkamatay sa krus, yung kanyang pagbangon sa mga patay o yung resurrection, ito yung ating sinasaksihan bilang mga saksi ng ating Panginoon. Mag-focus tayo sa ating Panginoon. Let us focus on Christ's perfection rather than the imperfection ng ibang mga tao. What a tragedy when we use our tongue to lie about people. Isang trahedya at isang masamang bagay na tayo ay magsinungaling para sa ikasasama ng ibang mga tao. At ang pinakahuli, yung pampito, ang wika, God hates a sower of discord among His people. Anong sabi sa versikulo 19 ng kapitulo 6? Bula ang saksi na nagsasalita ng kasinungalingan at ang paghahasik sa magkakapatid ng kaguluhan. Kinakailangan huwag tayong maghasik ng kaguluhan sa ating ngayong kalagitnaan. Ang sabi nga ng kasabihan ay ganito, in unity ay there is power. Subalit sa ating ngayong yung naghahati-hati ngayon, divided we fall, ang sabi nga. Na kung gusto natin magkaroon ng sinasabing power, kinakailangan tayo ay magkaroon ng unity. Ito yung gusto ng ating Panginoon sa atin. Kaya nga, ang sabi pa ng banal na kasulatan sa mga awit 133, ganito ang sabi, kaibigan. Versikulo 1, narito napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Mabuhay tayong nagkakaisa. Ito yung gusto ng ating Panginoon. Nagkakaisa tayo sa ilalim ng bandila ng ating Panginoon. At ang mga alagad ng ating Panginoon, kung ating babasahin ang kanilang karanasan, ayon sa aklat ng Gawa 1:14, ang wika, sama-samang itinalaga ang lahat nilang mga ito, ang kanilang sarili para sa pananalangin, sama-sama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus at ang kanyang mga kapatid. At nung sila ngayon ay nanalangin, sama-sama sila, kinumpisal ang kanilang pagkakamali, ang wika ng Biblia, Kapitulo 2, Versikulo 1, nang dumating ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nagkakatipon sa isang lugar. 2, biglang dumating mula sa langit ang isang ugong naggaya ng isang umahagibis na hangin malakas at pinuno nito ang buong bahay kung saan sila'y nakaupo at tinanggap nila ang kapangyarihan ng Balinespirito. Kaibigan, kinakailangan tayong magkaroon ng pagkakaisa sa ilalim ng bandila ng ating Panginoon. Nagmamahalan tayo bilang magkakapatid. Magkaisa tayo na ating dalhin ang pabalita ng kaligtasan sa maraming mga tao. At kung tayo ay nagkamali, ang sabi nga, ikumpisal natin ang ating pagkakamali, magsisi tayo. Ito ang naging karanasan ng mga alagad kung bakit kanilang tinanggap ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya nga, ito yung mga bagay na ayaw ng Panginoon. Ating ngayong bigyan ng pansin, kaibigan, ang sabi sa Kawikaan, Kapitulo 6, Versikulo 16 hanggang 19, ang Panginoon ay namumuhi sa anim na bagay, oo, pito, at ang sa kanya'y kasuklam-suklam, mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbubuo ng dugong walang sala, pusong kumakathan ng masamang plano, mga paang sa kasamaan ay nagmamadali sa pagtakbo, bula ang saksi nagsasalita ng kasinungalingan at ang naghahasik sa magkakapatid ng kaguluhan. Kaibigan, ating ilapit sa Diyos ang ating ngayong napag-aralan. Nawa, mabuhay tayong matuwid sa Kanyang banal na harapan. Nais kong basahin muna ang banal na kasulatan bago tayo manalangin. Ang wika sa Pilipos 4:6 at 7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Tayo manalangin. Mapagpala at dakila po namin Diyos. Marami pong salamat sa inyong patnubay sa amin sa mahalagang leksyon na aming napag-aralan.
Bagamat ang aming Diyos

0: Diyos ay Diyos ng pag-ibig, subalit ayaw ng aming Diyos ang kasalanan. Subalit pinakita ng aming Diyos ang kanyang pagmamahal sa isang taong nagkasala. At kung tanggapin ng taong ito na nagkasala ang aming Panginoon, magiging matuwid siya sa kanyang banal na harapan. Pagpalain po ang aking kaibigan, pagpalain po ang kanyang hanap buhay, ang kanyang tahanan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Dito po sa ating napag-aralan, pinapaalala po sa atin na ang karakter po ay mahalaga sa Diyos. Hindi po sapat ang panlabas na relihiyon lamang natin, ano po, na isang Panginoon ang pusong tunay na sumusunod at nagmamahal sa Kanya. Kapag hinayaan po nating baguhin tayo ng Diyos araw-araw, mas makikita po na sa ating buhay ang bunga ng kabanalan, pagkakaisa at tunay na pag-ibig. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais sa mga Bible studyhan, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Luda Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa
1: Tinig ng Pag-asa. Kasama sina Paula Fofue at Pastor Ernie Marin.
2: Kumusta po kayo mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan? Muli po ninyo ako makakasama, Sister Paula Fofue po, ang sisteret nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa. Dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid pa rin ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Lalong-lalo na ang pag-asang hatid ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Mga kaibigan, sino nga ba naman ang hindi matutuwa kapag ang pag-uusapan ay pera, kwarta, di ba? Lahat tayo ay nagnanais na magkaroon ng yaman, ng lahat na nga itong pambili natin ng mga bagay na gusto natin. Kaya naman sinasabi nila na ang pera daw po ang nagpapaikot, no? Nagpapaikot sa ating buhay. Ngunit ang tanong po sa mga oras pong ito, nais ba ng Diyos na tayo ay magkaroon ng maraming pera? Ano ba ang dahilan? Bakit ibinigay ng Diyos ang pera? At ano po, paano ginagamit ang pera upang matest ang ating katapatan sa Panginoon? Meron po bang ganon? Yan po ang mga bagay na ating sasagutin sa mga oras na ito kasama ang ating tagapagsalita dito po sa Tinig ng Pag-asa para sa seryeng Katiwala ng Pag-asa. Ang akin po binabanggit ay isa pong pastor ng Seventh-day Adventist Church at siya rin po ay matagal nang nangangaral tungkol po dito sa pagkakaroon ng masaganang buhay. Ang akin po binabanggit ay si Pastor Ernie Marin.
3: Muli po mga minamahal kong mga taga-subaybay, maray pong salamat sa inyong pagtutok sa Tinig ng Pag-asa sa oras na ito upang ating pong malaman ang Diyos ay napakayaman at ang kayamanan ito ay kanyang ibinuhos sa kanyang mga anak upang patuloy na magkaroon ng isang maayos at mabuting buhay kasama ang ating Panginoon.
2: Amen. Ngayon po, bago tayo magsimula, ay pangunahan po tayo ni Pastor sa isang panalangin.
3: Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming lumalapit sa inyo sa sandaling ito. Samahan niyo po ang aming gagawing pag-aaral ng inyong salita na may kinalaman sa katiwala sa pananalapi. Kayo po ang siyang mauna sa aming mga taga-subaybay upang inyo po silang tulungan, inyo po kaming tulungan na mapamahalaan ng mabuti at maayos ang mga salaping inyong pinagkatiwala sa amin sa pamagitan at tulong ng banal na Espiritu. Salamat po sa pagdinig sa amin dalangin sa oras na ito. Amen.
2: Amen. Mga kaibigan, bago po tayo magsimula, kung kayo po ay nanonood sa television, sa teleradyo, sa YouTube, ay huwag nyo pong ilipat ang inyong mga channel. At sa lahat po ng ating tagapakinig sa radyo, maraming salamat po sa inyong pagtuto. Nasaan man po kayong dako sa mga oras na ito, ano? Maraming salamat po. Ang dalangin po namin ay kayo'y pagpalain sa ating topic sa oras na ito, ang pagkakaroon ng isang masaganang buhay. Pastor?
3: Muli po mga minamahal kong mga taga-subaybay, sa oras na ito ay ating pong ipagpapatuloy ang ating pag-aaral sa oras na ito na may kinalaman sa isang mahalagang biyaya na binigay sa atin ng Panginoon ay may kinalaman sa pananalapi. Ang pagiging katiwala sa pananalapi ay napakahalaga sa isang buhay Kristiyano. Ito ay ibinigay sa atin ng Panginoon para maalis ang ating ugaling makasarili. At kaya sa oras pong ito, mga minamahal kong mga taga-subaybay, muli po tayong babasa ng mga sita sa banal na kasulatan upang ating lubusang maunawaan at malaman kung bakit ang Diyos ay nagbigay sa atin ng kayamanan sa ating buhay, sa ating pamilya, habang tayo naghihintay sa kanyang ikalawang pagbabalik. Ang sabi po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, talatang 19. at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ito po ang isang mahalagang wika ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Ang mga taga-Pilipos ay punong-puno ng pagsubok sa buhay, punong-puno ng problema. Sila'y nakaranas ng iba't ibang mga suliranin. Ngunit si Pablo habang siya nakakulong ay sumulat sa mga taga-Pilipos na ang tema ng Pilipos ay Rejoice in the Lord. Sa ating buhay, mga minamahal kong mga nakikinig sa oras at nanonood sa YouTube o sa Facebook Live, nais ng Diyos na ang pangahawang ito ay mapasayo at mapasa akin upang ang ating buhay ay patuloy na mapalapit sa ating Panginoon. Alam ko po na ang ating buhay ngayon ay mayroong problema pinansyal, especially sa ating mga nagpapaaral, sa ating mga anak. Malapit na po ang graduation, yung pong i-graduation na. At ngayon, kinakailangan po natin magbayad ng tuition para sa ating mga anak. At sa ating pang-araw-araw na gastusin. At ito ang problema ng mga misis sapagkat kulang sa panggastos. At ngayon ay mayroong pag-asa ang Diyos na ibinibigay sa atin. Mayroong mahalagang mensahe ang Diyos na nais niyang ibabatid sa atin. Ang sabi ng Panginoon sa pamagitan po ni Apostol Pablo, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo. Ang Diyos ang siyang magpupuno ng ating mga pangailangan. Anong kanyang gagamitin? Sang-ayon sa kanyang mga kayamanan. Alam niyo po mga minamahal kong mga kapatid, ang Diyos ay napakayaman. Siya ang lumalang ng langit at lupa, ang sabi sa aklat ng Awit, Kapitulo 24, talatang 1. Ang lupa ay akin, ang sabi ng ating Panginoon. Kaya sa ating buhay, mga minamahal kong mga kapatid, kung ito'y ating sinasampalatayanan, ang mga pangakong ito ng Panginoon, tayo ay magiging maayos ang ating buhay sa panahon ng krisis, sa panahon ng pandemya, sapagkat ang Diyos ang siyang magpupuno ng ating mga pangailangan, especially sa financial aspect. Kaya ang wika ng Biblia, sa prinsipyo ng pagiging katiwala, Mateo Kapitulo 6, talatang 33, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Bilang isang katiwala ng Diyos, ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad at sa atin sa oras na ito, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Bilang kanyang mga anak, ating uunahin ang Diyos sa ating buhay. God is our first priority. Kapag ang Diyos ang ating unang priority, siya ang number one. Mahalaga po sa ating buhay bilang isang Kristiyano na ang Diyos ang ating maging number one, sapagkat siya ang may-ari ng ating buhay. Siya nagkakaloob ng lahat nating mga pag-aari. At sabi ng talata, ang lahat ng mga bagay ay pawang daragdag sa inyo. Yung Pilipos at aklat ng Mateo ay pareho ang sinasabi. Ang Diyos ang magdaragdag. Kaya sa ating buhay, mga minamahal kong mga kapatid, meron na po tayo. Yung kakulangan, ang Diyos ang magpupuno. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. Nais niya na ang kanyang mga anak ay magkaroon ng buhay na may pagtitiwala sa kanya. Kaya ang sabi, paano tayo magiging tapat sa Panginoon? Paano natin siya uunahin sa ating buhay sa araw-araw? Ang sabi sa aklat ng Malakias, Kapitulo 3, talatang 8 at 9. Nanakawan ba ng tao ang Diyos? Gayun may ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Kayo isinumpa ng isang sumpa sapagkat nakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Dito po mga minamahal kong mga taga-subaybay, isang mahalagang salita na sinabi ng ating Panginoon. Isang mahalagang tanong, nananakawan baga ng tao ang Diyos? Ito ang tanong ng Diyos sa kanyang mga anak. At ang sagot ng kanyang mga anak, sa ano ka namin nananakawan? Ang sabi ng Panginoon, sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Kaya sa oras pong ito, ati pong alamin yung tatlong si na may kinalaman kapag pinag-uusapan ang pagiging katiwala. Number one, yung curse, yung sumpa. Kapag ang isang tao ay hindi sumusunod sa panukala ng Diyos, kapag ang pinag-uusapan ay financial o kapirahan, merong sumpang ipagkakaloob ang Diyos sa kanila. Ito po ay nakalulungkot na pangyayari, pero ito ang totoo. Kaya ang sabi ng Biblia, kayo'y isdumpa ng isang sumpa sapagkat ninanakawan ninyo ako ng inyong buong bansa. Yung buong Israel ay ninanakawan ang Diyos. Kaya ang Diyos ay nagbigay ng curse sa kanila. Kaya ang sabi sa talatang 3 at Malakias kapitulo 3 talatang 10, ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko bubuksan ang mga durwangawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Number 2C, command. Ito'y utos ng ating Panginoon na ating ibabalik ng buo ang mga ikapo. Hindi lamang ikapo kundi handog. Sapagkat ang ikapo, ito ay nagpapahayag ng katapatan ng Diyos sa atin. Na siya nag-provide ng ating mga pangailangan. At ang sabi ng talata, upang matugunan ang pangailangan sa aking templo. Kaya mga minamahal kong mga taga-subaybay, ang utos na ito ay utos na galing sa Panginoon upang maalis ang pagkamakasarili, upang maalis ang pagiging maramot sa atin, sapagkat nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng ugaling mapagbigay, sapagkat siya ang unang nagbigay ng kanyang bugtong na anak sa atin upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Kaya ang sabi ng Panginoon, subukin ninyong gawin ito. O mga minamahal kong mga taga-subaybay, yun na bang sinubukan ng Panginoon? At kung ito yung ating gagawin, meron siyang pangako, kung hindi ko bubuksan ang mga durungawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Napakagandang salita ng ating Panginoon sa oras na ito na magbibigay sa atin ng inspirasyon habang tayo ay naghihintay sa kanyang ikalawang pagbabalik. Malakias Kapitulo 3 talatang 11 at 12, aking sasawayin ang mananakmal alang-alang sa inyo, kaya't hindi nito sisirain ang mga bunga ng inyong lupa, at ang inyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawala ng bunga, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Tatawagin kayong mapapalad ng lahat ng mga bansa. Commitment. Ito po mga minamahal kong mga taga-subaybay ay mahalaga. Itong commitment. Ating kukumit sa Panginoon na patuloy nating ibigay kung ano yung sa Kanya. sapagkat ang Panginoon ang siyang mangunguna sa ating mga resources, sa ating mga pinagkukunan sa araw-araw ng ating mga anak. Problema, isang pagkapagwalang pera, problema, nakasimangot, nakataas ang noo. Ngunit mga minamahal kong mga kapatid at mga taga-subaybay, kung ating susundin ang prinsipyo ng banal na kasulatan, ang sabi ng Biblia, tatawagin kayong mapalad ng lahat ng mga bansa. Bakit po? Ang Diyos ang siyang sasaway sa mga mananakmal alang-alang sa inyo. Siya ang magpuproteksyon sa atin. Siya ang gagabay. Siya ang gagawa ng mga pamaraan upang lalo tayong magtalaga. Ikumit natin sa Kanya yung ating mga resources, yung at ating ibibigay at ibabalik ang buong buo na ikapo at handog para sa Panginoon. Kaya ang sabi sa aklat ng Levitico Kapitulo 27, talatang 30, at lahat na ikasapung bahagi ng lupain, maging sa binhin ng lupain o sa bunga ng punong kaos ay sa Panginoon, maging banal sa Panginoon. Kaya ating ibabalik ang ikapo at handog ng buong buo, sapagkat ito ay sa Panginoon. Ito'y banal sa Panginoon. Ang ibig sabihin ng banal, ito ay inihiwalay sa banal na layunin. At ang ikapo ay banal. Kaya mga minamahal kong mga taga-subaybay, sa Biblia may tatlong banal: Sabbath, marriage, and tithe. Ito ho'y mga banal. At ang ikapo ay banal sa Panginoon. Kaya hindi po natin maaring gastusin ang sa Panginoon. Ito'y ating ibabalik sa Kanya upang tayo'y maging isang mabuti at tapat na katiwala ng ating Panginoon. Kaya sa ating buhay, mga minamahal kong mga taga-subaybay, huwag po tayong magpapatokso na gastusin yung ating ikapo o ating handog, sapagkat ito ay hindi nais ng ating Panginoon. Nais ang Panginoon na Kanyang ibubuhos ang mapagkapala sa atin kung tayo patuloy susunod sa prinsipyo na Kanyang binanggit at sinabi sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Sa oras pong ito, mga minamahal kong mga kaibigan, ay meron pong 3 P's in returning the tithe. May tatlong P sa ating pagbalik ng ikapo at handog. Number 1, plan. Ito po ay nakaplano. Sa bahay pa lang ay ating pong ipaplano yung ating ikapo at handog. Kung maaari, kasama ang ating mga anak. Sapagkat ang ating mga anak ay atin ang tuturuan kung paano mag-manage ng pera ng ating Panginoon. At ang mga magulang ang unang halimbawa sa kanilang mga anak kung paano pangasiwaan ang pera ng Diyos. Mga minamahal kong mga taga-subaybay, ang pera na ating hawak ngayon, ito ay perang ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Ito man ay malaki o maliit, ito ay pag-aari ng ating Panginoon na ipinagkatiwala sa atin. Kaya kinakailangan, ito'y nakaplano. Nakaplano po ito, mga minamahal kong mga taga-subaybay. Kaya yung iba, kung magkano ang madukot, yun lang ibibigay, sapagkat walang plano. Ngunit kung ito'y nakaplano, ito ay isang maayos na pamaraan ng pagbibigay sa Panginoon. Number 2, percentage. Kapag po tayo magbibigay ng ikapo, ito ay 10%. Halimbawa po, ang ating ikapo ay, ang ating sweldo ay 10,000. Lahat po ay ang 10% po ng 10,000 ay 1,000. Ito po yung sa Panginoon. Ito yung ating ibibigay. Huwag natin babawasan, huwag natin gagastusin kahit anong mangyari. at ang matitira 9,000. Doon sa 9,000, doon po tayo kukuha ng ating handog. Maring ating handog ay 1,000 o 2,000. Depende po sa inyong commitment sa Panginoon. Pero ang mahalaga, yung pong ika po ay percentage, 10% ng ating kinikita. Number 3, place. Ang place ay storehouse. Ano po? Dito po natin ibabalik ang ating ika po at handog. Kaya kapag tayo po ay magbabalik sa Panginoon, ito po'y dadaan sa iglesia na ating kinaaaniban at ito ay inu-audit ng ating mga auditor at dadalhin sa mission or konferensya. Ito yung pong tamang lugar, hindi po yung iglesia. Dito lang pinapadaan ng Panginoon para ma-audit ang ating ibinabalik na ikapo at handog. Kaya mga minamahal kong mga kaibigan at mga taga-subaybay, nais ng Diyos na maingatan ang kanyang pananalapi at maggamit sa isang banal na gawain sa ikasusulong ng gawain ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa atin ni Himayas, Kapitulo 13, talatang 12, na magkagayoy, dinala ng buong Huda ay 10 bahagis ng trigo, ng alak at ng langis sa mga bahay imbakan. O mga minamahal kong mga taga-subaybay, ito ang nangyari sa panahon ni Himaya. Yung kanilang mga 10 bahagi na trigo, alak,

0: 7, talatang 25. Ako'y naging bata at ngayon matanda na. Gayon may hindi ko nakita na ang matuwid ay pinabayaan ni ang kanyang mga anak ay nagpapalimos ng tinapay. O mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, nais ng Diyos na tayo ay maging matuwid. At kapag ating naranasan ang matuwid na buhay, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon sapagkat siya ang nagpupuno ng ating mga pangailangan sa araw-araw ng ating buhay.
1: Amen. Thank you so much, Pastor Ernie. Na-emphasize siya po kanina yung tungkol dito sa pag-provide ng Panginoon sa lahat ng ating pangangailangan. Yes, ang kinakailangan lang tayo ay maging tapat. Pastor, marami po ang nagsasabi, ang nagbibigay sila ng ika po para sila ay pagpalain. Tama po ba yung ganong kaisipan?
0: Kaya po sila nagbabalik ng ika po sapagkat sila ay pinagpala na ng Diyos.
1: Hindi para ikaw ay pagpalain.
0: Yes. Tayo po ay pinagpala na ng Diyos. Kaya po tayo nagbabalik ng ika po. Yun po yung maling prinsipyo. Kaya nagbabigay ng ika po para pagpalain. Hindi po mga kaibigan ko. Tayo po ay pinagpala na ng Panginoon. Kaya po tayo nagbabalik ng ating ika po.
1: Another question, Pastor. Sabi po nila, ang tithe at yung offering daw po ay iisa lang. Ano pong sagot?
0: Kung ating pong titignan mga minamahal ko mga kaibigan, ang offering at ika po ay magkaiba. Ano po? Bakit po magkaiba? Ang offering po, depende po ito sa iyong nais. Ito yung iyong gratitude sa Panginoon. Pero po yung ika po, specific, 10%. 10%. Pag po sa bilang, sila po yung magkaiba. Pero po sa nature, sila po'y parehong banal.
1: Ayun. So pag offering, Pastor, kung gaano talaga ako nagpapasalamat sa Panginoon, ganun kalaki. So kahit 20%,
0: yes.
1: 15%, ganun. Oh, okay. So thank you very much, Pastor. Ano? Yun po, bago tayo magtapos, ay pangunahan po tayo ni Pastor Ernie Marin sa isang panalangin.
0: Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong pagsama sa amin sa oras na ito. Muli po, Panginoon, kayo po ang manguna sa aming mga taga-subaybay na inyong mga katiwala na kami patuloy na tulungan na magbalik ng ika po at handog. Maaari po ang aming mga taga-subaybay ay nagbabalik na at hindi po nagbabalik. Yung po mga hindi po nagbabalik, Panginoon, kayo po ang siyang manguna po sa kanila. Tulungan po ng Banal na Espiritu na maging tapat na katiwala at patuloy na pangunahan ang kanilang buhay sa araw-araw. Patuloy niyo pong i-provide ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw sapagkat kayo, ang Diyos napakabuti, hindi nagpahabaya, patuloy na nagpupuno ng aming mga pangailangan. At ito po'y nais maranasan ng aming mga kapatid, mga taga-subaybay sa oras na ito. Kaya Panginoon, kayo po ang manguna sa kanilang buhay upang kami ay patuloy na maging tapat, nakatiwala hanggang sa iyong kalawang pagbalik. Maraming salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Amen.
1: Amen. Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bukas po muli, samahan kami ni Pastor Ernie Marin para po sa panibagong talakayan tungkol po sa mga katotohanang maghahatid sa atin upang maging katiwala ng pag-asa. Ako po si Sister Paula, ang sisterat nyo sa radyo, na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po. Mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Sa loob nga po ng 50 taon, ay ako napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kaming nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala kapanatagan noon, talaga walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Tadyahan kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ang kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Anong nangyari, palabasa naman nyo, hindi nga kama na ng palataya ko ang aking naging asawa. Yun sa loob nga po ng 50 taon, ay ako napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kami nag-aawa dahil naging seloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala kapanatagan noon, talaga walang kapanatagan. Wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, O Lord, ito ba po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo? Sabi ko, gayaan. Parang nagtatanong ako. Di ang sabi ko, ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anho niyang mga UCCP. Parang ako ho, naingganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayos isip eh. Sabi ko, di ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontakt din sa inyo, ma-ano ko yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalataya na sinasabi nga ho na ika nga eh. Sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon niya po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang damandama ko yung ano ng mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pandoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya. Ho, talaga, Pastor, tunay po na. Talagang wala na akong masabi sa binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan at talagang pinabalik niyo ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon talaga. Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talaga, talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa, dadalawang beses ho kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparebaptize nga po ako. Pero sa ngayon po, at talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talaga hong alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa Kanya.

May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat. Hindi na ibabalita. Hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.

Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigiloy po namin taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At nagbabalik po muli ang inyo pong mga kaibigan, ang inyo pong kasama sa radyo sa oras at panahon na ito. Siyempre po, ito po ang ating programa, ang Stories of Faith, na kung saan atin pong mararanasan ang kadakilaan pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Okay, ngayon po mga kaibigan, we are very glad, we're very happy to have you around with us. And syempre po, gusto nating batiin muli ang mga nakikinig po sa atin, hindi lamang po sa radyo, kundi pati na rin sa ating Facebook Live. Yeah, we have Jean B. Juanites talaga namang nakatutok sa ating programa every afternoon. Ayan po mga kaibigan. So, ayan po mga kaibigan, Well, yesterday we have talked about something na patungkol sa isang kaibigan natin na natatakot na babalisa dahil nga, parang hindi niya inaasahan na yung kanya pong makukuha doon sa na kanyang grado ay mas mataas pa pala doon sa kanyang ine-expect. Kaya minsan mga kaibigan, there are times na may mga ganun tayong cases, hindi natin ine-expect na ganito ang mangyayari, pero ang Panginoon ay napakabuti dahil kahit na anuman pong mga bagay, kaya sabi niya, kapag tinulungan mo ako rito, ikukwento ko yung ginawa mo. Oo, kita mo yon mga kaibigan. Chinalenge siyang Panginoon. Well, that is biblical anyway. The Lord wants sometimes to challenge him in a way, in a good way. Na i-challenge natin ang Panginoon na kung paano pa tayo makakapag pag-share ng mga bagay po na iyan. And that is why we are very glad, we are very happy that at this point in time, we can definitely share this great thing para po sa ating mga kaibigan. And definitely, alam niyo po mga kaibigan, ito ngayong ating kwento na susunod, I think it was inspired also by yesterday's letter from Trina. Ngayon naman ay meron po tayong panibagong kwento. Okay? So, ngayon mga kaibigan, ang ating kwento ngayon ay nakapaloob sa kung saan ang Panginoon ay napakabuti po sa bawat isa sa atin. Like for example ito, may mga bagay tayo na nararanasan sa ating buhay na minsan hindi natin alam kung ano yung kasagutan ng Panginoon. Pero alam natin na nariyan siya palagi, gumagabay sa atin kahit minsan na talaga namang halatang-halata na yung paggabay ng Panginoon. Pero because of the doubts, fears of our lives na nakakalimutan natin na lumapit sa Kanya, ay ayun na, yung medyo nawawala na yung direksyon na gusto ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya mga kaibigan, ibabahagi natin ang mga kwento ng totoong buhay, mga kwento ng mga taong halos mawalan na ng pag-asa, pero nakita kung paano kumilos ang Diyos sa paraan na hindi nila inaasahan. At alam niyo mga kaibigan, may mga laban talaga na hindi madaling ikwento. Lalo na yung mga laban. Ito mga laban na ito, hindi naman yung mga laban na labanan sa literal na nakikipaglaban. Pero ito yung mga daily struggles natin. Daily struggles na nakikita kung gaano ka nakapagod. Kung ilang gabi ka nang umiiyak. Ilang beses ka na ring gusto mong sumuko. Pero kahit na ganon, ay dahil sa pananampalataya natin, dumadaan na naman talaga tayo sa mga ganitong bagay. Hindi ibig sabihin na tayo nananampalataya na ay magiging maayos na ang ating buhay. Hindi dahil ibig sabihin ay okay na. Diyan ka na. You think you are now in a good faith. And yet, the Lord is telling us that sometimes when we are in a greener pasture, there comes the challenges that we will face by day by day. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang medical student na dumaan sa isa sa pinakamahirap na season ng kanyang buhay. Isang babaeng halos mawalan na ng lakas, pero pinatunayan sa kanya ng Diyos na buhay pa rin siya at gumagawa pa rin ng himala hanggang ngayon.
Ang pangalan ng ating kaibigan ay nagpakilalang si Lucy. Final year na noon ni Lucy sa kursong medisina. Bachelor of Medicine and Major in Surgery. At alam naman natin hindi biro ang kursong ito. Habang ang ibang tao ay tulog na, siya ay gising pa rin. Habang ang iba ay nagpapahinga, siya ay nagre-review pa rin ng anatomy, diagnosis, pharmacology at mga case studies. At habang papalapit ng papalapit ang kanyang final examination, lalo pa siyang kinakabahan. Hindi lang basta makapasa ang kanyang pangarap. May isa siyang departamento na gusto niyang mapasa with distinction.

hinaan ng kanyang loob. Habang lumalapit ang exams, pakiramdam ni Lucy ay nauubos na siya. Minsan nagbabasa siya pero wala namang pumapasok sa kanyang isip. Minsan hawak niya ang mga libro pero umiiyak na lang siya at may mga gabing tinatanong niya ang kanyang sarili. Lord, kaya ko pa ba? Paano kung hindi ako pumasa? Paano kung mabigo ako pagkatapos ng lahat ng ito? At ang pinakamasakit, alam niyang hindi na sapat ang sarili niyang lakas. Sa totoo lang, doon niya na-realize na hindi niya kayang tapusin ang kanyang laban na mag-isa. Pero habang pagod na siya, may ginagawa pala ng Diyos na hindi niya agad napapansin. Tuwing umaga, pagising niya, may mga awitin siyang naiisip bigla. At kapag pinapakinggan niya ang mga iyon, parang may bagong lakas na pumapasok sa puso niya. Hindi niya may paliwanag kung paano. Pero bawat araw, may biyaya siyang natatanggap para makapagpatuloy ulit. At hindi lang iyon. Nagpadala rin ng Diyos ng mga tao na tumulong sa kanya. Mga kaibigang nag-encourage sa kanya, mga taong nag-pray para sa kanya. At isang gabi, habang pagod siyang nakahiga, may nabasa siyang testimony ng ibang tao tungkol sa mga himalang ginawa ng Diyos. At doon niya naalala, kung ginawa ng Diyos iyon para sa kanila, pwede rin niyang gawin para sa akin. October 6, 2025. Hindi niya makalimutan ang araw na ito. Isang araw bago labas ang resulta ng exams. Habang ang ibang tao, they are super anxious, si Lucy ay nagsulat ng testimonya niya sa kanyang cellphone. Hindi pa lumalabas ang resulta pero nagsusulat na siya ng pasasalamat niya sa Diyos. Hindi dahil sigurado siya sa sarili niya, kundi dahil gusto niyang piling maniwala na mabuti ang Panginoon. At sinabi niya, Lord, against all odds, naniniwala kong kaya mong gawin ang imposible. Dumating ang araw ng release ng results. Nanginginig ang kamay niya habang ino-open ang results. At nang makita niya ang kanyang grades, napaiyak siya. Hindi dahil siya ay bagsak, kundi dahil ginawa ng Diyos ang imposible. Si Lucy ay pumasa at higit pa aroon, nakuha niya ang distinction na akala niyang imposible na. At doon niya na-realize na may mga laban talaga na hindi kayang ipanalo ng sariling talino lang. May mga panahong ang Diyos mismo ang bumubuhat sa iyo. Sabi nga sa Hebreo Kabanata 13, talatang 8, si Jesus ay pareho nung kahapon, ngayon, at magpakailanman. Minsan, iniisip natin ang himala ay para lang sa mga nauna na sa Biblia. Pero ang totoo, buhay pa rin ang Diyos hanggang ngayon. Diyos pa rin siya ng mga pagod na estudyante. Diyos pa rin siya ng mga umiiyak habang nagre-review sa madaling araw. Diyos pa rin siya ng mga taong pakiramdam nila hindi na nila kaya. At kapag dumating ang panahon na ubos ka na, doon minsan pinakamalinaw na makikita na siya talaga ang kumikilos. Kaya kung may mga pagsubok ka ngayon, huwag mong kakalimutan na ang Diyos ay buhay. Ang Diyos ay aalalay. Ito ang Stories of Faith, mga kwento ng pag-asa, panalangin at Diyos na hindi kailanman tumitigil gumawa ng mga imposible himala. Ngayon po ang ating kwento ngayon, mga kaibigan, sa oras at panahon na ito. Nakita po natin kung paano ang Panginoon ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Nakita natin na may minsan may mga pagkakataon. May mga bagay na akala natin ay mahirap
na

malampasan. May mga bagay na, for example, ano, we are dealing with something that really puts us into where we are right now. But remember this, friends, that the Lord will not let you experience those if He is not with you. The Lord will not permit those if He knows you cannot do it alone. That is why the Lord is always with us no matter what. I know we have our different struggles in our lives, but remember this, friends, in Hebrews chapter 13, verse 8, it says, Jesus is the same yesterday, today, and forever. No matter what happens, no matter what you're feeling right now, remember that the Lord is always with you at hindi kanya po pababayaan. Napakagandang kwento ni Lucy. Napakagandang paalala sa atin. May mga pagkakataong nananampalataya ka naman. Ikaw naman ay masipag na magsimba. Ikaw naman ay lumalapit lagi sa Kanya. Pero bakit parang kulang pa rin? Bakit parang may kailangan ka pa rin punuan? Hindi dahil may kulang ka. Hindi dahil may pupunuan ka. Dahil ang Diyos, pinuno niya na. Hindi kailangan ng Diyos ng anumang bagay na nagmumula sa atin. What He only asks of us is obedience and to trust in Him. Kaya ba natin ipagkaloob yan, mga kaibigan? Kaya ba nating ilapit ito at ilagak sa Kanyang paanan? O kaya naman, masyado pa rin mataas ang atin pong pride na dahil sa tingin natin ay kaya na natin, hindi na natin kailangan ang Kanyang tulong. Gaya ni Lucy, masyado siyang nag-rely sa Kanyang personal na katalinuhan. Pero tayo, huwag tayong umasa sa mga bagay na akala natin bumubuhat sa atin dahil ang Diyos lamang ang may kaya na buhatin tayo mula sa kadiliman na ating nararanasan. Ayan po mga kaibigan ang ating kwento sa oras at panahon na ito. At bago po tayo dadako sa atin pong katanungan ngayong araw, ay tayo po muna ay makakarinig po ng isang awitin. Ayan po mga kaibigan, ano, pero bago po yan, itala nyo na po muna ang ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. Ayan po, atin pong pakinggan ang awiting ito bago po tayo dadako sa ating katanungan ngayong araw.

And that's the song Pledge Allegiance to the Lamb by the Family View Academy. Ayan po ay atid po sa atin ng Adventist World Radio 89.1 FM. At ang oras po natin mga kaibigan ay it's 3:53 in the afternoon atid po sa atin ng Philippine Standard Time. Okay, so ating katanungan ngayong araw po mga kaibigan ay ano po yung kinukuhang kurso ni Lucy? Ayan po, ano po yung kinukuhang kurso ni Lucy? Ipadala niyo po yung mga kasagutan sa ating numerong 0918-944-7891. Muli po sa 0918-944-7891. Ano po yung kinukuhang kurso ni Lucy? Ayan po, ating pong tawagan na mapal na nakasagot sa ating katanungan ngayong araw pagkatapos ng awiting ito.

0: And that's the song Depth of Mercy. Again, it's a cover by the Fountain View Academy. Alright, so anong pong tawagan ng mapal na nakasagot sa aring katanungan po ngayong araw? Ay po mga kaibigan, dalawang beses lang po tayo tatawag. Pag hindi po nasagot, ay tawag po tayo ng panibago. Hello po, magandang hapon po.
1: Hello.
0: Ano pong pangalan ninyo, sir?
1: Christian C. Clarissa po.
0: Taga saan po kayo, sir?
1: Antipolo City po.
0: Antipolo City, si Sir Crispin. Kumusta naman pong pakikinig sa Adventist World Radio, Sir Crispin?
1: Opo. Matagal na po akong Christian, 1974 pa po. Kaya nang napapakitang church ng ligaba ng Adventist.
0: Wala pa kayo.
1: Matagal na po akong puting sa church. Pero inahanap po pa talaga yung salita ng Diyos. Nangihila ko pa kahit di ko na napapakinggan yung istasyon niyo.
0: Marami po tayong church ng Adventist dyan sa Antipolo. Ano po ba yung exact location ninyo, sir?
1: Cogyo Village.
0: Cogyo? Ah, okay.
1: Opo.
0: Meron po. Pwede nyo pong i-search sa atin pong Facebook page.
1: Meron po sa Gumamela, sa barangay Gumamela. Eh, gusto mo po sana napasay yung mismong yung Christian na magaling si Pastor Nick. Ang case ko, kaya si Pastor Mel Caranza. Kaso mo, wala na po yung time nila ng alauna, napalitan sila ng At gusto ko po, hindi naman po sa pangungumpara, gusto ko po yung nila. Kasi nag-jab down na po eh. Ang mga lesson nila, kaya gusto ko po sana mag-help ng Bible study.
0: Okay po, ganito po. Pwede po kasi tayong magkaroon din ng Bible studies by this phone po, pero mas maganda po kasi on your case yung talagang, alam niyo po, yung personal. Pero sige po, let's talk about that later po, sir. And then after that, ay pwede po kayong muna, kasi po ito, ang ating mga pastors like Pastor Nick and Pastor Nerio, ay they are one of our broadcasters na mga pastors po natin dito. So basically, they don't have a church na hinahandle.
1: Opo, kaya talagang very, yung informative ka na, very touching, niya. Kahit yung sa gabi, kikinig po ako yung 9 o'clock na, yung isang pastor ko nang maalala yung pangalan. Very, po talaga. Talagang, pastor, saka medyo talagang blessing ni Lord sa mga,
0: Okay.
1: Kikinig ko po, kasi, galing po ako ng Middle East, 9 years po ako sa Oman.
0: Okay.
1: Kasi twilight years ko na po, senior na po ako ngayon.
0: You can, you can join our church there po, ng Seventh-day Adventist Church dyan po. Try nyo lang, sir. You go and then let us know. Okay po?
1: Okay, thank you po sa Pastor o sa kung mamarapapin nyo po, bigay nyo po sa akin yung address sa Pasay, yung Adventist Church nyo dyan.
0: Okay po, no problem.
1: Okay, text nyo lang po if you don't mind, during your comfortable time.
0: No problem po, I'll text it right away after our broadcast po. But anyway, sir, ano pong sagot sa ating katanungan ngayong araw?
1: Opo, yung tinatanong ko, anong kurso kinukuha ni Lucy kayo?
0: Yes.
1: Bachelor of Science, Bachelor of Medicine in surgery.
0: Yan, dahil po dyan, ipadala nyo po yung GCash number sa akin, sir, at papadalan ko pa yun ng pa-premium mula sa Adventist World Radio. Okay po ba yun?
1: Thank you very much po, Pastor.
0: No problem po.
1: I don't miss all your program. 24-7 ako. Nakikinig ko yan. Wala na ngayon bandang 11 eh.
0: Sarap yes po. Para makatulog naman kayo, sir.
1: Opo, thank you very much po. Talagang Christian po kami. May mga kapatid po, mga Christian po talaga.
0: Okay, sige po. We will continue to talk, sir, about it, and then we will be sending you the address of our church here po sa Pasay.
1: Ibigay ko na lang po yung GCash ng anak ko.
0: Okay po. No problem, no problem po. Okay, thank you so much. God bless you, Sir Crispin. Bye-bye po.
1: Thank you po. God bless din po, Pastor.
0: Ayan mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagtutok, pagsubaybay sa atin pong programa. As we have been looking forth, ayan po mga kaibigan, ano? This program is for us na makakuha pa tayo also ng mga stories, just like soon to be. Ayan, kay Sir Crispin, we will have him story also someday here in our program. Ayan po mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok, pagsubaybay sa ating programa, ang Stars of Faith, dito lamang sa Adventist World Radio 89.1 FM. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Muli po, ako ang inyong DJ Pastor Kyle, na lagi po at muling nagsasabing, si Jesus lamang ang kailangan mo.
2: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat. Hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan. Ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang masaya at mapagpahalang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Saan man po kayo naroroon sa mga pagkakataon at mga oras na ito, nawa po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Muli naman po tayong magsasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po ang inyong kaibigan, Brother Edison Aceberos Jr. ang inyong makasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita na ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Muli po ang atin pong pinag-aaralan ay nasa ilalim ng temang The Gospel of Jesus. At kasama pa rin po natin ang atin pong tagapagsalita, Pastor Nick Francisco. Pastor Nick.
2: Napakabuting bagay na patuloy tayong magkakasama sa pag-uusap na ito at pag-aaral tungkol sa salita ng ating Panginoon sa seryeng ito ng The Gospel of Jesus. Ang akin pong kasama ay si Pastor Edison Aceberos Jr. Siya po ay ating personnel dito sa Communication Department ng Central Luzon Conference Headquarters, Manila. Pastor Edison.
1: Thank you po. At bago po tayo magsimula mga kaibigan sa atin pong pag-aaral, atin pong hilingan si Pastor Nick na tayo ipahunahan sa isa pong panalangin.
2: Dakila at makapangyarihan po naming Diyos sa langit, patuloy po kaming lumalapit sa iyong kamahal-mahalang luklukan diyan sa kalangitan. Patuloy po kaming nagpapasalamat sa lahat ng mga pagpapala at kagandahang loob na iyong iginagawad sa aming mga buhay. Kagaya po sa oras na ito, kasama namin ang aming mga taga-subaybay dito sa Tinig ng Pag-asa upang patuloy na mag-aral ng salita ng iyong banal na salita. Dakilang Diyos ang iyong pakikisama, patnubay at pagpapala. Sama-sama naming maging karanasan at maunawaan namin ang ebanghelyong ito, ang mga katotohanan ito na inihahatid sa amin. Alang-alang po sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Amen. Mga kaibigan, patuloy po namin kayo iniimbitahan na manatili sa inyo pong pakikinig o sa inyo pong panonood. At huwag din pong kalimutan na mag-like, share, follow sa Tinig ng Pag-asa through our Facebook pages. Una na po dyan, Adventist Teleradio at ang Facebook page po mismo na Adventist World Radio Manila. Atin na pong ibigay ang panahon at pagkakataon kay Pastor Nick.
2: Sa atin pong sharing ito ng The Gospel of Jesus, ang Ebanghelyo ng Panginoon, ay patuloy nating nakikita ang mga butil ng katotohanan, ang mga pahayag ng ating Panginoon at ang papaliwanag ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng pangyayaring nagdaan sa kasaysayan humigit kumulang 2,000 taon na ang nakararaan. At ito ay mga paliwanag at aral para sa atin ngayon na dinatnan ng kapanahunan. At narito tayo sa ating paksang pag-uusapan ngayon, ang pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Siya ay nagbagong anyo doon sa Mount Transfiguration. Aklat ng Lucas 9:27. Ito ang ating pagbubukas para sa paghahanda sa second coming. Subalit tunay na sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nakatayo rito na hindi makakalasap ng kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos. Kaya nga, sa mga unang listener, sa mga unang tagapakinig ng ating Panginoon, ang salitang ito ay napakahirap tanggapin, unawain, at paniwalaan. Dahil sinabi ng Panginoon, may mga nakatayo sa atin dito na hindi sila mamamatay hanggang sa kanilang makita ang kaharian ng Diyos. Kaya iyan ay napakahirap paniwalaan. Pero sapagkat sinabi ng ating Panginoon, ito'y ebidensya na sapagkat sinabi ng Panginoon, kailangan tayo ay maniwala. ang merong mga pagkakataon na sinasabi ang banal na kasulatan, pero ang tao ayaw maniwala. Ang ipinipilit pa rin niya ay yung kanyang personal choice. Ngayong panahong ito ay maraming mga matalino sa ibabaw ng sanglibutan na nagpapaliwanag ng mga bagay-bagay. Kapag itong mga paliwanag na ito ay kumontra sa prinsipyo ng Biblia, automatic ito na mali. Ang talagang tama at katotohanan ay ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Lucas 9:28. Ang sabi dito, pagkaraan ng 8 araw, pagkatapos ng mga salitang ito, isinama ni Jesus sina Pedro, Juan at Santiago at umahon sa bundok upang manalangin. Ipinaalala kay Pedro, kay Juan at kay Santiago sa ganitong pagkasulat. After 8 days, meron palang ganyang kasulatan, pagkaraan ng 8 araw. Ibig sabihin, nang sabihin ng Panginoon na mayroong nakatayo rito na makakakita ng kaharian ng langit, yun ay mangyayari sa susunod na pagkaraan pa ng 8 araw. Sino ngayon ang makakaalala na may sinabi palang ganito ang ating Panginoon, 8 araw na ang nakararaan? Alam po ninyo ay aking iniisip, sinusubok na ang isang alalahanin ay madali lang maalaala sa loob ng unang linggo. Pagkaraan na ng isang linggo, ang 8 araw o susunod ng mga araw, madali nang malimutan ang mga bagay-bagay na ating pinag-isipan, pinag-aralan at pinaghandaan. Pagbabago ng anyo, Lucas 9:29. Samantalang siya'y nananalangin, ang anyo ng kanyang mukha ay nagbago at ang kanyang damit ay naging nakasisilaw na pi. Samantalang nananalangin ang ating Panginoon kasama ang kanyang mga alagad ay nakakabuhusan ng ayon ng salutoy ng umagot ng inatayo sa at biglang

0: May dalawang lalaking nakikipag-usap sa kanya, sina Moses at Elias. Nang nagpakita sa kaluwalhatian at nag-usap tungkol sa pagpanaw niya na malapit na niyang isakatuparan sa Jerusalem. Ang kahanga-hanga sa kwentong ito, sangayon sa salaysay ni Lucas o kung sino ang nakapagsalaysay sa kanila, bakit nila nakilala si Moses? 1,500 years na ang nakararaan sa panahon ng ating Panginoon. Ito namang si Elias, matagal na rin ito, mapakatagal na nito. Pero nakapagtataka sa kanila, nakilala nila na ang kasama ng ating Panginoon ay isang Moses at isang Elias. Iyan ang kahanga-hanga sa literatura ng mga Hudyo o sa mga Hebrew people. Bakit nakilala nila si Moses, nakilala nila si Elias o ang alin sa mga propeta na nagpakita sa kaluwalhatian at nag-usap? Ano ang kanilang pinag-uusapan? Ang tungkol sa pagpanaw ng ating Panginoon. Doon sa mga nakaraang mga pag-aaral ay ating pinag-uusapan ang kaniyang pagpanaw tungkol sa ibang mga tao at gayon din sa kaniyang mga alagad. Pero ngayon, tungkol din sa pagbabagong anyo, ang pinag-uusapan pa rin ay tungkol sa kamatayan ng ating Panginoon. At ang kausap niya dito sa kwentong ito ay si Elias at saka si Moses. Ang dalawang ito ay mga inaasahang sumulat ng mga propesiya tungkol para sa ating Panginoon upang magpakilala sa kapanahunan na darating ang ating Panginoon. Kaya nangyari ito sa aklat ng Lucas 9:32. Si Pedro at ang kanyang mga kasamahan ay nakatulog ng mahimbing. Subalit nang sila'y nagising, ay nakita nila ang kanyang kaluwalhatian at ang dalawang lalaking nakatayong kasama niya. Nang ang ating Panginoon pala ay nakikipag-usap kay Moses at kay Elias, ang mga alagad palang ito, tatlong palang alagad na ito, ay natutulog. Kaya kung gaano man katagal na nag-usap ang ating Panginoon, si Moses at saka si Elias, hindi nalagay. Pero po pwede nating sabihin na ito ay medyo matagal ng kaunti dahil ang mga alagad ay nakatulog. At sa kanilang pagkakatulog, yun ang aking katanungan. Ano ang mga pinag-uusapan ng ating Panginoon ni Moses at ni Elias? At ito ay walang iba kundi ang tungkol sa kaniyang kamatayan. Ano kaya ang sinasabi ni Elias? Ano kaya ang sinasabi ni Moses? Kung sila naman ang magpapaliwanag tungkol sa kamatayan ng ating Panginoon. Ang mga larawang ito ay nakita upang ipakita ng kasulatan na si Moses ay isang propeta na naglingkod sa Israel ng mahabang panahon, 40 taon na naglingkod si Moses sa bayang Israel. At siya ay namatay doon sa bundok ng Nebo, pero hindi nakita ang kaniyang bangkay, kundi inilipat na ng Diyos sa langit. At pagkatapos ay lumitaw ngayon sa New Testament. Si Elias naman, kasama si Eliseo, ay kinuha ng chariot of fire. Isang ipo-ipo naman ang dumating at si Elias ay kinuha ng ipo-ipo na nalaglag ang kanyang balabal na pinulot ni Eliseo. Kaya mayroong kwento ng dalawang propetang ito, dalawang lingkod ng Panginoon sa Old Testament at sila yung nakasama ng Panginoon doon sa bundok ng pagbabago. At ang saksi ay ang tatlong alagad, si Pedro, si Santiago at saka si Juan. Nang sila'y magising, nakita nila ang kaluwalhatiang ito at nakilala pa ng mga alagad na ito ang kausap ng ating Panginoon. Sa ganyang kalagayan, ang itsura ng kaharian ng langit ay nakita ni Pedro, ni Santiago at ni Juan. Natikman nila ang sandaling buhay ng kaligtasan doon sa langit kasama si Moses, si Elias at ang ating Panginoon. Lucas 9:33. At samantalang sila'y papalayo sa kanya, sinabi ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, mabuti na tayo'y dumito. Gumawa tayo ng 3 tolda, isa sa iyo, isa kay Moses at isa kay Elias, na hindi nalalaman ang kanyang sinasabi." Ito ang mga kwento ng karanasan ng buhay. Minsan ay nangyayari rin ito sa akin, minsan ay nangyayari rin ito sa iba, na tayo ay nagsasalita at sumasagot ng malayo sa tunay na kahulugan ng buhay. Ito ay mga pangkaraniwan lamang na salitaan at karanasan sa mga taong hindi talaga nakakaabot sa tunay na karunungan at kaalaman na may kinalaman sa panukala ng Diyos. Kaya ang mungkahi ni Pedro ay simple lang at ordinary. Yun lang ang kanyang naaabot. Magtayo na lang tayo ng 3 tolda, isa para sa ating Panginoon, isa para kay Moses, at isa para kay Elias. Pero ang totoo niyan ay napakahirap gumawa ng damara doon sa lugar na yon kung sila lamang na 3 ang magtatayo. Ibig sabihin, ang tayong ito ni Pedro ay mahina at mayroong hindi katalinuhang payo o aral na binabanggit sa banal na kasulatan. Subalit sa atin na nakasaksi ngayon, nakarinig ng mga kasulatang ito, ay nagpapatunay na ang ating Panginoon ay kasama niya si Elias at si Moses sa kaligtasan, na kanyang ipinakitang halimbawa sa kanyang mga alagad. At ito ay nangyari, ang larawan ng langit at ay naging larawan doon sa bundok, sa isang maliit na bundok, kasama ng Panginoon ang kanyang 3 alagad. Aklat ng Lucas 9:34. Samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito, dumating ang isang ulap at sila'y nililiman. Sila'y natakot nang sila'y pumasok sa ulap. At may tinig na nanggaling sa ulap na nagsasabi, "Ito ang aking anak, ang aking pinili, makinig kayo sa kaniya." Nawala ang dalawa, si Elias at si Moses. At pagkatapos sa kanilang pagsasama-samang 3, ay dumating ang isang ulap na napakadilim para sa kanila. O isang ulap na napakaganda para sa kanilang karanasan. Ito naman ay nangyayari sa atin kapag tayo ay nalagay sa lugar na matataas na mga bundok na halos kapantay na ng ulap. Pag tayo ay nakarating sa isang burol, sa isang bundok na kapantay na ng ulap, nararanasan din natin ang ganitong larawan na tayo ay halos hindi magkita dahil sa napakakapal na ulap, at ito ay isang karanasang hinahanap-hanap sa buhay ng tao. Pero dito sa kwentong ito, 4 sila. Ang ating Panginoon, kasama si Pedro, kasama si Juan at si Santiago, at natikman nila ang larawan ng kalangitan. Subalit, mayroong silang tinig na narinig. "Ito ang aking anak, ang aking pinili, makinig kayo sa kanya." Kaya ang mga salitang ito na narinig ni Pedro, Juan at Santiago, at gayon din ang mga pangyayaring ito na kanilang naranasan at nasaksihan, ito ay nagsilbing inspirasyon para sa kanila. Pagkatapos na ang ating Panginoon ay mabuhay na maguli buhat sa mga patay. Kaya nga, kung ang mga kasulatang ito, ano ang ebanghelyo para sa atin ngayon? Kung ang mga kasulatang ito ay patuloy nating pinag-aaralan, patuloy nating inspirasyon, ito ay ating puhunan sa paglalakbay sa buhay na ito. Ano ang iniwan ni Moses at saka ni Elias? Ito ay isang larawan na si Moses, bagaman siya ay namatay, kinuha siya ng Panginoon. Si Elias naman ay buhay na kinuha ng Panginoon, dinala sa langit. Ito ay larawan ng second coming. Sa pagparito ng ating Panginoon, marami ang mga patay na bubuhayin upang dalhin doon sa langit. Sila yung kumakatawan kay Moses. Ay marami din ang Panginoon na darat na nabuhay, na maliligtas. Sila naman yung kumakatawan kay Elias. Nang marinig ito ng mga alagad, napasubasob sila at sinidlan ng malaking takot. Ngunit nilapitan sila ni Jesus at tinawakan na nagsasabi, "Bumangon kayo at huwag kayong matakot." Ito ay mayroong tala sa Old Testament na ang mga lingkod ng Diyos, ang mga propeta o ang mga patriarka ay nakamranas na makarinig ng tinig ng Diyos. Kaya nga, ang initial na emotion dito na sila ay natakot ay sapagkat narinig nila ang tinig ng Diyos. Ang narinig nilang tinig ng Diyos na ito ay sinabi noon na baka kung marinig nyo ang tinig ng Diyos o makita ninyo sila, tayo ay mamamatay. Ang tao na makarinig o makakita sa Diyos ay mamamatay. Kaya yung narinig ng mga alagad na sinasabi na ito ang aking bugtong na anak, sa kaniya kayo makikinig. Itong salitang ito na kanilang narinig ay nagbigay sa kanila ng matinding takot. Bakit? Dahil iyon ay tinig mismo ng Diyos buhat sa langit. Tayo rin, huwag nating antayin na ang Diyos mismo ang magsalita sa atin. Dahil kapag yan ang Diyos mismo ang nagsalita sa atin, ay magkakaroon tayo ng kaibayong takot. Kaya nga ang mga bagyo, mga baha, mga kalamidad, iyan ay mga pangyayari sa ibabaw ng sanlibutan ito na nagbibigay sa atin ng paalala at inspirasyon upang tayo ay makaalala sa Diyos. Kung iintayin natin na ang Diyos ang magsalita sa atin at sa pamamagitan ng mga kalamidad na ito, mga pangyayari sa ibabaw ng lupa, baka hindi tayo makatagal. Aklat ng Mateo 17:8. Nang tumingin sila sa itaas, wala silang nakitang sinuman maliban kay Jesus. Eh, nakadapa sila, sabi niyan sa kasulatan, at nung mapansin nilang wala na ang ulap, itinaas na nila ang kanilang ulo. At wala silang nakita maliban sa ating Panginoon. Pag alis ng ulap, wala na rin si Moses at si Elias. Sa second coming, ganyan din ang larawan na ang mga maliligtas ay aangat sa alapaap na ito, sasalubungin ang ating Panginoon diyan sa alapaap na yan sa kalangitan. Kasama ng ating Panginoon ang kanyang mga anghel, magtatagpo diyan sa langit na yan at ang mga maliligtas na buhay at gayon din ang mga patay na binuhay ng Panginoon ay sama-samang aakyat sa langit. Ang tanawin na yan ay nakita ni Santiago, ni Juan at saka ni Pedro doon sa pagbabagong anyo sa bundok. Aklat ng Mateo 17:9. Mateo 17:9. Nang pababa na sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila na nagsasabi, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggang ang anak ng tao ay muling buhayin mula sa mga patay." Binigyan ng Diyos ng pabalita ang tatlong ito. Ano ang inyong sasabihin pagkatapos na ang ating Panginoon ay mabuhay na maguli sa mga patay? Bantayan natin ang salitang ito. Hanggang ang anak ng tao ay muling buhayin mula sa mga patay. Mayroon nang sinabi ang Panginoon, hanggang ang ating Panginoon ay muling buhayin. Pag nangyari na ito, ito ang pabalita na inyong unang sasabihin sa lahat ng inyong mga kasamahan. Pagdating natin sa ibaba, tatanungin kayo ng ating mga kasamahan, ano ang nangyari sa atin sa bundok? Bakit kayo nagtagal? Ano ang inyong ginawa doon? Huwag muna ninyong ikukwento hanggang pagkatapos na buhayin ang ating Panginoon. Mateo 17:10. Tinanong siya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, "Bakit kaya sinasabi ng mga eskriba na kailangang dumating muna si Elias?" Ang mga eskriba ay itinuturing ng mga pantas at matalino sa kanilang kapanahunan, kasama din ng mga Pariseo, kasama din ng mga Saduseo, kasama din ng mga matatanda, kasama din ng mga pari. lahat sila ay nagsisipag-aral ng kasulatan na may kinalaman sa Old Testament. Ang mga aklat ng Old Testament ay available na sa panahon ng ating Panginoon sa isang kalagayan na binabanggit na scroll. Na anupat sa ating modernong sibilisasyon, ito ay tinipon at ginawang isang aklat sa imprentahan. Ito ang kanilang katanungan. Narinig namin sa mga panta, sa mga matatalino, na kailangang dumating muna si Elias. Siguro, nagkwento na ang isa sa mga alagad na nakita nila si Elias. Matthew 17:11 and 12. Sumagot siya at sinabi, "Totoong darating si Elias at ibabalik ang lahat ng mga bagay. Ngunit sinasabi ko sa inyo na dumating na si Elias at siya'y hindi nila kinilala kundi ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang naibigan. Gayon din naman ang anak ng tao ay malapit ng magdusa sa kanila." Ang tanong na ito ay sinamantala ng ating Panginoon upang patuloy na ipakilala ang kaniyang pagpapaalam na hindi na magtatagal ang ating Panginoon ay ang ating Panginoon ay ipapako sa krus at pagkaraan ng 3 araw ay muling mabubuhay. Subalit, sa pagpapatuloy ng pabalita para sa ikalawang pagparito, ang aklat ng Malakias 4:5-6 ay nagbanggit din ng pagdating ni Elias. Narito, "Susuguin ko sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Kanyang ibabaling ang puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang puso ng mga anak sa kanilang mga magulang upang hindi ako dumating at saktan ang lupain ng isang sumpa." Ang sinabi ng ating Panginoon na darating si Elias sa katauhan ni Juan Bautista ay nagpapatotoo na dumating si Elias kay sa panahon ni Juan Bautista sa panahon ng ating Panginoon. Sa ikalawang pagparito, ang kumakatawan kay Elias ay ang iglesia ng Panginoon na siyang maghahatid ng pabalita para sa second coming. At ang kaniyang pabalita ay upang magbalik loob ang mga puso ng mga magulang sa mga anak at gayon din ang mga anak sa kanilang mga magulang. Ang pabalita ng kaligtasan ay patuloy na inihahayag hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Yan po ang ating pag-aaral.
1: Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos sa atin pong napakinggan na mensahe, mga kaibigan at mga kapatid. At patuloy lang po kayong tumutok sa Tinig ng Pag-asa at suportahan din ang iba pang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. At bago po tayo magtapos, tayo po muna yung mananalangin sa panguna po ni Pastor Nick.
0: Pinupuri ka po namin at dinadakila, Ama naming Diyos sa langit, sa lahat ng mga paraan, pagkakataon na iyong inihayag sa amin upang patuloy na magbukas ang aming kaisipan ng mga pabalita ng kaligtasan at pag-asa para sa amin sa buhay na ito at sa buhay na darating. Salamat po, O Diyos, na Ikaw ay patuloy na nagpapakahayagayag sa amin upang patuloy naming maunawaan ang Ebanghelyo, ang mga butil ng katotohanan ito na iniyahayag sa amin sa bawat paksa. Patuloy pong alalahanin, samahan, gabayan at pagpalain ang aming mga taga-subaybay. Saan mang dako sila naroon, ano man ang kanilang kalagayan sa buhay, Ikaw po ang kanilang kasama, gabay, patnubay at tagapagpala sa kanilang mga buhay. Alang-alang po sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli, ako po si Brother Edison Aceveros Jr. Kasama po si Pastor Nick Francisco na nag-iiwan ng mga katagang sa Diyos laging may pag-asa. Pastor Nick.
0: Sa atin pong seryeng ito ng The Gospel of Jesus at sa paksang ito ng pagbabagong adyo ng ating Panginoon doon sa bundok, kasama si Pedro, si Santiago at saka si Juan ay nagpapakita ng mga alaala, karanasan at aral ng ikalawang pagparito ng ating Panginoon upang patunayan ang buhay na walang hanggan ay naranasan sa pamamagitan ni Moises at ni Elias. At sa ganitong kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, patuloy na inihahanda ang kanyang mga alagad sa kanyang kamatayan at gayon din sa gawain ng misyon na kanilang gagampanan ng mga alagad pagkatapos na mabuhay ang ating Panginoon at pumaroon doon sa langit. Tayo ngayon na dinatnan ng pabalita sa ganitong kaparaanan, ito ay paalala sa atin at inspirasyon na ang salita ng ating Panginoon ay hindi magkukulang kailanman, kundi ito'y ating panghahawakan na samantalang tayo'y nasa ibabaw ng sanglibutang ito, ay gagawin natin ang ating bahagi na mabubuhay sa katotohanan at patuloy nating gaganyakin, yayayain ang ibang mga tao na maging bahagi rin sila ng kaharian ng Diyos at gayon din magkaroon sila ng gantimpala ng buhay na walang hanggan. Yan po ang ating pag-aaral. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Magandang gabi po mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. At ito po ang Radio Clinic, gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Ang inyong programang nagdadala ng tamang kaalaman at inspirasyon para sa mas malusog na pamumuhay. Ako po ulit si DJ Iris na laging nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi mga kaibigan na obesity o labis na katabaan, maaari nyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Ulitin ko po, 0918-944-7891. Pwedeng-pwede din po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. Ngayong gabi, kasama po natin si Doc Charmaine. Ayan, good evening po sa inyo, Doc.
1: Good evening po sa inyong lahat. Good evening, ma'am.
0: And thank you so much, Doc, for sparing some of your precious time with us. And Doc, we want to get to know you more. Pwede nyo po bang ipakilala ang inyong sarili at saang ospital po kayo currently naglilingkod?
1: Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Charmaine Ramos Florese from Silang, Cavite. Currently po ako ay isang company physician dito sa around Laguna area at nagki-clinic din po ako dito sa may Silang, Cavite. So graduate po ako ng Adventist University of the Philippines College of Medicine. Ngayon po ako ay isang general practitioner, currently in training sa lifestyle medicine. So magandang gabi po sa inyong lahat.
0: Ayan, kasama po natin ngayong gabi si Doc Charmaine, mga kaibigan. At kung kayo po ay may mga katanungan patungkol sa obesity, ay si Doc Charmaine po mismo ang sasagot ng inyong mga tanong. So Doc, pwede niyo po ba kaming bigyan ng background knowledge or information? Ano po ba ang obesity at bakit po ba ito mahalaga pag-usapan?
1: Ang obesity po ay kondisyon kung saan nagkakaroon ng isang tao ng labis na katabaan or labis na taba sa katawan kung saan maaari itong magdulot ng iba't ibang mga sakit. Mamaya mababanggit po sa inyo sa pagpapatuloy ng ating discussion kung ano yung iba't ibang mga sakit na pwedeng makuha kung hindi natin ipe-prevent or bibigyan ng pansin yung ating timbang. Hindi lang po ito para tayo ay magmukhang maganda sa tingin ng iba, pero bukod po doon ay ang ating concern yung kalusugan natin. Ano po? Dahil may mga sakit po talaga na hindi natin maiiwasan kapag tayo ay may labis na taba sa ating mga katawan.
0: Ayan, mga kaibigan, ang obesity or ang sobrang katabaan, hindi lang po ito simpleng pagiging mataba lang. Ito po ay isang kondisyon na dapat seryosohin po natin dahil ito po ay maaaring magdulot ng mga malulubhang sakit at ito po ay ating pag-aaralan maya-maya. Ayan, Doc, paano po ba natin malalaman kapag ang isang tao ay considered na as obese or overweight?
1: Okay, so meron po tayong tinatawag na body mass index. Yun po yung kinocompute natin sa ating mga patient gamit ang kanilang height at ang kanilang weight. So yung inyong timbang at yung kung gaano kayo katangkad. So ang formula po nun, pwedeng ipacompute nyo sa inyong mga doktor or pwedeng sa internet may mga na online, meron tayong i-input nyo lang doon kung anong inyong kilo, tapos kung anong inyong height, automatic mako-compute na yung BMI. Pero yung formula po namin ginagamit, manually computing, the body mass index ay kilogram over meter squared. So kilogram yung inyong weight, and then in meters po yung inyong height na times namin into itself. So, isu-square po natin. So, for example, meron po tayong patient na 70 kilograms. Tapos, ang height niya ay 5'1". Yung mga 5'1 po, usually 1.55 meters po yon. So, 155 cm. So, 155 times 1.55 ay 2.4. So, 70, kasi yun yung kilos niya, divided by 2.4, ang kanya pong body mass index ay pumapatak sa 29.16. Okay, so, yung 29.16, iche-check po natin yung doon sa classification, kung ano yung classification ng kanyang BMI. Ang ginagamit po natin is yung Asian classification, kasi tayo ay mga Pilipino. Ano po, mas strict yon kesa sa WHO classification. So dito po ang obese sa Asian classification ay nagsa-start ng 25 to 29.9. So yung compute natin kanina doon sa 70 kilograms na patient natin, 29, so pasok na siya, obese class 1 po yun. Pag lumampas ka sa 29.9 at naging 30 pataas, obese class 2 or mas malala pa po yun. Kung nalilito po kayo, huwag po kayong mag-alala kasi may mga health practitioners po tayo, nutritionist or yung mga lifestyle medicine practitioners natin and doctors and nurses na tutulungan tayo para mag-compute ng ating body mass index. And readily available po yung ibang mga applications sa internet or mismong online. Matit na check nyo na sa AI kung ano yung inyong BMI.
0: Ayan, mga kaibigan, ibig sabihin po, ano, meron po tayong objective na sukatan para masabi po ay isang tao ay considered na as obese. Ibig sabihin, hindi po yan haka-haka, hindi po tayo naguhula, ano, we're not basing off our eyes, ano, to tell whether or not someone is overweight. At nabanggit rin po ni Doc Charmaine, mga kaibigan, ano, na meron pong BMI classification, ano, at iba po ang classification ng Asian at sa Western, ano, nabanggit rin po ni Doc Charmaine, mga kaibigan, na kung ang BMI nyo po ay 23 pataas, consider na po na overweight, correct ba, Doc? At obese naman po if 25 pataas. And Doc, bakit po ba mas mababa ang classification ng Asians compared sa Westerns?
1: Okay, kasi kapag po tayo ay mas mataas ang timbang, mas maaga tayong tinatamaan ng sakit compared doon sa mga Western. Siguro by genetics yon or sa ating lifeline, pero base sa pag-aaral, mas mabilis tamaan ng sakit ang mga Asians kapag mas mataas yung timbang nila or kahit hindi sobrang taas na kagaya ng sa Western. Kaya mas binabaan po nila yung level ng classification na obese na po sa mga Asians or sa mga Pinoy na kagaya natin.
0: Yan, we are very at risk, mga kaibigan. Ano, mas mataas po ang risk nating mga Asians sa sakit tulad lang po ng diabetes at hypertension kahit hindi po masyadong mataas ang timbang. Kaya po, medyo mababa ang ating BMI classification. Ibig sabihin yan, mga kaibigan, ano, kahit hindi po halatang mataba ang isang tao, pwede pa rin po kayo maging at risk, ano, sa mga malulubhang sakit. And Doc, dumako naman po tayo sa ating Filipino culture. Ano, we are very familiar with Western culture dahil sa nakikita natin online and as to why they are, you know, more prone to being obese. Pero dito po sa Pilipinas, Doc, ano po ba ang sanhi, ano, ng obesity?
1: Ayan. So kung sa Western culture po, mahilig sila dun sa mga burgers, mga pizza, ayan. So, dito sa Pilipinas, nag-start po, syempre, mahilig tayo sa kanin. Ano po? So, kasama yun sa makakadagdag ng calories na ating kinakain. Pero, isa pa din dun, dahil tayo ay na-colonize ng Western countries, parang ginagaya din natin yung kanilang mga pagkain. Madami na tayo ngayon ng mga fast food. Ano po? Dati, yung mga kilalang fast food, iilan lang makikita mo sa isang bayan. Ngayon, minsan magkakasunod na sila sa isang street. Ano po? So, mas accessible na sa Pilipino ang mga fast food, processed food. Ayan. So, minsan, o-order na lang tayo sa Grab. Ano po? Hindi na tayo maglalakad papunta sa tindahan. So, kulang din sa ehersisyo or sa movement. Bukod doon sa pagkain na mataas sa calories, usually zero calories po ang tawag kapag mataas ang calorie pero ang nutrient noon ay kakaunti. So yun yung mas magpapataas na ating timbang plus dadagdagan pa natin ng kulang sa paggalaw or sedentary lifestyle, laging nakaupo. Yung mga trabaho po kasi ngayon, usually, yung iba naka-work from home or kahit nasa office, ilang oras sa buong maghapon nakaupo. Tapos, kulang na lang din ang paglalakad kasi madami na ang sasakyan. Ano po, kasama din po doon sa mga nakaka-cause ng obesity ay stress. So, madami ang mga working people ngayon ay stress, kulang sa tulog. Tapos, minsan, dahil sa stress, nagkakaroon ng emotional eating. So, ang stress reliever ay pagkain. Ano po, At minsan yung choices natin ng pagkain ay hindi yung mga masusustansya. Kasi ang masarap pag-stress, ano po? Yung matatamis, yung maaalat, yung mga mamantika. Okay, so yun ang nakakadagdag sa sanhi ng obesity. At yung iba po ay may lahi talaga sila or condition sa kalusugan na nahihirapan sila na i-burn kung ano yung kinakain nila. Pero kung ang i-correct yung mga nauna kong nabanggit, may iwasan naman po ang obesity.
0: Ayan, thank you so much, Doc Charmaine. In other words, mga kaibigan, to make it simpler, ano, ang ating pong lifestyle ay malaki po ang contribution niyan, ano, whether or not you are prone to be overweight. And Doc, kami po ay nakakatanggap na ng mga questions, ano, sa ating Facebook page. Maraming maraming salamat po sa mga sumusubaybay ngayong gabi. At kung kayo rin po ay may mga katanungan o clarifications, ano, patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na obesity, pwede po kayong mag-text sa aming numerong 0918-944-7891. Ang unang question natin this evening, Doc, ay from Sister Mary Jane Nunez. Sabi niya, "Good evening, Doc Charmaine. Ang height ko po ay 5'4". Ang weight ko naman is 83 kilos. 68 years old na po ako ngayon. Ano po ba ang, ano dapat ang tamang timbang?"
1: So kung sa meters po ay 1.62 tayo sa 5'4 times 1.62, 2.62, 83 kilos po siya, tama ma'am?
0: Yes po, 83 kilos.
1: 83 divided to 2.62. 31 po yung kanyang body mass index. So, medyo mataas-taas, ma'am. Kung sa inyo pong age ay medyo mataas pa rin po siya. Ano po, kasi yung dinedependehan natin for the body mass index ay height at saka weight. Okay, so ito po ay sa body mass index lang. May iba pa po kasi tayong parameters na i-check. Minsan kasi yung iba ay tinitingnan din yung kanilang muscle weight or fat content ng katawan nila. Pero based po dito sa inyong nabanggit, mataas po yung inyong body mass index. So, ang probable na normal po kung 83 sa 5'4, 62. Nagko-compute po ako ngayon para
0: no worries
1: kita
0: po.
1: Niyo po talaga.
0: At habang nagko-compute po ano si Doc Charmaine, mga kaibigan, ang paksa po natin ngayong gabi ay obesity. Ayan, binabati po namin ang lahat ng nanonood. Kung kayo po ay may mga katanungan din patungkol po sa ating paksa na obesity, maaari po kayong mag-text sa aming numerong 0918-944-7891 at pwede rin po kayong mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page. Ayan, ang ating pong mga viewers ay nagpapakompute ng BMI. At kung kayo rin po ay curious, ano, kung tama pa po ba or nasa tamang scale pa po kayo sa ating BMI, if you want to know if you are considered na as overweight or obese, readily available po ang mga BMI checker online. You will just simply type in ano BMI and then ilalagay nyo lang po ang inyong height at ang inyong timbang at ipapakita na po doon if nasaan po kayo sa ating scale. And na-mention din po kanina ni Doc Charmaine, mga kaibigan, ano, na iba po ang classification ng BMI sa ating mga Asian. So kung na compute nyo na po ang inyong BMI, mga kaibigan, overweight na po kung ang BMI nyo ay 23 pataas, ano, at obese naman po if 25 pataas. Mababa po ang classification natin mga Asians, mga kaibigan, dahil mas mataas po ang ating risk, ano, sa sakit tulad lang po ng diabetes at hypertension kahit hindi po masyadong mataas ang timbang. Ibig sabihin po niyan, mga kaibigan, kahit hindi po kayo mukhang mataba on the outside, ano, pwede pa rin po kayo maging at risk sa mga malulubhang sakit. Ayan, Doc, okay na po ba ang inyong computation?
1: Yes, ma'am. So, para po kay Miss Sister Mary Jane, around 60 po yung pumapatak sa normal. So, medyo malayo siya sa 83, pero huwag po kayong mag-alala. Kasi ang ating pagbabawas ng timbang, hindi din siya pwede na biglaan. Ano po, kailangan pwede kayong humingi ng tulong sa ating mga lifestyle medicine doctors or sa ating mga health practitioners na malapit sa atin. So, tutulungan nila kayo unti-unti mabawas yung timbang ng healthy pa rin po na way. Hindi kasi siya pwedeng bigla po kayong magbawas ng timbang ng malaki. Kasi delikado din po yon. Ano po, nakakasira din yun sa ibang organs ng ating katawan kapag biglang drastic na losing weight. Kaya wag po kayong malulungkot. Ano, hindi tayo magmamadali sa pagpapababa niyan.
0: Yes. And Doc, okay lang po ba? Can you share again ano, kung paano po ba i-compute ito manually? Dahil nagko-comment po ang ating mga live viewers. Ano, they are sending in their age, their height, and their weight. Ano? So, para po sa ating mga listeners ngayong gabi, I know that you are very curious to calculate your BMI and to check ano, if kung kayo po ba ay obese or hindi pa naman. Tuturuan po kayo ni Doc Charmaine kung paano po ba yan i-compute sa inyong mga bahay right here, right now.
1: Sige po. So kung meron po kayo ng inyong height na inches, so halimbawa 5'1", 5'2", 5'4", isearch na lang po sa internet kung paano nyo, kung ano yung equivalent niya na meters. Ano po? So kagaya nung kay ma'am na ang equivalent ng 5'4 ay 162 centimeters. So 1.62 meters siya. 1.62. Makikita niyo naman po yun sa internet kung ano yung equivalent niya na meters. So si 1.62, ita-times ko din siya sa 1.62. Yun na yung nasa ilalim. Okay? Doon nyo i-divide ngayon yung kung ilang kilo kayo. So si ma'am ay 83. Dinivide ko siya doon sa 2.62. Okay, nakuha nyo po. So, sige po, kung meron kayong mga height ngayon, i-change nyo po siya into meters. Tapos, itong si meters, ita-times mo siya to itself para maging meter squared. Okay? Medyo math po ito. Kung ayaw nyo yung i-input nyo na lang sa online. Kasi meron po kasi sa online na BMI calculator. I-type nyo lang yon sa internet. BMI calculator. I-input nyo lang doon kung ano yung inyong height, kung ano yung inyong timbang. Lalabas na po para mas madali. Pero kung gusto nyo pong mag-compute, pwede naman po na i-change nyo lang yung inyong inches na height into meters. Tapos i-multiply nyo sila to itself. Like 1.62 times 1.62, tapos doon nyo po i-divide kung ilang kilograms kayo. Makukuha nyo na po yung BMI.
0: Thank you so much, Doc Charmaine. At maraming maraming salamat din po sa ating mga listeners, ano, for sending in your questions. Ayan, nakikita na po namin ang inyong mga timbang sa aming Facebook comments. Thank you so much. And kung kayo po ay may mga katanungan din, ano, pwede po kayo mag-comment sa ating Facebook page. And kanina, Doc, nabanggit natin ano, na ang obesity, ito po ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan. Ano. So, Doc, ano po ba ang mga sakit na pwedeng idulot ng obesity o yung labis na pagkataba?
1: Okay, so ang nangunguna po sa mga sakit na pwedeng idulot ng obesity ay diabetes. Ano po? Nagkakaroon kasi ng problema sa pagtunaw ng taba. So kasama po din doon yung pag-metabolize ng sugar. So ng tendency ay magkakaroon ng mataas na sugar sa dugo. Kasama na din po yung high blood, sakit sa puso at stroke, fatty liver. Tapos minsan nananakit yung kasukasuan or yung mga joints kasi sa sobrang bigat ng upper part ng ating katawan, hindi kinakaya ng mga buto or yung mga joints natin sa paa. Kaya magkakaroon minsan ng mga arthritis o pananakit ng kasukasuan sa sobrang bigat po ng upper part ng katawan. Kasi sila yung nagsusupport para makatayo tayo. Ano po ng upright. So may ilang uri din ng cancer. Meron po akong isa-share dito. Galing po ito sa Department of Health. So kung makikita nyo po, ito po ay mga health consequences kapag sobra yung taba natin sa ating katawan. Heart attack, stroke, diabetes, yung osteoarthritis yung nabanggit ko kanina na hindi kinakaya ng mga tuhod at mga joints natin kapag mabigat yung pinaka-upper part. At yung mga cancer po na nabanggit na pwedeng tayong magkaroon if ever na mataas yung ating timbang, breast cancer, endometrial cancer, colon cancer. Ito po yung mga health consequences. So kung ngayon, makompute nyo na mataas yung inyong body mass index, huwag po kayong mag-alala kasi baka ma-stress kayo, kumain po kayo ng mag-stress eating kayo. So huwag po kayong mag-alala kasi meron tayong mga pwedeng gawin para kayo ay matulungan na hindi umabot dito sa mga health consequence na ito.
0: Thank you so much, Doc. And we received another question from one of our listeners, Doc. Ano? And sabi niya, Doc, totoo po ba na ang obesity ay namamana? In other words, genetics po ba? Ano? Can it be genetically transmitted?
1: Okay, so nakalagay po yun sa libro na it is genetically transmitted, pero napakaliit na part lang po yun. Kasi anything kagaya ng high blood, diabetes, okay, so namamana po, diba? Pero meron tayong magagawa since ang tawag sa mga sakit na ito ay lifestyle diseases, so meron tayong magagawa para hindi tayo magkaroon din nun. Okay? So habang young pa tayo or bata pa or kahit matanda na tayo, meron tayong magagawa sa ating lifestyle para makorekt at hindi tayo mag-proceed doon sa kung ano man yung nama na natin na genes sa ating mga magulang. Ano po?
0: Ayan. Thank you so much, Doc. And another question. Wow, I think ang ating mga listeners ay very interested sa ating topic. Mga takot po tayong manaba, ano, mga kaibigan. Isa naman po, eh, tanong niya, Doc, is, may mga nagsasabi, Doc, na pwede naman daw pong pumayat basta uminom na lang po ng mga slimming tea or slimming coffee. Ito po ay madalas na nai-endorse na po, Doc, sa TikTok. Ayan. Ligtas po ba ito, Doc? And effective po ba ito?
1: Ayan. So, base po sa pag-aaral, ang mga slimming tea, slimming coffee, hindi po sila ganun ka-safe for weight loss. Bakit? Kasi usually drastic weight loss po ang kanilang ginagawa. Mabilis ang pagtanggal ng timbang. So, hindi po ito healthy sa kidneys, hindi din healthy sa ating liver. Ano po? Kasi hindi siya natural way ng pagbabawas ng timbang. At ang tendency po natin, kapag ka mabilis ang bumaba yung timbang natin, kakain pa rin tayo or tuloy pa rin yung lifestyle natin, babalik at babalik po tayo doon sa dati nating timbang unless araw-araw na natin or forever natin ititake yung mga slimming tea, slimming pills. Ang problema po noon, nakakasira siya sa ating mga organs.
0: Yan, sanay po kasi tayo, Doc, ano, we want instant results. Pero mga kaibigan, hindi po ito one time, big time, kundi ito po yung isang lifestyle, ano? Ito po yung isang malaking lifestyle change. And Doc, let's move on, ano? Let's go back to our BMI. Nabanggit natin kanina, Doc, no, kung paano ba mag-commute ng BMI, how to know if obese ka na ba based on the scale. Pero Doc, paano naman kung hindi naman po kayo mukhang physically mataba, ano? Like, hindi naman kayo ganun kalakihan. Pero, pagka-compute po ng BMI, eh medyo kataasan. Ano, paano po ba yun, Doc?
1: Ayan. So, kung mag-compute po kayo ng BMI, tapos mapansin nyo, hindi naman ako ganun kalaki. Hindi naman ako ganun ka-chubby. Minsan po kasi meron tayong tinatawag na visceral fat. Yun po yung fats na hindi nakikita agad sa ating panglabas na physical sa ating physique. Ano po? Yung visceral fat, yun yung bumabalot na taba sa ating mga organs. Ano po? So, nasa loob. Hindi siya agad nagmamanifest sa labas. Kasi yung nakikita lang natin agad ay yung mga subcutaneous. Yung nandito sa mga labas na malapit sa skin. Ano po? So, important pa din na i-check yung BMI. Tapos, kapag po tayo ay gusto natin ng mas further na assessment, meron po tayong mga scans na ginagamit, like yung mga Carrada scan, kung nakatry na po kayo, yung itinataas yung kamay habang hawak yung machine. Doon po na-check kung ano yung level nyo ng visceral fat or kung may iba pang, kung ano yung level nyo ng muscle mass. Ayun. So, mako-compare po. Bukod sa BMI, makakatulong po yun para malaman nyo kung ano ba yung cost, kung bakit ganun yung BMI ko. Yan po ay na-available sa mga clinics ng ating mga lifestyle medicine practitioners or minsan sa mga hospitals natin na may lifestyle center na nakakapag-assess sila ng fat or visceral fat ng isang tao.
0: Ayan, mga kaibigan. In other words, we cannot rely ano sa panlabas lang po natin na itsura or mag-rely po sa salamin, mga kaibigan, dahil kahit nga hindi po katabaan sa labas, ano, posible para na maging obese pa din. Ayan po yung tinatawag natin na normal weight obesity. Hindi pa din tignan lang sa panlabas, mga kaibigan, ang kalusugan po ng isang tao. And we received another question, Doc, from one of our listeners. Sabi po niya, is Doc, may edad po ba na mas prone sa obesity?
1: Sa ngayon po, dati yung mga matatanda, ano po, yung mga working people, kasi sila yung walang oras sa pagkain, pag-prepare ng pagkain, walang oras sa pag-exercise. Pero ngayon po sa ating panahon, all, across all ages ay affected po. Ano, mamaya may isang tanong po na masasagot natin na kahit across all ages, pwede pong magiging obese. Ano po, basta ang lifestyle ay hindi tugma doon sa nararapat kaya na makakapag-burn ng ating mga fats at saka makakapagpalusog ng ating timbang.
0: Ayan. And another question we received, ano, basahin ko lang, Doc. Sabi po dito, Doc, ngayon lang po ako naging obese nung malapit na po ako mag-menopause. May effect or relationship po ba ang menopause sa aking pagkataba?
1: Yes, ma'am. Kasi kapag po tayo ay nag-menopause, ay nagkakaroon ng difference ang ating hormones. Ano po? Tsaka yung metabolism sa ating pagtanda, pabagal siya. So, kailangan meron tayong gawin para matulungan yung ating metabolism. Okay? So, mamaya mababanggit ko din po kung paano kayo matutulungan. Yung mga nabanggit kaninang sanhi, ay yun yung kokontrahin natin. Ano po? Pero on your own pace, para at least mas-sustainable po yung inyong gagawin na lifestyle change.
0: Si Sister Mary Jane Nunez, sabi niya, ang apo ko, 28 years old, sobrang taba niya, nagkaroon siya ng cataract at mataas ang sugar niya. Di nga siya magamot o alisin ang cataract dahil mataas ang blood sugar niya. Naku, kinakalungkot po naming marinig yan, Sister Mary Jane. Ano? And we have heard na diabetes po talaga ang isa sa mga sakit na nadudulot po ng obesity. And Doc, ito si Sister Emily. Sabi niya, Doc, saan po ang inyong clinic dito po sa Silang if ever magpa-consult sa inyo personally? Ayan, Doc, may mga gusto na pong magpa-appointment.
1: So, kung bibisita po kayo dito sa Silang, sa Common Care Silang po ako nagki-clinic every Tuesday and Thursday na, Tuesday and Wednesday ng hapon, 1 p.m. to 4 p.m.
0: Ayan, thank
1: you,
0: Doc.
1: Ayan, hanapin nyo na lang.
0: And another question naman is from Chin. Sabi niya, Doc, paano po alisin ang bloated na tiyan kahit konti lang kainin? Ano po bang dapat gawin?
1: Ayan. So, regarding po sa bloated na tiyan, marami ang causes kung bakit kayo bloated. Kailangan nating ma-check kung ano yung inyong usual na diet. Minsan kasi nasa pagkain natin kung ano yung nakaka-cause ng gas or madaming gas sa tiyan. Ano po? So, pwede din minsan na tumataas yung acid, kaya parang may feeling of bloatedness. So, mas maganda po na magpakonsulta kayo sa malapit na doktor para ma-assess kung ano po talaga ang pinaka-cause nung bloatedness nyo para ma-treat po yung mismong cause. Kasi based po sa symptom, kung symptom lang po yung ating iti-treat, mauulit ng mauulit. Ano po, may mga binibigay tayo na pangalis ng bloatedness na mga gamot. Pwede din naman na iwasan nyo yung mga nakaka-cause ng bloatedness na pagkain, kagaya ng mga dairy, mga gatas. Okay, so yung mga milk, cheese, ganyan. So, pero mas maganda pa rin po na ma-assess kayo para malaman natin ano pa ang pinaka-cause nung inyong pagiging bloated.
0: Ayan. Thank you so much po, mga kaibigan, ano, for sending in your questions, ano. And Doc, kanina we discussed about BMI, ano, na we cannot rely solely sa panglabas po, ano, na physique. It's sa BMI talaga. So Doc, paano po ba makaiwas sa mataas na BMI? Or paano po ba yung mga paraan na pagpapababa po ng BMI?
1: Okay, so maganda po yung tanong. So simulan po natin doon sa una. Kanina, ang sanhi ng obesity ay pagkain ng mga processed food. So may ipapakita po ako sa inyo na plate, dalawang plate. Okay, so medyo, ewan ko po kung kita nyo or maliit.
0: Wait lang, Doc. It's still loading.
1: Sige po.
0: Ayan, para po sa ating mga Facebook at YouTube live viewers, ayan, may share po si Doc Charmaine sa screen. Yes, Doc, it's visible na po. Go ahead.
1: Ayan. So, ito po ay from American College of Lifestyle Medicine. Sa Americans po ito, pero since tayo nakaka-adapt na din ng mga pagkain ng Western people nila, kasi ang dami ng fast food dito sa atin, ito yung mga pagkain na nakaka-increase sa risk ng obesity, diabetes, heart disease, and other cancers. Ang tawag dito ay poor nutrition. Ano po? Which causes death globally. So, in the long run. Ano po yung pwede nating gawin? We may shift to this whole food plant-based eating plan. Ayan, kung makikita nyo po itong plato na nasa kanan ng screen, kung nakaharap po kayo sa screen, half of the plate ay fruits and vegetables. Okay? So, ayan, makikita nyo po. Tapos, one-fourth ay grains and nuts. Ano po? Grains, yung mga kanin. Pwede naman natin different kinds of rice. Meron tayong brown rice, red rice. Ayan, pwede din yung mga quinoa, pero mahal na yun. Or minsan, ang ginagawa natin, kung start pa lang kayo ng change ng diet, yung white rice, hinahaluan natin ng ibang kulay ng rice para magdagdag ng fiber. Ano po? So, ito yun. Sila din yung tinatawag nating go food. Kung makikita niyo yung tinggang Pinoy natin, merong go, glow, at grow, di ba po? Itong half, yan na yung glow. Tapos ito yung go food. Ayan, yung mga cereals, grains. Tapos, yung sa next po na one-fourth ay beans. Okay, so yan po ay proteins. Okay, dyan na, yan yung tinatawag nating plant-based sources ng proteins. Okay, so kung kayo naman po ay nag-fish pa ngayon, pwede pa rin naman kumain. Pero ito po yung isa sa magandang sources of protein na kung saan ay high in fiber. Hindi kayo mako-constipate pagka kumain kayo ng mga beans natin. Kesa kakain kayo ng karne, ano po, minsan nakaka-constipate. Ito, may fiber ng kasama. So, less na po yung constipation or talagang hindi kayo mako-constipate. Pero makukuha niyo pa rin yung needed protein na kailangan ng ating katawan. So, this plate decreases risk for obesity, type 2 diabetes, heart disease, and some cancers. So, lalo sa mga may chronic diseases na, yung mga may diabetes na, may heart disease na, and some cancers, this plate will help you lose that weight na nakakakos ng mga sakit na yon. Okay? Tapos, aside po dito, pwede tayong mag-increase ng physical activity. Okay? So, exercise. Kanina nabanggit po ay sedentary lifestyle. Ano po? So, sedentary lifestyle daw. So, pag sinabing sedentary, ay hindi po tayo nakakapag-exercise. Okay? So, ang sabi po, ang required na exercise ay 150 minutes per week. Ano po? So, sa per day, pwede po niyong hati-hatiin kung ano yung mas kaya and kung anong kaya ng inyong schedule. Ano po? Pero makaka-help din po sa inyo yung mga lifestyle medicine practitioners para mas magawa yung program na swak sa inyo, sa inyong schedule. Okay? And then, iwasan natin yung matatamis at saka yung mga soft drinks. Kasi yung mga liquid or juices, kasi mas matataas sila sa calories kaysa kakain tayo. Halimbawa, meron tayong grape juice or mga orange juice, mas mataas sila sa calories kaysa doon sa isang whole 1 cup of grape or 1 cup of orange. So, iwasan natin yung mga sweets na juices. Lalo na po yung mga nasa pack, okay? Na mga syrups na usually ang ginagamit nilang sugars. Tapos, matulog tayo ng sapat. Ang sapat pong tulog is 8 to 10 hours. Okay, so 7, at least 7 hours kung yun yung success schedule nyo. Kasi nakakatulong po ang pagtulog sa pag-repair ng cells at hindi magdagdag doon sa stress sa ating katawan. Ano po? So, isa pa, pwede tayong kumonsulta sa ating mga health centers or sa ating mga health practitioners, sa ating mga lifestyle medicine doctors para matulungan tayo sa ating journey ng pagbabawas ng timbang or pag-iwas sa obesity.
0: Thank you so much, Doc, ano, para po sa ating mga listeners. And not only to all of you, pero para sa for me personally, ano, I'm very guilty, Doc, sa mga matatamis. Ano. And we have heard, we have learned, mga kaibigan, ano, sa tamang pagkain po, regular exercise, ano, at sapat na tulog, at pati na rin po, Doc, ang pag-iwas sa mga bisyo, ano. Medyo, sa tingin natin, no, mga kaibigan, parang simple lang siya sabihin, pero mahirap po to gawin. It takes discipline and self-control, and we cannot do it, mga kaibigan, sa sarili po nating kalakasan. That's why we have to ask the Lord, ano, we have to ask the Holy Spirit to help us, pero kayang-kaya po yan, pagsisimulan po natin ng paunti-unti. And Doc, this one is a very interesting question, ano. Nakaka-apekto rin po ba ang obesity sa mga bata? Kasi ngayon, Doc, ano, ang dami naming nakikita, even around us, Doc, ano, may mga bata, maliliit pa, Doc, mga 2-3 years old, but they are overweight, ano. So, nakaka-apekto rin po ba ito sa mga bata?
1: Okay, so maganda po yan na tanong. Studies po ay ang dami na natin na cases ng mga bata na obese. Ano po? So, probable ang pinaka-cause ay diet. Ano po? Nagiging busy ang mga parents or mas accessible sa ating mga kabataan yung mga pagkain na processed, mga mabilis ang pagkain. Tapos, nauso ang social media, ang mga gadgets, less ang time nila outdoors na maglaro or physical activity. Mas more sedentary ang mga bata natin. Kaya nadami na po talaga ngayon yung mga kaso ng ating mga batang Pilipino na tumataba dahil sa mga junk food, kakulangan sa physical na activity. So maaari ang mga batang ito ay magka-diabetes. Recently po ay nataas na din ang mga nakakalungkot, pero nataas na din ang mga cases natin na may diabetes na sobrang babata. Ano po? Yung nabanggit kanina ni Ma'am, 28 years old, bata pa rin po yun for diabetes. Ano po? So, mayroon tayong mga cases na talagang mga 10, 12. So, pati bata ay apektado. Ano po?
0: And yes, it's very sad, Doc. And malaking papel din po ano ang role ng mga magulang, ano. Kayo po kasi ang tinitignan ng kabataan ngayon, and hindi naman po pwede na healthy food ang kakainin ng mga bata, pero nakikita po nila ang kanilang parents, ano, na kumakain ng french fries, ng burger, ano. So it really starts with you, dahil kayo po ang unang teachers ng mga bata sa bahay. And Doc, for our listeners, ano, saan po sila pwedeng humingi ng tulong para po maiwasan ang obesity, or paano po ba, saan sila pupunta para po magamot ito?
1: Ayan. So, initial po, syempre, kung kayo ay nasa mga communities, ang ating mga barangay ay tumutulong din para sa mga lifestyle diseases, kagaya ng obesity. Ano po? So, merong mga programs for weight loss, pwede kayong mag-join. Pero kung gusto niyo po ng pinaka-structured na program, pwede kayong maghanap ng lifestyle medicine specialist para kayo ay matulungan na kumpleto, matutulong sa inyo sa nutrition, sa physical activity, sa sleep, sa stress. Kumpleto yung matatouch nila na treatment and management para sa inyo, para matulungan kayo unti-unti at your own pace and at your preferred schedule, kung kailan kayo ready, tapos kung ano po yung program na pinaka-best sa inyo. So, meron tayong mga lifestyle medicine specialist around since ngayon po ay may bill na ating sinusulong para magkaroon ng lifestyle medicine coverage din yung ating healthcare. Ano po? Pero huwag po kayong mag-alala, kung mahihirapan kayong maghanap, pwede naman po kayong mag-contact sa amin. Pwede namin kayong i-refer sa mga lifestyle medicine specialist based po sa inyong mga needs. Ano po? Lalo-lalo na kung gusto niyo po ng mga weight loss program na hindi delikado, ay pwede po namin kayong i-refer. Ano po? So, yun po ang may help namin sa inyo.
0: Ayan. At pwede rin po kayong mag-message, ano, sa ating Facebook page, mga kaibigan, na Adventist World Radio Manila, o di po kaya sa ating numero na 0918-944-7891 para mahanapan po namin kayo, ano, ng lifestyle medicine. Tama ba, Doc? to create or to curate a program for you. And to end our episode this evening, Doc, ano po ang inyong huling mensahe para sa ating mga listeners? Baka may mga listeners po tayo who are suffering from obesity or may mga kamag-anak or mga kakilala na may obesity. Ano po ang inyong huling mensahe?
1: Okay, so para po sa ating mga tagapakinig, maraming salamat sa inyong panahon na

0: namin doon sa kalusugan na inyong need, ano po, para hindi kayo magtuloy doon sa mga complications na nabanggit natin kanina dulot ng paglabis na pagkataba sa ating mga katawan. Ano po, dahil ito isang lifestyle disease, meron po tayong solusyon dyan. Of course, lifestyle change po yon, pero yun po ay mangyayari at masusustain base sa inyong pagiging ready at kung kayo mismo sa inyong sarili ay may kagustuhan na magkaroon ng buong-buo na kalusugan.
1: Ayan, mga kaibigan, na pagtanto po natin ngayong gabi, ano, na ang obesity po ay hindi lamang tungkol, ano, sa physical po na itsura. Kung kayo po ay mataba sa panglabas, kundi isa po itong seryosong kondisyon, ano, na may epekto po sa ating buong katawan. Pero ang magandang balita dyan, mga kaibigan, maaari po itong iwasan, ano, at gamutin. Sabi nga po sa Biblia, mga kaibigan, sa 1 Corinthians 10:31, kaya't kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ng inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluhati ng Diyos. Paalala po ito, mga kaibigan, ano, na ang lahat po ng ating pinipili or pagpili, lalo na po sa pagkain at pamumuhay, ay dapat nagbibigay papuri po sa ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po kay Dr. Charmaine Ramos Flores for your time at sa pagbabahagi po ng inyong kaalaman tungkol po sa ating paksa ngayong gabi na obesity. I'm sure na ang dami po nating listeners, ano, na natutunan, ang dami po naming nabaon. We learned how to compute our BMI, kung ano po ba ang ideal BMI, ano. Maraming salamat din po sa ating mga listeners sa pagtutok po sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ako po ulit si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Radio Clinic, gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Once again, stay happy, stay healthy po sa inyong lahat. And may God bless you all.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula 6 hanggang 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
0: Nagsasabing tayo'y pamilya
2: sa
0: mahal.
2: Noon, nagmamayari.
3: Meron kang tanging pag-asa.
4: Ipayag natin ang katotohanan sa iba.
5: Alaman at katotohanan.
3: Kay Jesus, mayroong tanging
4: masayang pamilya ang panukala ng
5: Jesus. Siya ang kasagutan.

Magandang gabi po sa lahat. Ako po ang inyong elder mula sa Area 5 na sinasakupan ng Muntinlupa, Las Piñas, Paranaque, Antaguig. Nadadalangin na ang ating programa ay maging liwanag sa ating mga buhay. Magpasimula tayo sa ating pag-aral at tayo'y manalangin. Dakilang ama naming Diyos, ang tahanan ay nasa langit. Sa gabi nito, Ama, sa pagpatuloy po ng digital evangelism na Tanging Pag-asa Season 10, aking dinadalangin ang aming tagapagsalita sa katauhan po ni Pastor Rolino Montoya, ang Executive Secretary ng Central Luzon Conference. Patuloy mo siya pagpalain, gabayan, patnubayan, at bigyan ng lakas. At ganun din po sa mga nakikinig, patuloy mo sila pagpalain, hindi lamang sa pakinig, kundi higit sa lahat, manatili sa kanilang puso't isipan ang lahat na kanilang napakinggan at ito'y maging gabay hanggang si ikaw ay kanilang makilala, tanggapin bilang kanilang personal na tagapagligtas. Maraming salamat at ito po ang aking dalagin sa pangalan po ng aming Panginoong Tagapagligtas.

kapatid at mga kaibigan. Purihin natin ang ating Diyos dahil sa kanyang kabutihan at sa patuloy niyang paggabay sa bawat isa atin. Kung iisipin mo, sa dami ng stress sa trabaho, mga problema sa bahay at personal na laban na pinapasan natin araw-araw, napakasarap na nandito pa rin tayo ngayon, sama-sama naglalaan ng oras upang makinig at mag-aral ng kanyang salita. Ang team natin sa ating pag-aaral sa sharing ito ay si Jesus ang kasagutan. At totoo naman, sa gitna ng lahat ng ingay ng mundo, news, social media at iba't ibang opinion, madaling malito kung saan nga ba tayo makakahanap ng tunay na sagot. Kahapon, nakita natin ang isang napakahalagang katotohanan na si Jesus ay muling babalik. Hindi ito biro, hindi ito exaggeration, ito ay tiyak na nangako. At dahil siya ang kasagutan, hindi lang ito tungkol sa head knowledge or theology. Ito po ay isang invitation para yanda ang ating mga puso at buhay. Yes, kaibigan, si Jesus ay muling babalik. Walang duda doon. Pero alam kong marami sa atin ang merong pong mga pare-parehong tanong. Kailan ba darating si Jesus? At paano ko malalaman na malapit na talaga nga dumating si Jesus? Ang totoo, yan mga kaibigan ko, ano ho, ang tanong ng mga alagad noon, hindi sila nakontento sa basta pangako lang. Gusto nilang malaman kung ano ang mga palatandaan na malapit na ngang maganap ang kanyang pagbabalik. Ngayong araw, yan mismo ang ating pong pag-aaralan. Mga palatandaan ng pagdating ni Jesus. Ang ating pong unang babasahin na talata ay makikita sa Apokalipsis chapter 22 verse 20. Ang sumasaksi sa mga bagay na ito ay nagsasabi, "Oo, ako'y madaling pumaparito, siya nawa pumarito ka, Panginoong Jesus." Sa chapter na ito, mga kaibigan ko, ay 3 times na binanggit ni Jesus ang mga salitang, "Ako'y madaling pumaparito." Hindi lang isang beses. At kapag ang Diyos ay nag-ulit ng kanyang salita, ibig pong sabihin, may bigat at mayroong kahulugan. Pero siguro nga, natural din na itanong natin, "Pastor," sabi ni Jesus, "madali. Pero halos 2,000 taon na ang lumipas, hindi pa rin siya dumarating." Madali ba yon, mga kaibigan ko, mga kapatid ko? Ang tanong ng marami noon, hanggang ngayon, kasi nga, iba ang concept natin ng oras ng konsepto ng Diyos. Pero sa atin, kapag sinabi mong madali, ibig sabihin ay mamaya, o kaya bukas o sa susunod na linggo. Pero kahit ganon, hindi mababali ang kanyang salita. Kung sinabi niyang darating siya. Kaya nga, ang mahalagang tanong, mga kaibigan ko, gaano ba kabilis ang madali? Gaano ba kalapit ang malapit? At igit sa lahat, may ebidensya ba na tayo mismo sa henerasyong ito ay posibleng makakasaksi sa pagbabalik ni Jesus? Kaibigan ko, alam mo ba, hindi tayo iniwan ng Diyos na parang naglalakad sa dilim na walang direksyon. Ibinigay niya ang mga signs, mga palatandaan para makita natin kung gaano kalapit ang kanyang pagdating. Kaibigan, mapapansin natin na hindi lang tayo ngayon
ang nagtatanong tungkol sa pagbabalik ni Jesus. Pati ang mga alagad noon ay mayroong parehong concern, kaibigan ko. Kaya nga, ang sabi po sa Mateo 24 verse 3, at samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng salibutan? Klaro ang tanong nila na gusto nilang malaman ang mga signs ng kanyang pagbabalik. Pero mapapansin mo, hindi sila binigyan ni Jesus ng specific na date o eksaktong timeline. Hindi siya nagsabi ng sa taong ito o sa araw na ito. Ibig sabihin, instead of obsessing about when, ang focus ay sa what. Ano ang palantandaan na magsisilbing guide para maging alerto tayo at handa. Mga kaibigan ko, mga kapatid, ang emphasis ni Jesus hindi sa pag-predict ng pesa, kundi sa pagiging watchful at faithful habang tayo naghihintay sa pagbabalik sa Kanya. Una sa lahat, mga kaibigan ko, sabi ni Jesus na isa sa mga tanda ng Kanyang pagbabalik ay makikita sa kapangyarihan at kaguluhan sa mundo. Ah, mga kaibigan, ano po ang sabi sa talata? Mateo 24 verses 67, at mga kakarinig kayo ng mga digmaan, mga alingangaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong maglumihanan sapagkat kinakailangan ito'y mangyari datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsitindig ang mga bansa laban sa bansa at ang mga kaharian laban sa kaharian. Ah, mga kaibigan, kung iisipin po natin, hindi naman bago ang digmaan sa kasaysayan ng tao. Pero mapapansin natin, pagdating ng 28th century, tinatawag ito nga the bloodiest century in human history. Imagine, 165 wars ang naganap at umaabot ng halos 100 million deaths. Parang isang buong bansa ang naubos dahil po sa gera. At ngayong 21st century, hindi rin tumitigil ang conflicts. Narinig po natin ang war on terrorism, ang Israel versus Lebanon conflicts, ang Ethiopia-Somalia war, ang Ukraine-Russia war, ang kaguluhan sa Gaza, mga kaibigan ko. Marami pang iba, huwag na tayong lumayo pa. Hanggang ngayon, hindi pa tapos ang lahat ng iyan. Ang masakit, para nga nasasanay na lang tayo sa headlines tungkol sa wars, violence, na parang normal na bahagi ng ating pong buhay. Ah, kaibigan ko, dapat itong magsilbing wake-up call na lahat ng ito ay bahagi ng palatandaan na sinasabi mismo ni Jesus. Hindi para takutin tayo, hindi para ipaalala na totoo ang kanyang salita. Ah, kaibigan, malapit na ang kanyang pagbabalik. Pangalawa na palatandaan, kaibigan ko, sabi ni Jesus na may tanda para sa kapaligiran. Ah, kaibigan, ano po ang sabi? Sa Mateo 24 verse 7, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Kung usapang gutom, totoo ito, mga kaibigan. Ayon mismo sa datos ng United Nations, 1/6 of the world's population ang matutulog na gutom ngayong gabi. Isipin mo na mahigit 1 billion tao ang bawat taon, 3.5 million ang namamatay dahil sa gutom. Habang dumarami ang tao, mas kakaunti ang resources
mas tumitindi ang pangangailangan. Hindi lang gutom ang sinabi niya. Kasama rin ang mga lindol. Oo, kaibigan, ayon po sa eksperto, may mga average na 50 earthquakes per day sa buong mundo. Dagdag pa ni Jesus, kung titingnan po natin sa Lucas 21 verse 11, at magkakaroon ng malalakas na lindol at sa iba't ibang dako ay magkakagutom at magkakasalot at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot. Oho, kaibigan, kasama dito ang mga salot, kakaibang sakit. Narinig natin ang Ebola. At siyempre, mga kaibigan ko, hindi ho natin makakalimutan ang COVID-19. Sino ba ang makakalimot ng halos tumigil ang buong mundo? Doon natin na-realize na kahit gaano ka-advance ang technology at science, isang microscopic virus lang pala ang kayang magpahinto sa lahat. Exactly, as Jesus predicted, lahat ay mga palatandaan na hindi dapat natin ipagwalang bahala, mga kaibigan ko. Kaya nga sa ikatlong palatandaan, mga kaibigan ko, binanggit po sa Daniel chapter 12 verse 4, ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan, marami ang tatakbo ng paroot parito at ang kaalaman ay lalago. Kaibigan, noon, simpleng abacus lang ang gamit sa pag-compute. Ngayon, ang usapan ngayon ay AI, quantum computing, mga technology na dati parang science fiction lang. Meron na tayong smartphones na halos kaya na lahat. Satellites na umaabot sa dulo ng kalawakan. Self-driving cars. Ang mga discoveries na nagpapatunay kung gaano kabilis ang paglago ng kaalaman. At pansinin mo, kaibigan ko, hindi lang basta tumataas ang knowledge, kundi parang sumasabog ang bilis ng development. Isang taon lang, sobrang layo layo na agad ng advancement kumpara sa dati. Exactly as the Bible said, kaya malinaw na isa rin ito sa mga palatandaan ng last days, mga kaibigan ko. Opo, mga kapatid at mga kaibigan, ito na po ang ikaapat na palatandaan. Malinaw din na may tanda ng kapigatian. Ano po ba ang sabi sa 2 Timoteo chapter 3 verses 1 to 5? Ngunit unawain mo ito na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapigatian sapagkat ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, ano pa, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, sa halip na mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan. Ngunit, tinatanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Kaibigan, kung i-check mo lang ang mga news feed sa social media, parang real-time na commentary ito. Selfishness everywhere, obsession sa pera at power, pride na parang normal na, disobedience na parang trend na lang,
at love na palaging conditional sa kultura. Random din sa music, movies, entertainment, makikita mo yung glorification ng violence, immorality, at self-centeredness. At yung last line ni Pablo, na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang kapangyarihan nito. Sobrang timely at relevant. Ang dami ngayon na outwardly mukhang spiritual, kumpleto sa religious activities, marunong magsalita ng tama, present sa lahat ng gatherings, pero kapag tinitingnan po natin ng malapitan, walang tunay na pagbabago ng puso. Parang may form ng religion pero wala yung substance. Kaibigan ko, ito yung reality ng marami sa panahon natin. Religion as a lifestyle pero hindi bilang relationship. May ritual pero walang repentance. May activity pero walang authenticity. Ah, kaibigan ko, nakakalungkot kasi minsan mas busy tayo sa image na pinapakita kaysa sa totoong word ng Diyos sa loob ng ating buhay. Kaya kahit parang maayos sa labas, wala pa rin power ng Espiritu Santo na nagbabago ng puso, ugali at direksyon ng buhay. Kaibigan, ito na po ang panglima na palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoon. May tanda rin ng kasinungalingan. Ano po ang sabi ni Jesus sa Mateo chapter 24 verse 24? Sapagkat may magsisilitaw na mga bula ang Kristo at ang mga bula ang propeta at ang mga papakita ng mga dakilang tanda at mga kababalagan, anupat ililigaw kung maari pati ng mga hirang. Kaibigan, kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit kaliwat kanan ang mga nag-aangkin sila raw ang tunay na Kristo. May mga kulto na may sariling misaya, may mga self-proclaimed saviors na ginagawang negosyo ang pananampalataya. Kaibigan, mga kaibigan, ito ang delikado. Hindi lang basta obvious ang panliling lang, kundi conviction pa. May mga signs or miracle silang ipinapakita para paniwalaan ang tao. Pero malinaw ang warning. Kahit mga hirang ay maaring madala kung hindi mag-ingat. Kaya ano ang safeguard po natin? Kaibigan, napakasimple. Bumalik sa salita ng Diyos. Amen? Ang Biblia ang ating ultimate standard. Hindi ang salita ng kahit sinong tao. Kung hindi design sa scripture, in kahit gaano pa kaganda o ka-powerful ang dating, wad pa rin yun, kaibigan ko. O mga kapatid, mga kaibigan, ito na po ang huling isi-share ko sa inyo na palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoon. Malinaw ang tanda ng pabalita ng kaharian. Ano po ang sabi po ni Jesus, mga kaibigan ko? Mateo 24 verse 14. At ipangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong salibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. Kaibigan, napakaganda nito. Isa sa pinakamalaking palatandaan na malapit na ang pagbabalik ni Jesus ay ang ebanghelyo ay may pangaral sa buong mundo. Kung titingnan natin ngayon, sobrang posible. Dahil sa technology, through media, internet, satellites, radio, TV, Bible apps, mas mabilis at mas malawak nang naipapakalat ang message ng Diyos. Kaibigan, kung dati kailangan bumiyaye ng buwan o taon bago makarating ang isang misyonero sa isang lugar, ngayon, isang click lang
sa live stream, isang share lang sa social media, maririnig na agad ng tao ang salita ng Diyos. Hindi lang ito future tense, nangyayari na siya ngayon. Kaibigan, ibig pong sabihin, tayo mismo ay nagiging bahagi ng katuparan ng prophecy. Ang bawat Bible study na sineshare mo, ang bawat verse na pinopost mo online, lahat na mga yan ay contributing sa global spread ng gospel. Kaibigan, so kung i-recap natin, may mga signs sa kapangyarihan, sa kapaligiran, sa kaalaman, sa kasinungalingan, at sa pabalita ng kaharian. Lahat na mga ito ay nakikita ba natin ngayon? Kaibigan, walang duda. Yes, hindi lang basta nakikita, kundi randam natin sa bawat sulok ng mundo. Sa balita, sa social media, sa paligid po natin, parang lahat ay sumisigaw na malapit nang dumating ang ating Panginoong Yesus. Pero kaibigan ko, dito pumapasok ang mas personal na tanong. Ano ang gagawin ko habang naghihintay? Paano ba dapat tayo mamuhay sa lupang ito? Kaibigan, pakinggan po natin ang sagot ng banal na kasulatan sa 2 Pedro chapter 3 verses 11 to 12. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamauain? Na inihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos. Kaibigan, klaro, hindi sapat na alam lang natin ang mga palatandaan. Hindi ito tungkol sa pagiging inform lang, kundi sa pagiging transform. Ang readiness ay hindi tungkol sa pagiging perfect, dahil wala naman sa atin, kaibigan ko, ang kaya niyon. Hindi sa pagiging konektado sa perfect one. Kay Jesus mismo, siya ang nagbibigay ng tunay lakas para mamuhay ng banal at merong pag-ibig habang tayo'y naghihintay sa ikalawang pagbabalik ni Jesus. Mga kapatid at kaibigan ko, God is on the move. Prophecy is being fulfilled. All around the world, may ginagawa ang Diyos. Hindi ito basta coincidence. He is fulfilling His word. We are standing on the birds of the kingdom of God. The very signs na binigay ng Diyos sa atin ay natupad na isa-isa. This is the midnight hour. At sa oras na ito, God is appealing to men and women. He is appealing to you and me to be ready for His return. Naalala niyo po ba ang Titanic? Noong 1912, tinatawag itong unsinkable ship. Sobrang kampante ang lahat ng nakasakay. Pero noong tumama na ito sa icebergs, doon lang nila na-realize na hindi pala sila handa. Kulang lifeboats at libo-libo ang namatay. Bakit? Dahil hindi nila pinansin ang warnings. Pero may mga nakaligtas din. Hindi dahil sa mas magaling sila, kundi dahil agad silang tumugon at sumakay sa lifeboats. Kaibigan, ganyan din ang spiritual life natin. Hindi tayo maliligtas dahil mas matalino tayo, mas mabait tayo, o mas religious kaysa iba.
Hindi rin po nakabase sa dami ng good works o sa tagal ng ating pagiging membro sa simbahan. Kaibigan, ang tunay na kaligtasan ay nakasalalay sa pagtugon natin sa tawag ni Jesus. Kaibigan, siya lamang ang lifeboat. Siya ang daan. Si Jesus ang ating kaligtasan. Ang kaibigan, ano po ang sabi sa talata, Mga Gawa, chapter 4, verse 12, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. Kaibigan, malinaw na malinaw na ang mga signs, ang Diyos ay kumikilos, ang kanyang mga salita ay natutupad sa ating pong harapan. Simple lang, kaibigan ko. Handa ka ba? Handa ka bang tanggapin si Jesus bilang kasagutan sa lahat ng tanong, mga problema, mga pangamba po natin sa buhay? Huwag mong hintayin, nahuli na ang lahat. Ngayon, ang panahon para piliin po natin si Jesus. Ngayon ang panahon para isuko natin ang buhay natin kay Jesus. Oho, siya ang lifeboat na hindi lulubog. Siya ang matibay, siya ang kasagutan sa lahat ng iyong inahanap. Kaibigan, ang sabi nga po sa 1 chapter 14 verse 6, ako ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Sino man ay hindi makaroroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaibigan, huwag mong palapasin ang pagkakataong ito. Dahil si Jesus lang, kaibigan ko, ang kasagutan. Kaibigan, marami tayong problema sa buhay. Gusto nating makarating sa langit. Ito lang po ang masasabi ko. Si Jesus ang ating kasagutan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bagong makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang sa aming pamangkin na yun po ay pialit po ng manok. Manok po lang ako palit nun. Kumisan, mga drama po nga pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang kwan ng awit sa amin. Ay, ang sabi, maganday ka, lalo ito kung sa kung daw hahanapin din sa radyo. Hinahanap naman nga itong aking mga bata. Ay, binakta nga nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po nga ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon ngayon, hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan. Ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, ibig sabihin yung aming reunion. Pero napakinggan ko yung mga bitahin sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na ka ng mga kwan, yun ay nabasa ko na rin sa Biblia at talagang yun na talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sila rin naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng Diyosang Parangat sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulungan na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais ng Diyos na siya ay paglilingkuran at salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Lagi na lang tayong ganito.
2: Hanggang kailan ako magtitiis? Maayos pa ba to?
3: Forgive and accept. It's worth loving over and over again. Adventists care.

Nang dumating si Jesus sa mundo para iligtas ang kanyang bayan, natagpuan niya sila sa isang napakalungkot na sitwasyon. Tulad ng nangyayari ngayon sa mga nagaangking kanyang mga alagad. Karamihan ay may higit na interes sa material na mga bagay kaysa sa buhay na walang hanggan. At ang mga mas reliyoso ay nahahati sa mga may hawak na legalistikong mga doktrina gaya ng mga Pariseo, fanatics tulad ng mga Essenes at liberal Sadducees. Nang dumating si Jesus, marami ang interesadong malaman kung alin sa mga grupong ito ang nagtuturo ng katotohanan. Ang tugon ni Jesus na tagapagligtas ay yumanig sa buong bansa. Ito ang mababasa sa Juan 14:6. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Binanggit din niya sa Juan 8:31, patuloy ang kanyang sinabi, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Si Jesus ang daan. Ang katotohanan na labis nating hinahanap ay matatagpuan lamang kay Jesus. Kaya naman, ito ang sinabi ng Panginoon sa Juan 5:39. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan at iyon ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Sa pagsasalita sa Ama, sinabi niya sa aklat din ng Juan 17:17, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Pagkatapos ng kanyang pag-akyat sa langit, ipinahayag ni Kristo sa mga apostol na marami ang aalis sa katotohanan. Isinulat po yan ni San Pablo sa ating talatang babasahin sa 2 Tesalonica 2:3. Huwag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, malibang maunang maganap ang pagtalikod at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan. Paano ito mangyayari? Isinulat po yan ni Apostol San Pedro sa 2 Pedro 3:16, ganito ang mababasa. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na sinasabi sa mga iyon, ang mga bagay na ito. Doon ay may mga bagay na mahirap unawain na binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga. Gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Sa ngayon ay may daang-daang mga iglesia na nagsasabing nakabatay sila sa aklat ng Diyos. Ang tanging tiyak na paraan upang mahanap ang tunay na iglesia ay sa pamamagitan ng personal na pag-aaral ng mga katangian na ipinahihiwatig ng Diyos sa Biblia. Ngayon, samahan po ninyo ako mga kaibigan, tuklasin ang tamang daan na inilaan ni Jesus para sa bawat isa sa atin. Hayaan ninyong ilahad ko sa inyo ang 12 pinakamahalaga at natatanging katangian ng tunay na iglesia ng Diyos na tinutukoy ng Biblia. Wika sa Mateo 28:19-20. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Una, sa pamamagitan ng pangangaral na ito, malalaman natin na ang tunay na iglesia
ay Kristiyano. Pangalawa, ito ay universal. Dahil dapat itong itatag sa lahat ng mga bansa. Pangatlo, dapat ito'y Trinitarian dahil naniniwala ito sa Diyos Ama, sa Diyos Anak, at sa Diyos Espiritu Santo. May nagsabi sa aklat ng Lucas 13:23 at 24, ganito po ang pagkasulat. Panginoon, kakaunti ba ang maliligtas? At sinabi niya sa kanila, magsikap kayong pumasok sa makipot na pintuan sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi makakapasok. Kahit na ito isang universal na iglesia, ito hindi palaging mayorya o majority. Kaya't ito ang pang-apat na katangian. Hindi ito gumagana sa kapangyarihan ng maraming tao, ngunit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Tiniyak ni Kristo sa aklat ng Lucas 12:32, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat nakalulugod sa inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Panglima, sa pamamagitan ng pagtupad kay Kristo, nag-aalok ito ng programa ng tulong panlipunan at pangangalaga sa pisikal at espiritual na mga pangangailangan ng mga lalaki at babae. Ang sabi ng Ebanghelyo sa Mateo 9:35, ito po ang mababasa. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga lunsod at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangaral ang magandang balita ng kaharian at pinapagaling ang bawat sakit at bawat karamdaman. Kasama ng mga walang hanggang katotohanan ng Ebanghelyo, ang bayan ng Diyos ay palaging naghahayag ng mga espesyal na katotohanan para sa mga tiyak na panahon. Ang espesyal na mensaheng ipinangaral ni Juan Bautista sa kanyang panahon ay para sa lahat na maghanda para sa unang pagdating ng tagapagligtas. Sa aklat ng Apokalipsis, makikita natin ang mga natatanging katotohanan ng Iglesia ng Diyos para sa mga huling araw na ito bago ang ikalawang pagparito ni Kristo. Sa Kapitulo 14, mababasa natin ang ganito sa versikulo 6 at 7. At nakita ko ang isa pang anghel na lumilipad sa gitna ng himpapawid na may walang hanggang ebanghelyo na ipinahahayag sa mga naninirahan sa lupa, sa bawat bansa, lipi, wika at bayan. Sinabi niya sa malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay luwalhati sa Kanya sapagkat dumating na ang oras ng Kanyang paghuhukom. At sambahin ninyo ang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Kaya sa pang-anim na katangian, ang tunay na iglesia ngayon ay nagpapahayag ng isang mensahe ng pagdating. Dahil ipinahahayag nito ang nalalapit na pagdating ng paghuhukom para sa lahat. Ang wika sa Mateo 25:31 at 32, mga kaibigan. Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya'y uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian at titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at kanyang pagbubukod-bukurin ang mga tao na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. Ayon sa ikapitong katangiang ito, pinararangalan ng tunay na Diyos sa pamagitan ng pangingilin sa araw na itinalaga para sambahin ang lumikha. Kung ang lahat ng mga Kristiyano ay nagpapahinga sa Sabat ayon sa utos, halos walang mga ateista.
at evolutionista ngayon. Maniniwala ang lahat, gaya ng mababasa sa Biblia, na ang mundo ay ginawa ng Diyos sa loob ng anim na literal na araw at ang ikapito ay itinalaga para alalahanin ito. Sinasabi sa Apokalipsis 14:12, narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Ang ikawalo at ikasyam na katangian ay ang pinaka namumukod tangi. Ang dalawang ito lang ang ay sapat na para malaman kung ano ang tunay na iglesia. Pinagtibay ni Santiago na ang batas ng Diyos ay matutupad lamang sa pamagitan ng pagtanggap nito ng buo. Sa maraming iglesyang Kristiyano, tanging ang iglesia ng Diyos ang handang sumunod sa ika-apat na utos, kung saan itinatag ang tunay na araw ng kapahingahan. Tinutupad ng mga banal ang lahat ng mga utos ng Diyos dahil mayroon silang pananampalataya kay Jesus dahil tinanggap nila ang kanyang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya sa araw-araw. Sila'y nasa kapayapaan sa Diyos at nananatili sa piling ng Panginoon na puno ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Bilang ikasampung katangian, naniniwala silang nilikha ng Diyos ang tao na may posibilidad na makamit ang immortalidad sa kondisyon na manatiling masunurin dahil sinabi ng Diyos. Ezekiel 18:4, ang kaluluwa ay nagkakasala ay namamatay. Salamat. Salamat sa mapagmahal na gawain ni Kristo. Ang mga nagsisisi ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang ikalabing isang katangian, ang tunay na simbahan o iglesia ay nagsasagawa ng tunay na bautismo gaya ng pinagtibay ni Apostol Pablo. Sa Epeso 4:5, ganito po ang sabi, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Ang pinakahuli sa pinakamahalagang katangian na namumukod tangi sa mga anak ng Diyos ay ang kakayahang malaman, maunawaan at ipaliwanag ang propesiya sa Biblia at taglay ang kaloob ng propesiya. Ang Panginoon ay nagpahayag sa pamagitan ng kanyang mga propeta. Kawikaan 29:18. Kung saan walang pangitain, nagpapabaya ang taong bayan, ngunit mapalad ang sumusunod sa kautusan. Dahil sa kakayahan ito, ay malalaman mo rin na may kalinawan at seguridad ang mga nahayag na katotohanan na gustong malaman at maunawaan ng marami. Ito ang banal na plano na magkakaroon lamang ng isang tunay na iglesia. Para dito, iniayos ng Diyos ang mga sumusunod. Ito'y nasa Daniel 12:10. Walang sino man sa masasama ang makakaunawa, ngunit ang pantas ay makakaunawa. O sinabi rin sa Mateo 13:11 ang mga pangungusap na ito, sapagkat sa inyo ipinagkaloob na malaman ang mga hiwaga ng kaharian ng langit, ngunit hindi ipinagkaloob sa kanila. Ang revelasyon ay nasa iyong mga kamay, kaibigan. Kung taus-puso kang naghahanda na mapabilang sa tunay na mga anak ng Diyos, tutulungan ka ng Panginoon na makilala ito nang madali. Ito ang 12 katangian na dapat taglayin ng tunay na iglesia.
Ito ay Kristiyano. Ito ay universal. Ito ay Trinitarian. Ito ay maliit. Ito ay isinasakatuparan ng pag-ibig ng Diyos. Ito ay nagbabalita sa malapit na pagdating ng Panginoong Yesus. Ito ay tunay na nagpaparangal sa lumikha. Tinutupad niya ang lahat ng mga utos. Meron itong pananampalataya kay Jesus. Naniniwala sa kondisyon na mortalidad ng tao. Inilalapat ang tunay na bautismo at ito'y isang prophetic church. Sabi ng mahal nating tagapagligtas sa 1:14-16, ako ang mabuting pastol, kilala ko ang sariling akin, at kilala ako ng sariling akin, gaya ng pagkilala sa akin ng Ama, at ng pagkilala ko sa Ama, at ibinibigay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Mayroon akong ibang mga tupa na wala sa kulungan ito. Kailangan ko rin silang dalhin dito at kanilang papakinggan ang aking tinig. Kaya't magkaroon ng isang kawan na may isang pastol. Maring may isa o dalawang iglesia na may isa o dalawa sa mga katangiang ito. Ngunit, isa lamang ang akma sa paglalarawan ng isang Xerox copy ng original. Maring magkamukha ang lahat ng iglesia, ngunit habang pinag-aaralan natin ang paglalarawan ng Diyos sa tunay mula sa kanyang banal na salita, mas madaling alisin ang mga hindi tumutugma. Kaibigan, marahil ikaw ay naghahanap, sinusubukang alisin ang kalituan sa relihiyosong mundo ngayon na hinahanap ang panghuling araw na iglesia ng Diyos. At ngayon, habang pinag-aaralan natin ang mga kahangahangang propesiya na ito, makikita mo na ang Diyos ay may special na mensahe at isang special na bayan para dalhin ang mensaheng ito sa buong mundo. Ngunit hindi sapat na malaman ng mga katotohanan ito sa Biblia para magkaroon ng kapayapaan at kaligayahan na nagmumula sa kumpletong kaalaman at lumakad kasama ni Hesukristo. Ang kailangan mo ngayon ay humakbang at sundin ang katotohanan na ipinahahayag ng banal na kasulatan at makasama ang Diyos sa tamang daan. Dahil itong sinabi ng Panginoon. 1:13-17. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, mapapalad kayo kung inyong gagawin. Kaibigan, ikaw ay tunay na kasama ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang tunay na iglesia upang samahan ka sa paglakad sa buhay na ito na mayroong tanging pag-asa.

Ang tanging pag-asa na kasama ang Diyos ay ang mapabilang ka, maging kasama ka sa kanyang tunay at iisang bayan na nandito ngayon ang pabalita at pagpapahayag sa iyo sa pamagitan ng Biblia. Nais ng Diyos na makasama ka sa kanyang iglesyang tunay na ililigtas, ang iglesya niyang minamahal, na inihayag niya sa pamagitan ng mga katangian at palatandaang walang kaduda-duda na sa Biblia masusumpungan. Kaibigan, huwag kang magulumihanan. Ang Banal na Espiritu ay tutulungan ka na makasama ng Diyos sa isang masaya at maligayang samahan ng kanyang tunay na iglesia ayon sa Biblia. Idadalangin kita ngayon, kaibigan ko, upang matulungan tayo ng Diyos, matulungan kanya na makasama sa kanyang tunay na iglesia. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po ngayong gabi. Sa pamagitan ng banal na kasulatan, ipinahayag mo ang mga katangian, palatandaan ng iyong tunay na bayan, tunay na mga anak, na tumutupad, sumusunod sa iyo, at may pananampalatayang mahigpit sa aming Panginoon. Ito ang iglesyang isinalaysay ng propesiya. Panginoon, salamat po sa pag-anyaya mong dito kami maaanib, dito kami sasama, dito kami lalakad, dito kami mabubuhay na may tanging pag-asa. Tulungan mo po kaming lahat na mahanda sa iyong malapit na pagdating at maging kasama mo sa iyong iglesia. Maraming salamat, Panginoon. Tinugon mo po ang panalangin na ito. Hinihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag kinunin mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radyo ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again. Jesus, oh my man. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito. Tapos, kinamwagahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yon hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun ang nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan. Lalong-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro. Ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na eksplanasyon dun sa mga kwan, parang iba. Doon ko nakakita talaga na ay napakaganda itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero doon sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon sa araw na yon. Eh bakit hindi naiba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa aral ng Seventh-day Adventist, mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong na bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, sa kayong mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung parang, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. Tanggapin ang ating Panginoon sa Kristo sa kanilang buhay. At ipamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoon Diyos sa kanila.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Mr. Bautista, yes, we'll just give you a call, okay?
2: Na naman? Pang-sampu ko na to ah. Ano ba namang buhay to?
3: Get a job through your knees. Prayer still works. Adventists care.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: nagalit ko pang ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nagdesisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar, isang sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At tutupuri, today sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlong po ako noon Pag nakain naman ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandong uli, asawa ko, umiyak yan, pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuha ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan, papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko. Bah, may magsabing ka ako to, maganda tong aral na to, sino kaya to? Kalahati lang inabot ko. Nung maga, inulit ko ulit. Mula noon, naging habit ko na bago ako pumasok sa trabaho, magmamaneho noon, pinakikinggan ko yung programa ni Pastor. Doon ko na laman lahat yung totoo, katulad ng Sabat. Hindi ko alam yung Sabat. Sa amin ang Sabat, sa saksi, Linggo. Doon magsaliksik ako at nalaman ko kay Pastor na ang Sabat, Sabado. At tinignan ko nga sa Biblia, ito to, pinanganak pa nakaka ko, maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung Linggo, hindi Sabado. Diyan ako na na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki yung pagbabago. Sabi nga, misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at saka yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako . Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag . Kung ako'y na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing maga, nakikinig kami sa radyo na to, malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismuhan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon . Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, bless na bless ako rin sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

0: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.
1: Sa AWR, 89.1 FM.
2: Ito ang Adventist World Radio, 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon, ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Ilog Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: po ay mag-alang po kasi po akong pan sinasama po ako yung magulang po namin. Alam na, go, babies.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pagsimba sa sobrang layo din po namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po ang magdaras namin. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Punta-punta po ako sa bukid, dala-dala ko.
0: Pag dala-dala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Habang nagtatagal. Natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung tempad pong ito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yung po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong minag sa pamilya ko, sa anak ko.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka ako rin pagkakapanood ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para...
0: Para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para maikon po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran na ipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga kapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at naka-anib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.
3: Now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
1: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
0: This is Jaisel Diaz.
1: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza. At kayo ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. Binabati

nila na sinasabi sa malakas na tinig. Kung ang sino man ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos na inihahandang walang halo sa kopa ng kanyang puot at pahihirapan sa apoy at asopre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ang halimaw at kanyang larawan o kanyang image ay sumisimbolo sa mga kapangyarihang lumalaban sa Diyos at nag-aakay sa mga tao sa maling pagsamba. Ang sentrong usapin dito ay muli ang katapatan sa Diyos. Kanino tayo sumusunod? Sa Diyos ba o sa sistema ng tao? Ang tanda sa noo o kamay ay nagpapakita ng pagsunod sa paniniwala o pag-iisip, ang kamay naman ay sa gawa o nakikisunod kahit hindi tunay na pinaniniwalaan. Maaring siya ay sumusunod dahil sa takot o anumang pangamba na kanyang ikapapahamak. Ipinapakita nito na may mga taong tatanggap sa maling sistema sa isip o sa gawa o sa kilos. Ang alak ng puot ng Diyos ay sumasagisag naman sa kanyang makatarungang paghuhukom laban sa rebelyon at kasalanan. Hindi ito dahil malupit ang Diyos, kundi dahil banal siya at hindi niya hahayaang maghari magpakailanman ang kasamaan. Ang Diyos ay matiyaga at mapagmahal, ngunit darating ang panahon ng paghatol, ng hustisya. Ang layunin ng babalang ito ay hindi upang takutin ang tao, kundi upang anyayahan silang manatiling nagtatapat sa ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay nagbibigay ng babala dahil nais niya tayong iligtas, hindi upang hatulan. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia na aming ipinamimigay, maaari kang makipag-ugnayan sa ating tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. At kung kayo naman po ay sumusubaybay sa ating social media account, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section. At mula po sa Ang Bible Pinoy Version, babasahin natin ngayong umaga ang Apokalipsis, Kabanatang 14, Talatang 9 hanggang 13. At meron pang isang angel na sumunod sa kanila. Pangatlo na yon, at sumigaw siya. Kung sino man ang sumasamba sa halimaw at sa ribolto nito, at tumatanggap ng marka sa noo o sa kamay niya, iinom din siya ng purong alak ng matinding galit ng Diyos na ibinuhos sa baso ng kanyang galit. Papahirapan siya sa apoy at sulfur sa harap ng mga banal na angels at ng tupa. Walang tigil ang pagpapahirap sa mga sumasamba sa halimaw at sa ribolto nito at sa may marka ng pangalan nito. Walang katapusan ang pag-akyat ng usok galing sa apoy na nagpapahirap sa kanila. Panawagan to para maging matatag ang mga pinili ng Diyos, yung mga taong sumusunod sa utos niya at tapat na naniniwala kay Jesus. Tapos may narinig akong boses galing sa langit na sinasabing, isulat mo to. Simula ngayon, blessed ang mga namamatay dahil sa pagseserve sa Panginoon. Totoong blessed sila, sabi ng Espiritu, magpapahinga na sila sa mabigat nilang trabaho kasi tatanggapin nila ang reward para sa mga ginawa nila. Ang mensahe ng pangatlong anghel. Kabaligtaran ng mga tapat na bayan ng Diyos o mga mananampalataya. Ang Apokalipsis, Kabanatang 14, Talatang 9 at 10 ay nagbababala tungkol sa kahihinatnan na ng mga haharap sa puot o galit ng Diyos. Sa lumang tipan, ang pagbubuhos ng puot ng Diyos ay inilalarawan ng simbolikong pag-inom ng alak mula sa isang kopa o saro,
Yan ay

ay mababasa rin natin sa Jeremias, Kabanatang 25, talatang 15 at 16. Ang bagsik o tindi ng hatol sa mga sumasamba sa halimaw ay ipinahayag bilang pag-inom ng alak ng puot ng Diyos na ibinuhos na walang halo sa Kabanatang 14 ng Apokalipsis, talatang 10. Sa saro ng kanyang galit, noong unang panahon, karaniwang hinahaluan ng tubig ang alak upang mabawasan ang tapang nito. Ngunit ang alak ng puot ng Diyos ay inilalarawang walang halo, akratuo sa orihinal na salita. Ang puro at hindi hinaluang alak ay sumasagisag sa lubos na pagbubuhos ng puot ng Diyos sa buong bagsik nito na walang awa. Ako po ay taga Quezon at doon sa amin ay uso ang lambanog. Ito ay 80% alcohol at talagang napakatapang. At ang umiinom ay kaagad kumukuha ng tubig o kaya soft drinks para mawala yung init sa kanilang lalamunan. Mas mabagsik ang hatol at ang puot ng Diyos sa mga hindi sumampalataya at tumanggap sa Ebanghelyo. Ang pinaka nakakatakot na babala na kailan may ibinigay sa sangkatauhan ay ang mensahe ng ikatlong anghel. Tunay ngang napakatinding kasalanan ang magdadala ng puot ng Diyos na walang halong awa. Hindi dapat manatili sa kadiliman ang mga tao tungkol sa mahalagang bagay na ito. Ang babala laban sa kasalanang ito ay dapat maipahayag sa buong sanlibutan bago dumating ang paghuhukom ng Diyos upang malaman ng lahat kung bakit ito ipapataw at magkaroon sila ng pagkakataong makapanumbalik, makaiwas sa hatol na ito. Sa aklat na Story of Redemption, page 383, sinulat ng isang magaling na manunulat ang ganito. Sa dakilang tunggalian, dalawang magkaibang uri ng tao ang mahahayag. Ang isang pangkat ay sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng kanyang tanda. Kaya't dumarating sa kanila ang kakilakilabot na hatol na ibinabala ng ikatlong anghel. Ang kabilang pangkat naman na lubhang kabaligtaran ng sanlibutan ay tumutupad sa mga utos ng Diyos at may pananampalataya kay Jesus. Yan din ang nakasulat sa Apokalipsis, Kabanatang 14, talatang 9 at 12. Habang ang lupa, ang mundong ito ay nababalot ng apoy ng pagkawasa, ang mga matuwid ay ligtas na nananahan sa banal na lungsod. Sa mga nagkaroon ng bahagi sa unang pagkabuhay na muli, walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Habang ang Diyos ay apoy na tumutupok sa mga makasalanan, siya naman ay araw at kalasag para sa kanyang bayan. Sa Apokalipsis, Kabanatang 20, talatang 6. At sa Apokalipsis, Kabanatang 21, talatang 1, ang nakasulat ay ganito, "At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na. Ang apoy na tumupok sa masasama ay siyang apoy na lilinis sa sanlibutang ito, sa mundong ito. Mawawala ang bawat bakas ng sumpa, walang impyernong mag-aapoy magpakailanman na magpapaalaala sa mga tinubos ng kakilakilabot na bunga ng kasalanan." At sa aklat na The Great Controversy, page 673 at 674, ang sabi ng manunulat na si Ellen G. White, "Iisa lamang ang mananatiling alaala. Ang ating manunubos ay magpakailanman magdadala ng mga bakas ng kanyang pagkakapako sa krus, sa kanyang sugatang ulo, tagiliran, mga kamay at mga paa ay makikita ang tanging bakas ng malupit na gawa ng kasalanan. Ang tanging matitira sa alaala ng kasalanan ay ang mga markang naiwan sa kamay sa palad ng ating Panginoong Diyos sa kanyang pagtubos sa atin at ang sugat sa kanyang tagiliran
ganun din ang pinaglagyan ng koronang tinik sa kanyang ulo. Ito ang alaala ng kanyang pagtubos. Pagpapatunay na dahil sa kanya, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Kaibigan, ng ikatlong anghel ay lumilipad sa gitna ng langit. Ipinahahayag ang mga utos ng Diyos at ang pananampalataya kay Jesus. Ito ay sumasagisag sa gawaing dapat gawin sa mga huling araw na ito ng kanyang bayan. Ang mensaheng ito ay hindi nawawala ng kapangyarihan habang ito'y nagpapatuloy. Nakita rin ni Juan na ang gawain ay lalo pang lumalakas hanggang masakop, mapuno ang buong sanlibutan ng kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo. Ito ay paalaala na ang bawat tao ay darating sa pagpili. Kailangang pumili kung sino ang kanyang sasambahin at susundin. Sa mundong ito na puno ng kompromiso, tinatawag tayo ng Diyos na bumalik sa Kanya, magtapat sa Kanya, kahit mahirap. Ang babala ng Diyos ay bunga ng Kanyang pag-ibig sapagkat nais Niyang walang sino man ang mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi at maligtas. Kaibigan, sana'y dumating ka sa pagpapasya ng pagpili sa Ebanghelyo sa ating Panginoong Hesukristo upang mapasa iyo ang katiyakan ng pagliligtas ng Diyos. Kaibigan, kung si Jesus ay nagdusa at nagbigay ng kanyang buhay upang iligtas ka, iligtas tayo mula sa puot at bunga ng kasalanan, bakit may mga bahagi pa rin ng ating buhay na mas pinipili nating sundin ang sarili o ang sanlibutan kaysa lubos na ipasakop ang ating buhay sa Kanya? Ano ang nagiging hadlang? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na tayo ay sama-samang lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po kaming nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Kami ay inyong ibinangong muli sa araw na ito. Taglay po ang buhay na nagmumula sa inyo at ang kalusugan na inyo pong ipinagkaloob. Salamat sa iyong mga babala na nagdadala sa amin upang bumalik sa pagsisisi, sa paglapit sa inyo at naglalayo sa amin sa landas ng kapahamakan. Sa gitna ng mga iba't ibang tinig ng sanlibutang ito na humihila sa amin palayo sa iyo, Panginoon, bigyan mo po kami ng malinaw na pandinig at pangunawa upang makilala ang iyong tinig, at bigyan mo po kami ng masunuring puso upang kami po ay buong pagmamahal na sumunod sa iyong kalooban. Tulungan mo po kaming piliin ang pagsunod sa aming Panginoong Hesus higit sa pagkatakot at pressure ng sanlibutan. Kapag dumarating ang tukso na makompromiso, Panginoon, palakasin mo po ang aming kalooban, ang aming pananampalataya na manatiling nagtatapat sa iyo at sa iyong katotohanan. Idinadalangin ko rin po ngayon, Panginoon, ang aming mga mahal na tagapakinig na nagpahayag po ng kanilang mga panalangin. Kayo po, Panginoon, ang maging katugunan sa mga panalangin ito at ang mga suliranin ay kanila pong malampasan. Amang banal, pagpalain niyo po silang patuloy sa buong maghapong ito sa kanilang pagtatalaga sa inyo. Maraming maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli, maraming salamat po sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan sa programang Rise and Reflect. At muli ko pong ini-offer ang atin pong napakagandang aklat na Ang Dakilang Tunggalian.
Ito po ay available sa English. Mapapasa inyo ang aklat na ito. Ang gagawin nyo lamang ay ipadala ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. 0918-944-7891. Sa inyo naman po na sumusubaybay sa ating Facebook page and YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong kompletong pangalan, address at contact numbers kung kayo po ay hindi pa nakatatanggap ng aklat na aming ipinamimigay, ang Dakilang Tunggalian. Muli, ito po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod, ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. God bless. Your word, my hope, my God.

Mainit na pagbati po ang nais kong ipaabot sa inyong lahat. Muli tayo ay narito sa programang May Nagmamahal sa Iyo. Ako po'y nagpapasalamat sa patuloy niyong pagsubaybay na habang tayo nagpapatuloy ating natutuklasan ang mga katotohanan na kailangan nating panghawakan sa araw-araw nating pamumuhay. Noong nakaraan, pinag-aralan natin ang katiyakan ng ikalawang pagparito ng Panginoong Hesukristo. Alam natin na yung pagtama ng bato doon sa mga paa ng ribulto na napaniginipan ni Haring Nabucodonosor, ito yung pagkakataon na kumakatawan sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. Ito yung panahon ng pagtatatag niya ng kanyang kaharian dito sa lupa. At atin pong binabaybay ang mga kahalagahang kaganapan bago dumating ang panahong iyon. At ano yung magiging paghahanda natin sa kanyang ikalawang pagparito? Sa pagkakataong ito, atin pong pag-aaralan ang isa sa napakahalagang sulat ni Apostol Pablo na may kaugnayan tungkol sa pagparito ng Panginoong Hesus. Ikalawang Timoteo Kapitulo 4, ang talata po'y 2. Ang sabi pong ganoon sa talata, ipangaral mo ang salita, maging handa sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Ayan. So, dahil sa kahalagahan na dapat marinig ng mga tao ang tungkol sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus para ang lahat ay makapaghanda at mas marami ang pawang manirahan sa kanyang kaharian, itinagubili nitong si Apostol Pablo kay Timoteo ang kahalagahan ng pangaral na hindi lang sa kapanahunan, kundi kahit hindi pa nakapanahunan, hindi panahon, hindi lang tuwing April, hindi lang tuwing Mayo, kung hindi ang sabing ganon, araw-araw dapat nating ipangaral ang salita ng atin pong Panginoong Diyos. Alam niyo ang sabing ganoon ng isang manunulat na si Ellen White sa Desires of Ages, page 822. Anuman ang tawag ng isang tao sa buhay, ang kanyang unang interes ay dapat maakay ang mga tao para kay Kristo. Napakaganda na ang nais ng Diyos gamitin niya tayo para mag-akay ng mga tao kay Kristo. Kaya itong ginagawa nating pag-aaral sa bawat araw, ito isang napakahalagang paraan para marinig ng mga tao ang salita ng Diyos. Kaya nga yung inyong pag-share ng ating programa sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak, na sila'y makapakinig ng mga salita, napakahalagang paraan ito. Ngayon, meron ho akong ibabahagi sa inyo na dalawang paraan para kayo ay makasama sa pagbabahagi ng mga salita ng Diyos. Una, ito yung hindi direktang pag-ibanghelyo o yung tinatawag nating evangelism, yung direktang, hindi direktang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi mayroon dalawang paraan, yung hindi direktang pag-ibanghelyo at direktang pag-ibanghelyo. Pareho pong mahalaga ito. Dahil ito po'y nagpapakita ng daan ng Diyos. Katulad halimbawa, noong hindi direktang pag-ibanghelyo, ito po yung tinatawag na pagsasakabuhayan ng salita ng Diyos. Yung iyong napag-aaralan sa Biblia, ito po yung iyong ipapamuhay na sa iyong pamumuhay mula doon sa iyong natututuhan na at napag-aaralan sa Biblia, nagiging halimbawa ka ng mga tao. Mahalagang ipakilala si Jesus sa ibang tao ng hindi ibig ko sabihin kasi kapag hindi direktang pag-ibanghelyo ang kailangan natin, kundi
pag nakita ng mga tao yung halimbawa sa buhay natin, hindi doon siya titigil, kundi mahalaga ding ipakilala siya sa ibang tao ng direkta sa pamamagitan ng mga salita na atin pong binibigkas. Ang problema po ay kung hindi balanse ang dalawang bagay na ito, mabibigo po yung ating evangelistic efforts. So kaya kung ang iyong buhay ay halimbawa'y magulo at ikaw ay nangangaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang mga salita, ika'y pagtatawanan lamang ng mga tao. Kaya nga, magtiwala po kayo, mas malalaman ng mga tao kung sino tayo sa kung ano ang ginagawa natin at kung paano tayo nabubuhay kaysa sa sinasabi natin. So, yan po yung tinatawag na hindi direktang pag-ibanghelyo. Yun yung kailangan muna na mangyari sa ating buhay. Yun yung dapat munang maranasan natin, yung maging lifestyle natin. Ngayon, ay ikalawa ay maaring maganda rin yung buhay mo, ngunit hindi mo maaakay ang iba sa kaligtasan maliban kung talagang pinangangaral mo sa kanila ang ebanghelyo. So, kita ninyo na dapat balanse itong dalawang ito. Hindi pwedeng mawala yung isa, kundi ito po ay nagkakasama sa buhay o sa estilo ng ating pamumuhay upang ang mga tao ay maakay natin sa Panginoon. Yung bang magtagumpay tayo sa pag-akay sa kanila na sila ay sasampalataya at tatanggapin ang ating Panginoong Hesus na siyang Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, paano sila tatawag sa hindi naman nila pinaniniwalaan? Kung bakit naman napakahalaga talaga yung direktang pag-ibanghelyo, dahil ang Biblia nga nagsasabi paano sila tatawag sa hindi nila pinaniniwalaan at paano sila maniniwala sa isa na hindi nila narinig at paano sila makakarinig kung walang nangangaral sa kanila. Dahil dito, ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig sa mensahe at ang mensahe ay naririnig sa pamamagitan ng salita tungkol kay Kristo. Yan ang sabi po ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 10, ang talatay 14 at 17. Maririnig mo lang ang mensahe kapag may taong nagbabahagi nito at maniniwala ka lamang kapag naririnig mo ito. At maaari mo lamang itong ikalat kapag pinaniniwalaan mo ito. Kaya't ang pananampalataya ay nagmumula po sa pakikinig. At ang pakikinig ay mula sa salita ng Diyos na binabahagi ng isang taong naniniwala na ito ay totoo. Kaya mahalagang ipakita sa pamamagitan ng ating kilos kung ano ang ating pinaniniwalaan. Ngunit, ito po'y katulad din ng mahalagang sabihin ang kwento sa iba ng direkta. Kaya kung ano yung unang iglesia, kung paano sila nagkakatipon-tipon doon sa isang kwarto sa mataas na lugar ng pawang tahimik, hindi nila makakamit ang isang retreat o revival. Sinusunod nila ang mga utos ni Jesus. At lumalabas sila upang abutin ang mga tao kahit pinag-uusig. Kaya nga, ang muling pagbangon ay nangyari nang sila ay lumabas. Kaya mapapansin po ninyo, kahit na yung modelo nagpapahayag, na hindi lang po yung tayo ay nagwo-worship, tayo nagkakasama-sama, tayo nag-aaral ng Biblia, kailangan din na abutin natin ang mga tao at sabihin sa kanila kung ano ang atin hong nabasa, kung ano ang naidulot nito sa ating mga buhay, kung paano tayo binago. At kahit na ayon ng mga tao na ito ay pakinggan, magpapatuloy lang po tayo. Kahit nga tayo pinag-uusig, ang sabing ganoon, ay magpatuloy tayo dahil ang sabi ng Panginoong Hesus, sa lahat na gumagawa sa kanyang gawain, hindi niya iiwanan. Makakasama siya hanggang sila'y magtagumpay. Kaya mapapansin nyo yung unang iglesia, pagkatapos ng kanilang
revival o retreat doon sa upper room. O, anong ginawa nila? Sinunod nila yung mga utos ng Diyos at sila ho ay lumabas upang abutin ang mga tao. At nang sila'y lumabas, sila'y nakatagpo ng mga taong naghihintay na marinig ang mga salita ng Diyos. Nang sila'y lumabas, sila po ay nagwagi ng puso na hindi nila maaring makuha nang hindi ipinangangaral ang Ebanghelyo. Nang lumabas itong mga, ang grupong ito, ang unang iglesia, isang kamangha-manghapong pagbabagong buhay ang naganap kung saan libo-libong tao ang nagsisi sa isang araw ng kanilang mga kasalanan. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, ang kahalagahan po ng pakikisangkot sa pagdadala ng pabalita ng Diyos, ito po'y mabisang paraan na magamit natin ang mga talento na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ang kailangan mo lang gawin ay maakay ang mga tao kay Kristo sa pamamagitan ng paggamit ng talentong ibinigay sa iyo. Kaya kung talento may pag-awit, gamitin mo ito sa panghihikayat ng mga tao. Kung ang talento may pagtugtog, gamitin mo ito. Kung ang talento may pagbibigay, gamitin mo ito. Kung ang talento mo ay pagtanggap sa mga tao, sumama ka sa gawain at iyong kamayan at iyong tanggapin ang mga tao, i-usher sila sa pakikinig na salita ng Diyos. At kung ang talento may pagbibigay, gamitin mo ito para ang mga tao ay madala natin sa atin hong Panginoon. Ang paraan na dapat mong gawin, ang sabi ng ganon, dapat tukoy mo ang mga talento na mayroon ka. Ano man ang talento na binigay ng Diyos, gawin mong paraan na gamitin ang talentong yan upang maligtas ang mga tao. Ang layunin ng iyong talento, kung bakit yan pinagkaloob sa iyo, ay para iligtas ang ibang mga tao. Hindi para noon ipagmalaki mo sa iyong sarili. Hindi para ikaw ay purihin ng mga tao. Mga kaibigan, kung gagamitin natin ang ating talento sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos, una tayong makakaramdam ng tunay na kasiyahan ng pananampalataya. Kaya nga, maaari kang makisangkot sa grupo na magdadala ng mga aklat ng Spirit of Prophecy o di kaya magbabahagi ng salita ng Diyos. Ito po ay paraan na maaari kang makilahok sa pangangaral. Sabi ko nga sa inyo kanina, mag-share ka ng mga programa sa AWR, sa iyong mga kaibigan, isa rin itong paraan. Ang sabi nga doon ng propetisa, higit sa 1,000 ang malapit ng magbalik loob sa isang araw. Karamihan sa kanila ay matutunto ng kanilang unang paniniwala sa pagbabasa ng ating mga publikasyon at ganun din sa pakikinig ng mga salita ng Diyos. Kaya nga, dito ay pinakikita sa atin kung papaano natin gagamitin ang mga talentong pinagkaloob sa atin. At sa pakikilahok natin, mga kapatid, magagawa nating ipangaral ang Ebanghelyo kahit wala sa kapanahunan. Magiging estilo ito ng ating pamumuhay ng mga tao ay madala sa ating Panginoong Hesus dahil siya ay muling babalik. Kaya nga, mahal ka ng Diyos. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Gusto niyang gamitin ka para noon magtagumpay ang kanyang gawain sa pamamagitan mo sa buhay ng mga tao na may lalapit sa Panginoon na tumatanggap ng kanyang pagmamahal. Sana tayong lahat magkasama-sama sa gawaing ito. Muli po, ako'y nagpapasalamat at tayo'y nakatapos sa ating pong pag-aaral at susunod sa susunod po uli, magkasama-sama tayo. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, maraming salamat sa inyo. Tinuro niyo sa amin ang paraan kung papaanong nais ninyong abutin namin ng mga tao at maihanda sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Hesus. Panginoon, lahat nawa na nakapakinig ng pag-aaral na ito, i-bless ninyo. At kaming lahat, gamitin niyo mabisang kasangkapan, lalo tigit ang mga talentong pinagkaloob ninyo sa paghanda ng mga tao na tatanggap sa Panginoong Hesus na nagmamahal sa kanila.
Maraming salamat po, Panginoon, sa blessing na pagkakaloob niyo sa bawat isa. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Isa pa pagbalang oras ng pagbati ang aking pinapaabot sa lahat po ng aming mga suking taga-subaybay na nanonood at nakikinig ng programang Salita ng Buhay. Kumusta kayong lahat mga binamahal? Nawa kayo madatna ng ating programa na nasa mabuting kalagayan. Meron malusog na pang atawan at higit sa lahat, meron magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Ating purihin at pasalamatan ng ating Panginoong Diyos sa kanyang kabutihan at sa kanyang kadakilaan. Tunay na ang Diyos ay mabuti na sa atin ang nagmamahal, patuloy na pinagkalob sa atin ng mga biyaya, lalo't higit sa biyaya ng buhay at kalakasan. Kaya tunay na every gising is God's blessing. Sa bawat pagmulat ng ating mga mata sa umaga, isang pagpapala mula sa ating dakilang maylikha. Kaya marapat lamang na sa umagang ito ay ating purin at pasalamatan ang ating Panginoon. Ngayon po yung araw ng Biyernes, of course, May 22. 2026. Napakabilis ng panahon mga minamahal. Naka-live tayo sa atin pong AWR 89.1 FM Radio Manila. Last day po natin ngayon sa radio. Binabati natin lahat po ng ating mga listeners na nakikinig sa mga oras na ito. Kayo man ay nasa inyong mga tahanan, nasa inyong mga paglalakbay. Subalit kinakikinig ng programang Salita ng Buhay, ang pagpapala ng Panginoon ng inyong maranasan. Ganon din sa ating mga viewers sa Adventist World Radio Facebook page, maging sa ating main platform sa Gospel and Music Ministry, Facebook and YouTube, at sa ating buong page ng South Central Luzon Conference. Binabati natin lahat ng viewers natin dito sa Bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa mga viewers natin sa iba't ibang dako ng mundo. Anumang oras kayo nadatna ng ating programa, mga minamahal, naway ang kapayapaan at biyaya ng Panginoon ang inyong maranasan. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jumel Arsenal, na sa inyo'y bumabati. And of course, hindi ako nag-iisa sapagkat ka-partner natin ang ating minamahal na Sabbath School Director, Pastor Rodel Honorica. Pastor, good morning.
1: Good morning, Pastor Jumel. Good morning po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Napakabuti po ng Panginoon na habang tumatakbo ang bawat araw, ay lalong higit tayong lumalago sa ating mga kalaman tungkol sa salita ng Diyos. Amen. At muli po, sa umagang ito, pag-aaralan natin ang isang buong leksyon na may pamagat na having faith o pagkakaroon ng pananampalataya. Naway lumago ayon sa kagustuhan ng Panginoon sa lahat ng panahon ng ating paglakad bilang mananampalataya at makarating tayo sa sukat ng ating Panginoon. Magandang pag-umaga, pagbati po sa inyong lahat, naway ang Panginoon ay sumain niyo.
0: Amen. Thank you, Pastor Rodel. At sa lahat ng ating mga viewers, nakikiusap tayo na inyo pong i-share ang ating live ngayong umaga para marami po makinabang at maging pagpapala din po sa kanila ang ating pong paglilingkod, mga minamahal. Share niyo po sa inyong mga timeline, sa inyong mga kaibigan, kapuso, kapatid, kapamilya, at maging pagpapala din po sa kanila. Ano po, tandaan natin na sharing is caring, sharing is loving, and sharing is supporting, mga minamahal. Ano ho? At of course, mga minamahal, samantalang kayo nagsishare ng ating live, ay kung kayo din po may mga katanungan, ay send nyo sa ating cellphone number para pwede natin maipaglingkod sa sunod ng mga pagkakataon. Bagaman ang programang Salita ng Buhay ay magtatapos sa araw na ito, sa radio lamang po, mga minamahal. Kaya ito yung last na broadcast namin ni Pastor Rodel sa AWR Radio, mga kapatid. Nagpapasalamat kami sa dalawang taon na kami ay nagkaroon ng panahon o nagkaroon ng pagkakataon makapagbahagi ng salita ng Diyos sa programa nating Salita ng Buhay sa AWR. Pero ang atin pong Gospel and Music Ministry ay magpapatuloy sa Facebook and YouTube, ganun din ang South Central Luzon Conference. Ano po, mga minamahal, at samahan nyo kami sa ating pag-aaral ngayong umaga. Bago tayo magsimula, tayo muna'y dudulog sa ating mahal na Panginoon sa magitan ng ating panalangin. Pangunahan tayo ni Pastor Rodel.
1: Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat.
2: Yes, Lord.
1: Kayo na siyang nagbibigay sa amin ng buhay, lakas, nagtataas sa amin upang kami ay masumpungan sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon na laging nasa sapanig ng Panginoon. Kayo na umaakay kami sa amin sa pamagitan ng mga banal na katotohanan upang makapamuhay kami na sang-ayon sa kalooban ng aming Diyos na minamahal, sinasamba.
2: Yes,
1: narito, Panginoon, sa bagong leksyon na pagkakaroon ng pananampalataya, ay tulungan kami na maliwanagan ang aming puso't isip sa mga salita na siyang sa amin ay magbibigay ng pagkaunawa. Tulungan kami sa kapangyarihan ng Espiritu o Diyos na maibahagi namin ni Pastor Jumel ayon sa inyong banal na panukala. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
0: Amen. At amen. Thank you, Pastor Rodel. Ngayong umaga, mga minamahal, ang ating leksyon, gaya ng binanggit ni Pastor Rodel sa kanyang mga pagsasalita, ay napakaganda, having faith. Pagkakaroon ng pananampalataya, nasa leksyon 8 na tayo. Ano po? Ang lesson na ito hanggang lesson 13 po kaming magkakasama sa Sabbath School.

0: ang Biblia. Pangalawa ay sinundan naman sa pananalangin.
1: Yes.
0: Abang ganda, no? At una, pag-aaral ng Biblia. Pangalawa ay sa pananalangin. Ngayon naman ay pananampalataya. Wow! Tripis na tayo. Pagkakaroon ng pananampalataya. Sapagkat ito ang nag-uugnay sa atin, sa ating Panginoong Diyos, Pastor.
1: Yes.
0: Napakaganda nito. Kaya sa pag-aaral natin ito, mga minamahal, inyo nawang masundan kung gaano kahalaga na magkaroon tayo ng pananampalataya. Ano po? At napakaganda rin ng ating key text. Mababasa natin yan sa Hebreo Kapitulo 11, ang versikulo 1. Ang sabi po'y ganito, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan o katiyakan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Pastor, ang talatang ating binasa ay nakaugnay sa ating paksa, having faith. At ito'y binigyan ng kunting pagpapaliwanag ng manunulat ng Hebreo na ang pananampalataya pala ay katiyakan o kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. At pangalawa, ito'y assurance o katunayan na mga bagay na hindi nakikita. Pastor, anong masasabi mo dito?
1: Ito ay isang malalim na pagpapahayag ng mga bagay na hindi pangkaraniwan.
0: Yes.
1: Sapagkat ang pananampalataya ay parang sinasalamin mo, inilalagay mo sa iyong isipan yung isang katiyakan. Para bagang lumilikha ka sa iyong isipan na ito'y totoo. At totoong totoo. Sapagkat iyong pinaniniwalaan. Bagaman hindi mo pa nararanasan, hindi pa natin nakikita. Pero sapagkat sinabi sa pamagitan ng salita ng Diyos ay mahigpit natin itong pinapaniwalaan.
0: Amen.
1: Ganon tinatanaw natin mga mananampalataya. At ang Diyos ang nagbibigay nito ng kumbagay pagpapatibay.
0: Yun.
1: Kasi kung wala naman tayong makikitang pruweba sa pamagitan ng mga sulat at pagpapahayag, hindi din naman tayo magkakaroon ng tiyak na pagtayo o pagkabuo kung ano ang ating sinasampalatayanan. Kaya mamaya, liliwanagin pa natin kung paano nabubuo ang pananampalataya at bakit ito ay pinapaniwalaan kahit sa mga bagay na hindi pa ito nagaganap at hindi pa ito nakikita.
0: Yun. Ganda, Pastor. Kasi dito nakikita natin sa ating binasa, ang pananampalataya pala ay kahit hindi nakikita, no? At hinihintay mo na mga bagay na darating. May ating liwanagin. Siguro, Pastor, ay simulan mo sa ating konsepto. Anong pinaka-concept ng ating pag-aaral ngayon?
1: Ang konsepto po ng ating pag-aaral ay nagdadala sa atin na ang pananampalataya hindi lamang paniniwala sa isip, kundi isang buhay na karanasan ng pagtitiwala, pagsunod, at panatag sa Diyos.
0: Wow.
1: Ito ay nakikita sa pang-araw-araw na pamumuhay ng Kristiyano habang naghihintay sa katuparan ng mga pangako ng Panginoon.
0: Wow.
1: So napakagandang konsepto nito, mga minamahal mga kapatid. Pastor Jomel.
0: Opo.
1: Na dinadala tayo kung paano ipinapaliwanag sa pamagitan ng konseptong ito ang karanasan ng pagkakaroon ng pananampalataya.
0: Yes, at maganda yung idea mo, Pastor, sa konseptong ito dahil hindi lamang sa isip, kundi may buhay na karanasan ng pagtitiwala. Ay nabanggit din natin yan noong nakaraan, yung pagtitiwala, napakahalaga. Yung pagsunod. At kapanatagan sa Diyos. Maging panatag tayo. Hindi lamang sa isang bahagi, kundi sa araw-araw ng ating buhay.
1: Yes.
0: Sa buong aspeto ng ating buhay, mga minamahal. Sige, Pastor, tuloy natin sa ating introduction.
1: Ang ating pagpasimula ay dinadala tayo sa panahon ng kawalan ng katiyakan. Tinawagan naman tayo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang bayan upang mamuhay hindi ayon sa nakikita, kundi ayon sa pananampalataya. Ang araling ito ay nagtuturo na ang tunay na pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos, pagsunod sa kanyang mga salita, at pananatiling matatag hanggang sa katapusan. Sa pamagitan ng pananampalataya, ang tao ay nagiging malapit sa Diyos at nagtatagumpay sa pamagitan ni Kristo.
0: Amen. Kaya ang pananampalataya, Pastor, kung ating babasahin ng Biblia, marami mamaya makikita natin mga karanasan ng mga taong sumampalataya.
1: Mga karakter ng Biblia.
0: Yes, mga patriarka na makita natin ang ebidensya ng kanilang pananampalataya.
1: Yes.
0: Yung ilan ay walang katulad. Maya-maya may mga example tayo na makikita natin dito sa binanggit ni Pastor sa kanyang introduction na isa sa halimbawa ay yung

0: natiling matatag hanggang sa katapusan ay dahil sa pananampalataya. Kapag wala kang pananampalataya, wala kang kapanatagan eh. Wala kang pagtitiwala kasi ito yung pinakapuhunan natin, faith. Kaya having faith. Sa panahon ng bagong tipan, mga minamahal, maraming beses na binabanggit ng Panginoong Jesus na saan ang iyong pananampalataya. Binanggit niya rin ng ating Panginoong Jesus, kaliit ng iyong pananampalataya. Ano? Kasi sa panahon ng mga krisis, Pastor, sa panahon ng tinatawag nating mga disastrous things sa buhay ng tao, humihina, nanlulupaypay. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, nasaan ang iyong pananampalataya? Ang sabi niya ay, kaliit ng iyong pananampalataya. Pero, meron din namang mga senaryo sa bagong tipan na nakikita ng Panginoong Jesus, napakalaki ng pananampalataya. At ang sabi pa ng Panginoong Jesus, ngayon na ako nakakita na ganito kalaking pananampalataya at walang katulad nito sa sambayan ni Israel, mga minamahal. So, therefore, nakikita natin ang pinaka-theme natin about faith. Mga minamahal. Ano ho? Ang tatlong punto na ating pag-aaralan ngayon ay makikita nyo sa inyong mga screen ang pananampalataya. Una, ay pagtitiwala sa Diyos kahit hindi nakikita. Yan ang unang punto, mga minamahal. Para ho ay magkasya sa ating screen, ay nilagay ko sa taas ang pananampalataya. Ano ho? Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos kahit hindi nakikita. That's number one. Number two, ang pananampalataya ay nakikita sa pagsunod. May ebidensya, Pastor.
1: May ebidensya.
0: May mga halimbawa tayo mamaya.
1: Yes.
0: At ang pangatlo, ang pananampalataya ay nagpatatag ng buhay natin kay Kristo. Amen. Nagpatatag. Kaya itong tatlo na ito, mga minamahal, ang ating himay-himayin. Dito tayo, Pastor, sa unang punto. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos kahit hindi nakikita. Gaano ito kahalaga, Pastor, na may pagtitiwala tayo sa Diyos kahit hindi nakikita?
1: Ang pananampalataya, ito ang tinitingnan ng ating Panginoon. Pastor Diomel, sa karanasan ng ating pakikipagrelasyon sa Diyos, ito ang katunayan na ikaw ay nananalig.
0: Iyon.
1: Ikaw ay nagtitiwala. Kaya dito sa ating pambunga, dito sa ating unang punto, yung pagtitiwala sa Diyos kahit hindi nakikita, ano? Ito yung tunay na pananampalataya na ang batayan ay ang salita ng Diyos. Amen. Kasi noong mga, kagaya ng binanggit mo, yung mga karakter ng Biblia nung una,
0: opo,
1: sila ay, ang Diyos ay nakipag-ugnay sa kanila nung una. Yung tinatawag nating mga patriarka.
0: Yes.
1: Pero nagsalita lamang ang Panginoon. Kagaya kay Noah, kagaya kay Abraham, pinahayag lamang kung ano yung mangyayari sa darating.
0: Yes.
1: Pero itong mga sinabihan na ito, ay mga, yung iba sa kanila ay hindi nasaksihan, kagaya sa puntos ni Abraham.
0: Yeah.
1: Pero, pinaniwalaan na ganyan na lamang ni Abraham, na ito'y totoo. At yung katunayan nito, sapagkat yung Diyos na nagsalita ay Diyos na kanyang pinagtitiwala at sinasamba. Ito'y nakita sa kanyang buhay, na totoo.
0: Amen.
1: Sapagkat Diyos ang nagsalita. Kaya yes, yung ebidensya sa Hebreo 1, 11:1 ay nagsasabi ng isang definisyon kung ano talaga ang pananampalataya sa kabuuan. Kaya kung uulitin natin, mababasa natin dito sa ating screen, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan. Yung panatag ka, yung abay sinabi ng Panginoon eh. Ako'y naniniwala.
0: Opo. Yung salitang kapanatagan, Pastor, napakaganda. At ang ibang salin niyan, katiyakan. Ibig sabihin, tiyak. Sa English ay sure. Assurance ba? Maganda eh. Pag sinabi ng Diyos, panatag. May kapanatagan. May katiyakan. Bakit kaya, Pastor? Sapagkat napansin ninyo po, bago nyo po ituloy, Pastor, sabi kasi dyan sa unang punto natin, ang pagtitiwala sa Diyos kahit hindi nakikita. Bakit ganon? Kasi baka makalimutan natin ito. Ang puntong ito nagdadala sa atin sa isang salita na ang Diyos ay mapagkakatiwalaan.
1: Amen.
0: Yung kanyang mga salita.
1: Yes.
0: Pag sinabi ng Diyos, hindi kasi niya binibigo ang tao, Pastor.
1: Yes.
0: Hindi katulad ng tao, pag sinabi, pwedeng mabago kinabukasan. O di kaya maya-maya, wala na. Ang Panginoong Diyos, kapag sinabi niya, ipinangako niya, natutupad. Kaya ang salita niya ay may kapanatagan, mapanghahawakan, at mapapanaligan. Tuloy mo ba, Sir?
1: Bukod doon, sinasabi din ng talata, at yung pananampalataya ay katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Bil mo nga, parang ko ilalagay mo sa iyong isipan, napaka-imposibleng karanasan yung ganito, biro mong katiyakan,
0: yes.
1: Pero hindi mo na makikita. Samantalang ang sanlibutan ngayon ay nandun sa prinsipyo ay to see is
0: to believe.
1: To believe.
0: Mm-hmm.
1: Eh, pero ito, kabalintunuan, ipinapakita dito ng mga mananampalataya na kaiba ito sa pananaw ng sangkatauhan.
0: Amen. At sa sunod na talata niyan, I like the statement of Apostle Paul na ang sabi niya, sapagkat nagsisilakad kami sa pamamagitan ng
1: pananampalataya.
0: Oh, sabi niya, no? Sapagkat kami lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin.
1: Hmm.
0: Aba, ang ganda, mga minamahal. Ito'y kabaligtaran, Pastor, sa prinsipyo ni Apostol Tomas. Noong ang ating Panginoong Yesus ay, may sinabi ang Panginoong Yesus eh, na ang anak ng tao ay mamatay at mabuhay sa ikatlong araw.
1: Mm.
0: Yung salita ng Panginoong Yesus, maraming beses binanggit yun. Pero nung nabuhay ang ating Panginoong Yesus sa ikatlong araw, ay binalita ngayon ng mga alagad dahil wala si Tomas dun eh.
1: Uh-huh.
0: Ang sabi ng mga alagad ay, nabuhay ang Panginoong Yesus. Sabi ni Tomas, aba, we.
1: Teka.
0: Parang hindi ka paniwala yan. Maliban, ang sabi ni Tomas, makita ko yung kanyang mga kamay na may butas. At yung kanyang tagiliran ay maniwala akong nabuhay nga siya. Isa pagsasalita niya ngayon, Pastor, aakma doon sa binanggit mong to see is to believe. No, kasi sabi ni Tomas eh, malibang makita ko at mahawakan at maituso ko yung aking daliri doon sa kanyang tagiliran. To see is to believe ngayon, mga kapatid. Pero nung binanggit ni Tomas yun, biglang lumitaw ang Panginoong Yesus. Oh, sabi ng Panginoong Yesus, Tomas, narito ako. Halika, lumapit ka. Ipasok mo yung daliri mo sa aking tagiliran. Tingnan mo ang aking mga kamay. Ako nga ito. Sumampalataya ka. Yun, nagsinabi ng Panginoong Yesus. Alam niyo yung sagot ni Apostol Tomas. Nung makita niya ang Panginoong Yesus, sabi ng mga kaibigan nating kaibayo eh, nagulat si Tomas.
1: Hindi.
0: Sa aklat ng Juan, Kapitulo 20, ang versikulo 28, ito ang ating mababasa. Sabi diyan, mga minamahal, sumagot si Tomas. Sa 27 mo natin dan para makita nila yung nangyari. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo rito ang iyong daliri at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilapit mo rito ang iyong kamay at ilagay mo sa aking tagiliran. Huwag kang mag-alinlangan, kundi
1: sumampalataya.
0: Yun, sumampalataya. Ay nung sinabi ng Panginoong Yesus, sumampalataya. Dahil kinuha natin itong prinsipyo ito because of the statement of Pastor Rodel, to see is to believe.
1: Yes,
0: totoo yun, Pastor. May mga ganong tao. At isa dyan, si Tomas. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, huwag kang mag-alinlangan. Inagduda si Tomas eh. Nabuhay kaya? Oh, kasi kung nagduda siyang nabuhay ang Panginoong Yesus, ibig sabihin, nagduda siya sa sinabi ni Kristo na mabubuhay siya ng ikatlong araw. Ano po? Kaya sabi ni Kristo, huwag kang mag-alinlangan, kundi
1: sumampalataya.
0: Aba, anong sagot ni Tomas? 28, Panginoon ko at Diyos ko. Sabi ng ilan ay nagulat. Hindi sinabi ni Kristo na nagulat ka lang, Tomas, kaya nasabi mo yung Panginoon ako at Diyos ko. Panginoon ako at Diyos. Sa talatang 29, maganda yung pagkadiin ng Panginoong Jesus. Sapagkat ako'y nakita mo, sumampalataya ka. Mapapalad ang hindi nakakita, gayon may sumampalataya. Ito yung akma, Pastor, doon sa 11:1 ng Hebreo, na ang panampalataya ay katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. Kaya sabi ni Kristo eh, sumampalataya ka ba, Tomas, dahil nakita mo ako? Mapalad yung sumampalataya kahit hindi ako nakikita. So, kung titingnan natin, mga minamahal, kung ikay may panampalataya sa ating Panginoong Yesus ngayon, mapalad ka kaysa kay Tomas. Dahil kahit hindi natin nakita ang Panginoong Yesus, mas mapalad tayo. Siya kasi hinintay pa niya makita si Kristo. Tayo meron tayong katiyakan, mapalad tayo at may kapanatagan sa sinabi ng ating Panginoon. Tulad ni Apostol Pablo sa 7, nagsilakad kami sa magitan ng pananampalataya, hindi sa paningin. Saan ba nanggagaling ang pananampalataya, Pastor? Roma.
1: Sa pahayag ni San Pablo sa Kapitulo 10, talatang 17 ng Roma,
0: opo,
1: ganito ang kanyang sinasabi kung papaano at papaano ang pananampalataya, ano ang saligan at pinanggagalingan. Sabi niya, kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig.
0: Amen.
1: At ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Noong paman, noong mga panahon ng mga patriarka,
0: opo,
1: nagsalita din ang Diyos. Ito yung sa panahon naman natin ngayon ay yung sulat ng Panginoon. At hindi sinasampalatayan kung paano sinampalatayanan ng ating unang

0: Mm-hmm. O, di may tagapagmana ng katuwiran ayon sa pananampalataya. At yung nakinig lamang. Ay, sino yon? Mm-hmm. Ay, yung walong pamilya. Yung buong pamilya ni...
1: Walong membro.
0: Ni mm-hmm. Noe.
1: Noe. Isa-isahin natin. Baka magtaka sila. Sino ba yon? Ay, di si Noe. Yung kanyang asawa. Yung asawa niya, isa lang. Tapos yung kanyang tatlong anak. At yung asawa ng tatlong anak niya.
0: Walo.
1: Walo sila.
0: Eh, may mga nakinig pa rin.
1: Oo.
0: Yung mga hayop.
1: Iyon.
0: Biro mo. Kung saan galing yon.
1: Opo, at binanggit doon.
0: Tinawagan ng Panginoon yun.
1: Oo. Kung hindi man ma-preserve yung buhay ng mga taong matigas ang ulo, doon sa mga hayop, pitong paris sa malinis. Binanggit doon eh. Tapos paris ng mga, ng tinatawag nating marumi. Ito niya, preserve ng Diyos sa mga hayop na nakinig kaysa doon sa mga taong matigas ang ulo.
0: Yeah.
1: Kaya sabi nung aking professor nung araw eh, mas madali magpasunod ng 100 baka kaysa 10 taong matigas ang ulo. Yun ang halimbawa ni Noe, si Abraham, Pastor.
0: Tingnan natin sa talatang 8, ano? Sa pananampalataya, si Abraham, nang tawagin, ay tumalima
1: yun
0: upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggapin na pinakamanang ari at siya yumaon na hindi nalalaman kung saan siya paroroon.
1: Ito mas mahirap. Si Noe pinagawa, ay alam kung anong gagawin. Ito, hindi alam kung saan paroroon.
0: Hindi alam paroroon.
1: Ito yung mahirap. Halimbawa, pumunta ka sa lugar na pamamana ko sa iyo. Saan yun? Basta pumunta ka. May sabihin, basta na kung pupunta nito. Sumunod si Abraham.
0: Sumunod?
1: Opo.
0: So kung titingnan natin, kung ikukumpara natin yung dalawa, ang pananampalataya ni Noe ay nagbunsod sa kanya ng pagsunod dahil sa banal na
1: utos at takot.
0: Dito naman kay Abraham, sapagkat siya ay binigyan ng yung arabagang pangako na
1: mana.
0: Oo, mana.
1: Apo.
0: Na ganito ang iyong magiging lahi, ikaw ay sa iyong dahil sa iyo ay
1: dadami.
0: Dadami ang iyong lahi na binigyan siya ng pangako na yon.
1: Yes.
0: Ay wala siyang anak. At si Sarah ay lampas na.
1: 90 na eh.
0: Oo, sa panahon ng panganganak.
1: Kumbaga, menopause na.
0: Oo, pero inilala pa rin ang pananampalataya ng mag-asawang ito.
1: Yes. Unang-una pa nga, natawa si Sarah eh. Mga anak ko ba? Ako eh, matanda na ako. Eh, si Abraham noon eh. 99 na. 99. Pero ang Diyos natin, may isang salita.
0: Yes.
1: May isang salita.
0: Gaya kung ano yung sinabi niya.
1: Oo, mangyayari.
0: Mangyayari.
1: And, kaya ang Diyos ay mapapanaligan, Pastor.
0: Yes.
1: Oo. Kaya doon, si Noe ay nagtayo ng daong dahil sa sumampalataya siya sa sinabi ng Diyos. At kanya binigyang pansin yung babala ng Panginoon. Ang si Abraham naman, lumakad doon sa lugar na hindi niya alam sapagkat siya ay sumampalataya sa sinabi ng Diyos.
0: Yes.
1: At ang tunay na pananampalataya ay laging may kasamang pagsunod.
0: Amen.
1: Gaya ng Santiago 2:18 kayo na ipakita mo ngayon yung pananampalataya mong walang gawa. Ipakita ko naman sa makita ng aking gawa ang aking pananampalataya. At ang ebidensyang ito, itong dalawang matitikas na mga patriarka, Pastor.
0: At napansin ko dito, ang ebidensya ng pananampalataya na kagaya ni Abraham, panghabang buhay.
1: Amen.
0: Lifetime. Kagaya din ni propeta, ni patriarka Noe. Ano, sila ay hanggang sa kanilang huling sandali ng kanilang buhay, pinakita nila yung kanilang pagtitiwala sa salita ng Panginoon na ipinangako sa kanila.
1: Amen.
0: So, hindi lamang pala ito isang araw o kaya ilang taon na pananalig o pananampalataya sa salita ng Diyos, kundi ito ay habang buhay na dapat nating ini-exercise.
1: Amen. May binanggit nga dito, Pastor, na yung binanggit mong exercise. Sabi dito, exercise your faith. Sanayin mo sarili mo sa sumampalataya. Remember that faith is not a feeling. Hindi ito'y pakiramdam lang. But a decision to believe.
0: Amen.
1: Pag sinabi ng Diyos, you have to believe, mga kapatid. Remember that even in darkness, when you can't see Him, God is there.
0: Yes.
1: Yung napakaganda.
0: Pero mo, hindi mo nakikita.
1: Pero ang
0: Diyos nandun ang Panginoon.
1: Apo. Napakaganda. Alam nyo, ay napakasarap pala sa pakiramdam na even in your darkness moment, no, nandun ka sa pinaka madilim na karanasan, ang Diyos ay naroon din.
0: Okay.
1: Kaya nung ako'y nasa ano, bago tayo sa 30 Pastor, sa application, ihanda mo na sa Pastor. Nung ako'y pumunta sa Mangyan, sa mga dumagat, ay meron kaming cross culture. Tinuruan ako ng kanta ng dumagat. Ang kanta na ay

0: Pinang ilog siya'y naroon, kahit saan ka pumaroon, ang Diyos nandun. Ang ganda. Dahil doon sa karakter ng Diyos na omnipresent.
1: Okay.
0: Pastor, omnipresent. Yes. Kaya sabi doon, even in the darkness, ang sabi dito, when you can't see Him, God is there. Mga minamahal. Pastor, application natin sa punto natin ito.
1: Ang ikalawang punto ay naghahatid sa atin na maging bahagi at karanasan ng ating buhay, na sundin ang utos ng Diyos.
0: Pag sinabi niya.
1: Dahil sinabi niya. Ito'y pinagtiwalaan ng ating mga unang mga magulang.
0: Opo.
1: So, patuloy natin na dapat gayahin ang kanilang halimbawa na tayo ay magpatuloy na sundin ang utos ng Diyos. Ang ikalawa, ipakita ang pananampalataya sa pamagitan ng gawa at pamumuhay.
0: Amen.
1: Ang ebidensya ng pananampalataya, dapat ang Diyos ang nakakakita.
0: Amen.
1: Kung paano tayo tumutugon sa pananampalataya, tinitingnan naman ng Panginoon yung ebidensya nito. Kasi nga, kapag walang gawa, patay. Pero ang isang pananampalatayang may gawa, isang kagalakan sa ating Panginoon. Ikatatlo, maging tapat sa maliliit man o malaking tungkulin.
0: Amen. Pastor, maganda yung binanggit mo, Pastor, na mga application. So pagkat, bago tayo doon sa ikatlong punto, may binanggit kasi, Pastor, na ang Diyos, bakit kailangan sundin natin? Sapagkat yung salita niya at pinagagawa niya sa tao, hindi para sa ikapapahamak ng tao, kundi sa ikabubuti. Kaya pag sinabi ng Diyos, we have to follow. Dahil walang ibang hangad ng Diyos kundi mapabuti ka,
1: yes,
0: mga kapatid. Kaya magkaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Ang ikatlong punto natin, mga minamahal, bilis pala ng oras natin. Ang pananampalataya ay nagpatatag ng ating buhay kay Kristo. Ang ganda, Pastor. Sige, Pastor. Simulan mo na po.
1: Sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus, ang pananampalataya ay nagiging matatag. May pag-asa.
0: Wow.
1: At nagtatagumpay laban sa kasalanan at sa mga pagsubok ng buhay.
0: Wow.
1: Tunay ito, Pastor Jomel, na ang pananampalataya ay nagpapatatag sapagkat nakita na natin ito doon sa mga nauna nating binanggit na mga,
0: yes,
1: karakter ng Biblia. Hindi lamang sa panahon,
0: opo,
1: na ang Diyos ay unang salita. Ang Diyos ay nagbigay pa rin ng iba't ibang mga karanasan sa kanilang buhay na pinatibay ng mga karanasan ito na ang Diyos ay mapapagkatiwalaan. Ngayon naman, sa ating kapanahonan ngayon, pinatitibay naman ng ating pananampalataya ang ating relasyon sa ating Panginoong,
0: yes,
1: Jesus. Kasi ang Panginoong Jesus, wala nang ilang pinakamabuting ginawa kundi ipakita yung pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng Ama. Kaya siya ay naparito at siya ay nagbigay ng pangako. Kaya nga tayo ay naniniwala na si Kristo ay muling paparito.
0: Amen.
1: At ibinigay niya sa kanyang mga agad yung pinakamataas na pangako na, yung pinakamataas na desire. Ano bang pinakamataas na desire ng Panginoon sa atin? Ba't siya ay nagbigay ng pangako? Ay doon sa 14:3 ng Juan. And sabi doon, kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. Kaya yung sinabi mo kanina, Pastor Jomel, na kagaya nung kanta noong dumagat, na ang Diyos ay naroroon, narasa ay ilog o nasaan man, kasi yun ang gusto ng Panginoon, na sa lahat ng panahon ay masumpungan siya ng kanyang mga mananampalataya. Kaya tutuparin ng Panginoon yung kanyang pangako na kung saan siya naroroon, tayo naman ay dumaan. O aakayin tayo ng ating pananampalataya, ang Diyos mismo ang gagawa upang matupad yung kanyang mga salita at tayo ay makinabang ayon sa mga pagpapala na kanyang sinalita.
0: Amen. Ang ganda, Pastor. At maganda yung punto mo sa una, Pastor, sa under ng third point, yung idea na nagtatagumpay tayo. Kasi walang ibang hangad ng Panginoong Diyos sa atin, magtagumpay tayo. At ang puhunan ng pagtatagumpay, pananampalataya.
1: Amen.
0: Because without faith, maging loser tayo, talunan. Pero pag may pananampalataya ka sa Diyos at yung pananampalataya yung buhay at matibay, magtatagumpay ka. Sabi niyan sa Juan, unang Juan 5:4, sabi niyan, sapagkat ang anumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Sa makatuwid bagay, ang ating pananampalataya. Wow! Yun ang puhunan.
1: So, napakalaking gamit ng pananampalataya sa ating buhay Kristiyano upang tayo magtagumpay.
0: Amen.
1: Kagag hindi natin in-apply mga minamahal na kaibigan ito na kaugnay yung kapangyarihan at biyaya na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ay wala tayong magagawa.
0: Correct.
1: Kasi ang Diyos naman ay naghihintay lang sa ating pagtugon.
0: Amen.
1: At ang pagtugon lang naman sa lahat ng inaalok ng Diyos sa atin, maging iyong biyaya,
0: yes,
1: na doon tayo ay naligtas, ay di yung ating pagtanggap, mm, na yun yung pananampalataya na tinitingnan ng Diyos na mahayag sa ating buhay.
0: Amen. At maganda, Pastor. Kaya pala nakikita ko sa mga tao, bakit maraming mga tao sumusuko sa buhay, nagpapakamatay, kasi nawalan sila ng pananampalataya.
1: Mm.
0: Nagiging failure sila sa buhay. It's because ang nag-uugnay sa kanila sa Diyos sa pananampalataya na wala, ng hina, mga kapatid. Kaya pala, sabi dito ni Apostol Juan, ang ating pinakasusi, pananampalataya sa Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Kaya pala sabi ng ating Panginoong Jesus, doon sa Juan 14:3, Pastor, binanggit mo, sa uno, let not your heart be troubled.
1: Yes.
0: You believe.
1: Mm-hmm.
0: Yung salita niya, sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya naman kayo sa akin.
1: Mm-hmm.
0: Ang ganda, kasi puno tayo ng mga kaguluhan, kagulumihanan, mga suliranin sa buhay. Pero sabi ng Panginoong Jesus, ay, let not your heart be troubled. Do you believe in God? Yung salitang you believe, sumampalataya ka. Yung sapagat yun ang puhunan para magtagumpay tayo. At si Kristo, ang sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15:57, ang pagtatagumpay kay Kristo natin mararanasan, mga minamahal. Kaya pagka sa panahon na parang nangihina ka, check up mo yung faith mo. May check up, Pastor?
1: Mm.
0: Check up, kasi pag hindi mo i-check up, nawala yung kapanatagan mo. Basahin nga natin, bago ka magsusog-baso. Ikalawang Korinto 13:5. Sabi rito, Ikalawang Korinto 13:5, siya sa atin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya.
1: Mm.
0: Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo'y nasa inyo? Malibang kayo'y nabigo sa pagsubok. Yan yung binabanggit
1: natin. Napakaganda talata dito.
0: Opo. Mm. So we have to examine ourselves if we are still in faith.
1: Mm.
0: Kasi kung nabigo tayo sa pagsubok, wala na.
1: Mm.
0: Wala na tayong pananampalataya. Pastor, tuloy mo, Pastor.
1: Balikan ko lang yung binanggit mong talata kanina sa 14:1.
0: Yun po.
1: Na si Kristo pa ang nagsabi, huwag magulumihanan.
0: Yun.
1: Tapos nung sinabi Kristong huwag kayong magulmihanan,
0: mm-hmm,
1: siya pa ang parang nagbigay ng reseta.
0: Yun.
1: Itong gamot,
0: mm-hmm,
1: sumampalataya kayo sa Diyos.
0: Yun.
1: Pero mas, ang Panginoon lang yung nag-initiate.
0: Yes.
1: Walang ibang solusyon kundi kayo ay sumampalataya. Kaya
0: okay,
1: dito mga kapatid, ay binibigyan ng ating Panginoong Jesus yung values, yung dakilang kahalagahan nito.
0: Yun.
1: Ito lang ay, ito naman nanggagaling sa atin. Ito yung pagtugon natin eh.
0: Mm-hmm.
1: Nagbigay ng Panginoon ng ganito kalaking mga pagkakataon. Yung mga makapangyarihan sa salita, mga pangako. So ito yung initiation ng Diyos.
0: Opo.
1: Ang atin lang ay pagtanggap.
0: Mm-hmm.
1: At yung pagtanggap na yon, makikita natin sa hakbang natin ng pananampalataya sa bawat araw ng ating buhay.
0: Amen. Kaya dito, Pastor, sa mga susunod, ang oras, ang bilis ng oras natin. Patapos na. Ang Ephesians 2:8 nagpapaalala sa atin, para maligtas tayo sa biyaya ng Diyos.
1: Pananampalataya pa rin.
0: Yan ay ebidensya. Ang ikatlo, para maging matatag ang ating pananampalataya kay Kristo, tumingin tayo sa Kanya. Tumingin sa Hebreo 12:2. No? Sapagkat siya nagpasakdal ng ating.
1: Meron mo. Sino ang gumagawa kahit ng ating pananampalataya nagpapasakdal?
0: Si Kristo.
1: Ang ating Panginoong Kristo.
0: Amen.
1: Kaya kumbagay, tayo ay nag-respond,
0: mm-hmm,
1: tinutulungan tayo, na-empower tayo ng Panginoon.
0: Yes.
1: Yes. Sige pa. Lakas pa.
0: Yes.
1: Siya ang gumagawa. Pumabagay, nasa likod siya natin.
0: Yes.
1: Oh, andito ako sa likod. Sige, mm-hmm, sulong.
0: Correct. Opo. Grabe ang initiation ng Panginoon.
1: Yes.
0: Grabe ang initiative niya ginawa para sa atin, mga minamahal. Okay. Oh, time na pala. Konti na lang. Tanggalin lang tatidan. Sa application, Pastor, and then proceed ka na sa conclusion natin. Oh.
1: Sa ating application, dinadala tayo ng ating ikatatlong punto na panatilihing nakatuon ang mata sa ating Panginoong Jesus.
0: Mm.
1: Kasi siya yung nagpapasakdal ng ating pananampalataya. Kaya doon tayo aasa at titingin sa Diyos na gumagawa sa atin ng malaking tulong. Ang ikalawa, mabuhay ng may pag-asa sa Kanyang pagbabalik. Ito yung tinatawag na mapalad na
0: araw.
1: Pag-asa.
0: Mm-hmm. Araw ng
1: yung
0: pag-asa.
1: Pagdating ng Panginoon,
0: mm-hmm,
1: tayong mga naghihintay nito, ito ang ating namang inaasam-asam na dumating.
0: Amen.
1: Pero sa ating puso, sapagkat ito'y totoo, tayo ay naghihintay. Gaano man yan katagal, basta tayo nagtitiwala, sinabi ng Panginoon, ito
0: Amen.
1: Ang kanyang pangako,
0: mm-hmm,
1: Diyos siya, na sinampalataya na ng mga tao nung una, ay bakit hindi naman tayo sasampalataya? Ay sinabi din naman ng ating Panginoon. Ang ikatatlo, ibahagi ito sa iba, ibahagi ang pananampalatayang nagbibigay buhay.
0: Amen.
1: Alam niyo po yung mga testimony ng pananampalataya, hindi natin matatawaran. Kaya kung tayo din naman sa panahong ito ay marubdob ang ating pananampalataya sa Diyos, ito ay makakatulong sa iba.
0: Amen.
1: Na makalikha din ang pananampalataya sa pamagitan ng ating salita, ng ating buhay, ng ating halimbawa.
0: Amen. At nakikita natin, mga minamahal na mga kaibigan, yung napakagandang punto natin bago si Pastor Darako sa ating conclusion. Huwag ninyong kalimutan, magkaroon tayo ng pananampalataya dahil ang Diyos ay mapagkakatiwalaan. No, magtiwala tayo sa kanyang mga salita. Ano po? At ang pangalawa, mga minamahal, ang pananampalataya ay may ebidensya ng pagsunod.
1: Mm.
0: Pagsunod. Sapagkat pag sinabi ng Diyos, para sa kabubuti natin, mga minamahal. Sometimes we don't understand sa pamamaraan ng Diyos, pero tandaan natin, for our own good yan, mga minamahal. At ang pangatlo, napakaganda, ang pananampalataya nagdadala sa ating maging matatag tayo, maging mapanatag sa ating buhay, sa ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Kaya, anuman ang karanasan natin sa buhay, huwag nating alisin ang pananampalataya. Ito ang puhunan natin para magtagumpay tayo. Dahil ang pagtatagumpay ay na kay Kristo. Kaya, huwag nating ibaling sa kaninuman at saan man ang ating pagtuon, kundi sa atin lamang, Panginoong Jesus. Pastor, sa ating konklusyon.
1: So, yung ating tatlong puntos, dinadala tayo sa isang konklusyon na nais ng Diyos na ang kanyang bayan ay mabuhay sa pamagitan ng pananampalataya araw-araw habang lumalapit ang pagbabalik ni Jesus. Lalo nating kailangang tumindig na may matatag na pananampalataya na gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig at nanatiling tapat hanggang wakas.
0: Amen. Thank you so much, Pastor. Mga minamahal, wala na tayong oras. Bago tayo dadako sa ating panalangin, makinig muna tayo ng isang magandang awitin.

0: Alright, maraming salamat po sa isang magandang awitin. Sa atin po ang panghuli, tayo po'y manalangin, mga minamahal. Let us pray. Dakila naming Diyos, purihin ka sa mga oras na ito. Napakabuti po ninyo. Salamat po sa inyong paggabay sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga aral na amin pong natutunan. Ipinaalala sa amin kung gaano kahalaga ang pananampalataya na kung saan ay nagdadala sa amin ang pagtitiwala sa inyo, Panginoon, sa anumang bagay na inyong sasabihin sapagkat ikaw ang higit na kababatid sa aming mga kinabukasan at ikabubuti. Ganun din, O Diyos, tulungan kami na manatiling nakakapit sa inyong mga pangako.
1: Yes.
0: Sapagkat ang pangako mo ay hindi mo binibigo at inyong tinutupad, Panginoon. Pag dumating ang kagulumihan ng sa aming buhay, aming inaalalang sinabi ng aming Panginoong Yesus na kami sumampalataya. Dahil ang pananampalataya ay puhunan namin upang kami magtagumpay, sapagkat ang pagtatagumpay ay sa inyo lamang namin masusumpungan. Panginoon, tulungan ang mga taong walang pananampalataya sa mga oras na ito. Ang mga nanghihina sa pananampalataya, O Diyos, ay patatagin. Anuman ang mga karanasan namin sa buhay, manatili kami nakakapit sa inyong mga pangako. Basbasan po ninyo kami sa maghapong ito, ang lahat ng aming mga tagapanginip at tagasubaybay, inihiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus.
1: Amen.
0: Amen. At amen. Mga minamahal namin, mga soking taga-subaybay, kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Ganon din sa 2 taon na tayo magkasama sa Salita ng Buhay sa AWR, aming pong pinasasalamatan. Mag-signing off na po ang programang Salita ng Buhay sa AWR. Sa pangalan po ng ating programang Salita ng Buhay, panghuli, kasama natin ating teknisyang kapatid na Andy Joaquin at ang akin po ang may bahay, ang teknisyan po dito sa SLC, si Ate Dan. Magpapatuloy pa rin po ang Gospel and Music Ministry, si Ate Dan pa rin ang kasama. And of course, ang aking kapartner dito po sa ating Sabbath School Lesson, ang ating minamahal na Sabbath School Director, Pastor Rodel Honorica. Thank you so much, Pastor. Ito naman yung lingkod kay Cristo, Pastor Jumel Arsenal, ang nagsasabi, ang patuloy na pagpapala at pag-ingat ng Panginoon ang sa lagi nating maranasan at laging tatandaan kung si Cristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Magandang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po ay magsama-sama pamula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga upang talakayin ang mga bagay na makakatulong sa atin para mas mapatatag ang ating relasyon sa loob ng tahanan at ang pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, alam niyo po ba na ang mga pagsubok sa buhay ay hindi dumarating upang sirain tayo, kundi para palalimin ang ating pananampalataya at ilapit tayo sa Diyos. Tulad po ng ginto na dinadalisay sa apoy, ang tao ay mas tumitibay sa gitna ng hirap at luha. Maaaring hindi po natin agad maunawaan ang dahilan ng bagyo, ngunit sa bawat hamon ay may pagkakataong makita ang katapatan, ang lakas at paggabay ng Diyos. Ang buhay po ay hindi nasusukat sa dami ng problema mang dinadaanan, kundi sa pananampalatayang nananatiling matatag sa gitna ng mga ito. Kaya naman mga kaibigan, kung meron kayong mga problema ngayon, isurrender po natin yan sa ating Panginoon. And for sure, tutulungan po niya tayo, kasama natin siya, na malampasan lahat ng mga struggles, lahat ng obstacles na ibabato sa atin ng kaaway. Kaya naman mga kaibigan, sa atin pong pagpapatuloy, kami nga po ay namimigay pa rin ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung nagnanais po kayo na makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo dumako sa buhay pamilya, ay nais ko pong ipromote ang ating devotional book na 365 Devotions for Women by Women. And this book is called Strength for the Day. Maganda po ito, no, dahil nakaka-inspire yung mga devotionals po na makikita or mababasa po natin sa loob ng librong ito. Kaya naman kung kayo po ay may inquiries regarding this book, ay isend niyo po yan sa 0976-04-44-464. Inuulit ko po, 0976-04-44-464. At tayo nga po ay dumako na sa ating buhay pamilya. Ang ating pumpaksang tatalakayin ay challenges, change and coping. Sa buhay po natin, talagang maraming challenges, ano po, at marami ring changes. So dito, malalaman natin, matututunan natin kung paano tayo magko-cope sa mga challenges and changes na ito. Atin pong ibigay ang panahon kay Ma'am Mello and Ma'am Ai.
1: Hello, magandang araw po sa ating lahat ng mga taga-subaybay, at ako po ay natutuwa na muling makasama kayo sa isa na namang mahalaga pong usapin na may ginalaman po sa pamilya, dahil alam naman po natin, pag pinag-uusapan po natin ang pamilya, talagang wala pong katapusan na pag-uusap yan, dahil every day there are changes in our family, so we need to cope.
2: At lahat po tayo ay bahagi ng family.
1: Okay, yeah. Kaya talagang mahalaga po, tumutok po kayo sa ilang minuto po na atin pong pagsasama upang sa ganun ay ma-refresh tayo, matuto tayo, at maging agent of change din po tayo sa mga ibang pamilya. Ayan, so ngayon po, thank you Melo sa iyong introduction, kasi binanggit mo yung kanina yung may kinalaman sa family dynamics, di ba? Mm-hmm. Kasi ang pag sinabi nating family dynamics, ito yung patterns of interaction sa loob ng family. Mm-hmm. Tama yung sinabi mo, merong negative, merong positive na dynamics sa loob ng pamilya, at kasama dito yung mga roles na ginagampanan ng bawat family member. So, pag sinabi nating family dynamics, lahat ng miyembro ng pamilya ay kasama dito, at kung paano sila mag-cope dun sa changes. So, pag-usapan natin yung challenges. Actually, there are three C's, ano, yung challenges, changes, at saka coping, para po madali niyong maunawaan, ano, yung challenges, changes at saka coping. Itong tatlong ito ay present talaga to sa family dynamics natin. Kung ano yung role, kasi yung roles po ay napakalaki ng contribution doon sa family dynamics. So ulitin ko, ang family dynamics po yung patterns of interactions, yung activities sa loob ng family, depende doon sa role na ginagampanan ng bawat member ng pamilya.
2: So malinaw po yan, ano ma'am? Patterns ng interaction sa loob ng sambahayan.
1: Yes.
2: At itong ating interaction na to, meron siyempre itong effect or impact sa bawat member ng sambahayan.
1: Yeah, yeah. Gusto ko lang pong simulan sa isang artikulo na akin pong nabasa. Ito ay pinamagatang The Changing American Family. Pero alam niyo po, kaya ko gustong i-share to sa inyo dahil tayo mga Pilipino pareho lang din. Nagkataon lamang na hindi itong ginawa dito sa itong pag-aaral sa Pilipinas, pero makaka-relate po tayo dahil nakita po sa mga pag-aaral na yung evolution of the family ay masyadong mabilis, ano? Napakabilis nung pagbabago sa loob ng pamilya. At totoo naman, kahit dito sa atin sa Pilipinas, yung mga traditional family ay kakaiba kaysa doon ngayon na pamilya natin ngayon. Yung dynamics noon, isa sa mga yung sa dynamics ng family, katulad nung araw, yung mga nanay ay nasa bahay lang, di ba?
2: Oh, yes po.
1: Pero yung mga tatay sila yung lumalabas. Pero ngayon, nag-iba na yung dynamics. Pareho na silang
2: nagtatrabaho.
1: At may malaking connection ito doon sa magiging epekto ng
2: sa mga bata. Yes, ma'am.
1: Lalo na kung mga minor pa lang o kaya isang anak na malaki pero meron siyang maraming mga kapatid, like halimbawa ang 8 magkakapatid, meron dalawa lang na bata na nag-iintindi doon sa mga kapatid niya. So talagang ito'y makakaapekto. Kaya malawak po masyado, no? Ito pong ating pag-aaral na to. Yeah. Ang isa pa po ay may apat lang yung ating pag-uusapan dito, Melo. Yung una ay nakita po sa mga pag-aaral na families are becoming increasingly socially egalitarian. Pag sinabi
2: natin, ibig sabihin nun,
1: ma'am? Sinabi kasi yung increasingly, ha, talagang tumataas talaga yung bilang ng mga pamilya na tinatawag nilang socially egalitarian. Ito yung para bang equal na ang pagtingin ng nandun yung equality, para bang
2: equality sa pagitan po ng lahat ng members ng family.
1: Kaya nga ngayon mapapansin mo doon sa dynamics na nung araw ang mga anak pwedeng hindi sila sasagot, di ba?
2: Yes po, nakatameme lang ang mga bata.
1: Yung mga magulang lang ang ano, at wala silang karapatan
2: na sumagot.
1: At kapag sila'y sumagot, pwede silang ma-brand na itong batang ito ay
2: Sutil,
1: walang gala.
2: Opo, walang galang.
1: Pero ngayon,
2: hindi na po.
1: Hindi na.
2: Ang mga
1: pantay-pantay na. Sinasabi na ang mga bata ay
2: they speak their mind,
1: yes,
2: na talaga. Kahit
1: ayun
2: magulang pa ang kaharap nila.
1: Yun. Kaya, at ito ay hindi lang sa isa o ilang pamilya nangyayari. Kung hindi, kaya sabi ay families are becoming increasingly socially egalitarian. At
2: saka mapapansin din po natin, hindi lang between anak at magulang, maging sa nanay at tatay. Kasi noon,
1: yes,
2: parang talaga makikita natin na tatay talaga muna pagkatapos ang nanay. Pero ngayon makikita natin na nagbago na talaga.
1: Yeah.
2: Marami na ngayong sambahayan na kumbaga nanay ang boses, nanay ang nasusunod. Ano po?
1: Yeah. At ang isa pa, yung traditional, lalo na sa Pilipino po, ha, generally, yung traditional family ay yung nanay ang treasurer ng family, di ba? Pero ngayon, any member of the family can act as treasurer.
2: Mm-hmm.
1: Pwedeng isa sa mga anak, siya ang tagahawak. Meron akong nakilala na isa sa kanyang mga anak ang nagmamanage ng finances nila kahit na ang nagtatrabaho yung mga magulang, di ba? Siya yung nakakaalam ng ano, pero hindi ganyan ang dating family. So ito isa sa mga changes at isang nagiging challenge din sa ibang mga family. Ayun. So marami pang under that sa susunod pag-uusapan natin. Another point na gusto nating makita dito sa dynamics ay there are not just more types of living arrangements and families today. Kasi mm-hmm. nung araw talaga, 'di ba, yung living arrangement ay yung ano, talagang
2: magkakapisan sa isang bahay.
1: Extended. Opo. Nandun yung lola, yeah. lola, lahat na mga pwedeng ano. Pero ngayon, masyadong ina-exercise na nila yung privacy, di ba?
2: Independence.
1: Yes. Na pwede na sila, kung may trabaho na yung anak, sasabihin nila, may trabaho na ako, bahala mm-hmm. na ako, alis na ako ng akin at wala nang pwedeng makapigil sa kanya. Ayan. Kasama yan dun sa living arrangement ng families today. Iba-iba talaga yung living arrangement ngayon. Hindi na natin masasabi na talagang, although generally pa rin, nandun pa rin yung pagiging intact ng Filipino families, ngunit marami na, iba't iba na rin yung living arrangement. Merong isang anak nakatira sa kondo, yung isa naman nasa probinsya, yung para bagang nung araw kasi yung traditional talaga hanggat wala ka pang asawa, 'di ba?
2: Opo, you live with your parents.
1: Yes, at kahit nga may asawa na ikasama pa rin, pero ngayon ay hiwa-hiwalay na. Yan, challenge 'yan sa family dahil kung halimbawang isa sa kanila ay may conflict, mahirap mag-ipon-ipon. Hindi katulad nung araw na, hindi naman po tayo natin sinasabi na mas maganda nung araw. Hindi, kung baga, tinitingnan po lang na po natin yung mga challenges. At nakita po sa mga pag-aaral na yung ngayon ay mas marami. Kaya ang sabi nila today, ang family ay complex na. Yan, babanggitin ko po yan maya-maya. So, yun yung living arrangement. Pangatlo, ay yung the national birth rate now is half of what it was in 1960s.
2: Mm-hmm. Ano yan, ma'am? Challenge po ba yan?
1: Kasama dun sa challenge, kaya sila ganun na ngayon. Dahil mm-hmm. nung araw, katulad po ng aking tatay, 16 po sila na magkakapatid. Ang nanay ko ay 8. Pero ngayon po, pakuntian na ng anak yung mga yung ano, kaya yun yung national birth rate. Kaya nga doon sa ibang ano, sa ibang mga bansa, binabayaran pa nila pagka ano, pag nag-anak yung ano, yung isang,
2: kasi kumukonti na siguro, nang kumukonti po ang populasyon, ang manpower nila. Yes. Kumbaga yes, ma'am.
1: Isa pa sabi dito ay fewer women are becoming mothers and mm-hmm. those who have children average 2 compared with an average of 3 children in the 1990s.
2: Tama ka dyan, ma'am. Yeah. Kagaya ko, ayoko na meron na akong isang anak, parang ayos na sa akin yun, samantalang kami ay 4 na magkakapatid. Ano po? At saka kasi, kagaya po nang nabanggit nyo, ngayon ang mga kababaihan, late na talaga, nag-aasawa. Napansin nyo, parang noon normal yung 24, 25, magpapakasal ka na. Yeah. Pero ngayon, masyadong bata yun. Kung mapapansin natin, 30 or mid-30s pa.
1: Mid-30s na yung iba.
2: Yes po.
1: Kasi hindi sa kanila, nung araw kasi, ang sasabihin nila, uy, mag-asawa ka na, baka hindi ka na magkaanak. Pero ngayon, hindi mo na ako mag-aasawa kasi baka mag-anak na ako. Diba?
2: Kasi ngayon, iba na rin po ang kanilang focus. Kumbaga, may mga career-oriented na ng mga babae. At minsan nga, yung family, hindi na talaga, ang priority talaga nila yung mga career nila. Ano po?
1: Mm-hmm. At saka, ang sabi dito ay doon sa article na aking pambinanggit, a key reason for the decline in the birth rate mm-hmm. is the cost of raising children.
2: Totoo naman yun, ma. Mahirap talaga magpalaki ng bata. Magastos.
1: Yeah. Kasi nung araw po, mga kaibigan, ang mga ano lang is parang survival needs lang.
2: Yung kanilang basic.
1: Basic needs. Pero ngayon, kailangan nilang i-consider yung bata, yung education ng bata. Hindi lang yun. Pati insurance ng bata, kasama pa yan. Dahil sa mga sa nagbabago nga pong society. Kaya, syempre, ang mga families talaga is they have to adjust din doon sa pagbabagong ito. Kaya, yung raising children na ngayon ay costly na nga daw po. No, masyado nang mahal ang magpa. Kasi 'di ba, Melo, ikaw may baby ka.
2: Opo.
1: Noong araw kasi kung may gatas ang bata, okay na 'yan, gatas, may konting ano. Pero ngayon, kailangan branded yung mga lotion, mga lahat-lahat.
2: At saka, ma'am, hindi lang 'yan kasi noon nga, dahil full-time ang mommy, pwede ang nanay nandun lang sa bahay. kumbaga nakafocus sa anak. Ngayon, marami kang kakailanganin. Halimbawa, hindi na ngayon pwede maglaban ng maglaba, lalo na kung nagtatrabaho ka.
1: Yeah.
2: Maglalaba ka ng mga lampin, so talagang diaper na disposable na. Wala ng mga washable na lampin na yan. At talaga namang napakagastos po.
1: Yes.
2: Ang nanay, hindi makapagpadede kasi nagtatrabaho nga. So bibili ka rin ng gatas. Nako, napakalaki, napakamahal magpalaki ng isang baby.
1: Kaya talaga, tama yan. Nakaka-relate ka dyan. Ako naman nakaka-relate din dahil may mga anak pa akong nasa aming bahay. Kaya talagang, at saka ngayon syempre yung mga cellphones, yung mga gadget, necessity na yan eh. Sa dahil lalo na ngayon na ang mga bata natin, ang mga school, na, ang mga ano natin ay online na yung kanilang pag-aaral.
2: Naku, yes
1: so,
2: ma'am, nabanggit nyo yan.
1: Kailangan talaga yan. So these are challenges. Changes and challenges na talagang kailangan mag-cope po yung ating families. And last po dito na isa sa mga yung considerations, yung cultural attitudes are adapting to new family norms.
2: Mm-hmm.
1: Yung attitude din ay iba-iba na rin ang culture eh. Napansin niyo nung mga nakaraang 1990s or 1980s, yung mga generations before, no? Yung ay iba yung culture nun, pero ngayon, new cultures are, you know, nag-emerge na yung ibang mga cultures ngayon. Kaya talagang ito ay kasama dun sa pag-adapt dun ng changes and challenges. At kapag hindi, yung bang ang mindset ng mga magulang ay hindi. Hindi ka sino may sabi sa'yo magsi-cellphone ka? Hindi pwede.
2: Mm-hmm.
1: Bakit nung araw wala kaming cellphone? Mga ganun. So magkakaroon talaga ng conflict at yung dynamics, yung interactions ay mababago sa loob ng family. Yan. Kaya mahalagang ito ay mapag-usapan po natin. Ang isa pa na nakita ko dito sa cultural attitudes, yung tungkol dun sa itong artikulo pong ito, kaya sinabi ko kanina sa inyo, di ba ito ay sa Amerika ginawa?
2: Mm-hmm.
1: So yung divorce rates nila, napansin nila na yung 1960s hang kahit nung 1990s at ngayon, napakalaki ng pagbabago sa divorce rate. Ngayon ay sobrang
2: taas na.
1: Taas. So sobrang taas kasi ngayon pwedeng ikinakasal ngayon, pwede sa isang araw mag-divorce na sila.
2: Yan po ang nakakalungkot, yeah. Ma'am Aya, no?
1: Mm-hmm.
2: Na talagang yung divorce kagaya niya, nakaka-apekto talaga yan sa pakikitungo ng anak, sa nanay niya, sa tatay niya, at ganun din sa pakikitungo ng mag-asawa.
1: Mm-hmm. Lahat ng yan ay talagang ang family members, hindi pwedeng magkibit-balikat ang isang family member, sasabihin na, ay, bahala kayo dyan. Talagang apektado ang buong family because we are a system. Ayan. So mga kaibigan, nakita po natin kung yung malaking pagbabago sa ating family at hindi ko na po kailangang ipaliwanag ito ng mahaba dahil talaga naman pong nararanasan natin. Kayo na mga nanay o tatay na nakikinig po o nanonood sa amin ay makaka-relate po kayo kung gaano talaga itong mga changes and challenges na ito ay talaga nararanasan po ng ating family. Uulitin ko po, families today are becoming increasingly socially egalitarian. Ibig sabihin, yung roles po ng ating family members ay parang hindi na masyadong distinct na ang father and mother ay ganito o ang role ng children ay ganito. Parang yung iba nga pong confused na yung kanilang role sa tahanan. So ito isang challenge din, lalo higit kung meron kang panukala na maganda sa family mo. But in fairness naman po, marami pa rin po na mga families na very solid pa rin po at talagang preserved pa rin po nila yung positive family dynamics. Ang isa pa po ay yung living arrangements po ng family ng mga families ngayon ay iba-iba na rin po kasi depende sa work, depende sa role at depende po sa choice din ng family. Isa pa po na ating pinag-usapan ay yung tungkol dun sa birth rate na ngayon po eh mas marami pong mga women ngayon ang mas kokonti yung po kanilang bilang ng anak at dahil po yan sa financial issue. Maraming mga expenses ang family, so kanila pong mas pinili na mag-anak ng isa, dalawa, or parang the most na ngayon, lima na lang, generally, ano po. So, isa pa na atin pong tinalakay yung tungkol doon sa mga cultural attitudes o kaya yung cultural environment po ng atin pong ng ating pang mga families ay nawawala na yung dating kultura at dahil nga po nahahaluan na ito ng iba't ibang culture because all family members are exposed to different cultures sa kanilang pinagtatrabahuhan at sa iba pa pong mga activities po nila. So ang lahat ng ito ay binanggit ko dahil po siguro iiwan ko na kasi sa susunod pong bahagi ay pag-uusapan natin yung tungkol sa coping. How should families of today cope with all these challenges and changes? Ang iwan ko na lang po is let us be aware of what is the dynamics of our family para po alam natin kung paano tayo mag-adjust, ano ang dapat nating baguhin kung may kinakailangan at ma-preserve pa rin, ma-maintain pa rin po natin yung family success po natin. So, thank you very much po na ito po ay maunawaan natin. Kayo po ay talagang maunawaan itong atin pong tinalakay po ngayon.
0: Thank you so much, Ma'am Melo and Ma'am Ai, sa mga kaibigan. Marami po talagang changes ang nangyayari over the years sa loob ng tahanan. Ano po, marami ring challenges sa pagpapalaki ng mga bata. At nalaman din po natin kung paano mag-cope sa mga bagay na ito. Nakaka-relate po ako, no, dahil sabi nga costly na magpalaki ng bata, which is totoo dahil yung akin pong maliit ay nagagatas, nagda-diaper, tas ilang taon na lang or isang taon na lang ay magsuschool na. So, very magastos po talaga, kaya ayun, tinutulungan po tayo dito kung paano tayo magko-cope sa mga bagay na yon. So sana marami po tayong natutunan at may apply po natin yan sa ating pang-araw-araw na buhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magdako or mag-aral ng salita ng Diyos, ay makarinig po muna tayo ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at bago nga po tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ay gusto ko po ulit i-promote ang ating librong Strength for the Day. This book is 365 Devotions for Women by Women. A portion of the proceeds will support higher education for women globally. Kaya kung gusto niyo pong maka-avail ito, kung meron po kayong mga inquiries regarding this book, ay maaari po kayo mag-text sa 0976-044-4464. Inuulit ko po, 0976-044-4464. Ayan, mag-text lamang po kayo dyan kung nagnanais po kayo na makakuha nitong librong ito kung gusto nyo pong mag-avail. So tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos at ang ating pumpaksa ay patungkol sa Why Christ Speak with Authority. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw Kanyang pinaparanas ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Isa namang paksa ang ating bibigyan ng pansin ayon sa aklat na sulat ni Levi Matthew o Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Kaibigan, nagtatanong ang mga marami noong ang Panginoong Jesus ay nasa lupa, bakit siya'y nangungusap na merong authority o otoridad? Ano ba yung napansin sa kanya? Ano ba yung narinig sa kanya? Kaibigan, namangha sila sa kaniyang pagsasalita, hindi katulad ng mga Pariseo at gayon din mga eskriba sa kanilang pagkasalita ay parabagang walang otoridad. Ang sa kanila ay theory. At napansin nila si Kristo ay nagsasalita ng kakaiba. Ang kanilang alam, si Kristo o si Jesus ay anak ni Joseph at saka ni Maria na nupat sa kanilang paniniwala, hindi siya nakapag-aral katulad ng mga doktor sa kasulatan. Kaya nga, nagtataka sila. Bakit siya'y nangungusap na merong otoridad? Ano ba itong otoridad na meron sa kanya? Ano ang kanyang ginagawa at gagawin pa para sa atin? At sa kanyang pagkasalita ay hindi pangkaraniwan. Kapupulutan ng maraming aral, ang sabi nga ni Ellen G. White sa kanyang sulat na Desire of Ages, kahit na ang mga bata ay naunawaan ang kanyang sinasabi. Kaibigan, sa ating ngayong pag-aaral ay ating bibigyan ng pansin, una, sino ba si Jesus? Binabanggit ng banal na kasulatan, ating munang tingnan yung sinasabi ayon sa aklat ni sulat ni San Mateo, Kapitulo 7, versikulo 28 at 29. At nang matapos na si Jesus ang mga salitang ito, namangha ang napakaraming tao sa kanyang aral, sapagkat nagturo siya sa kanila na tulad na may otoridad at hindi gaya ng kanilang mga eskriba. Kaya napansin nila sa kaniyang pagtuturo, sa kaniyang pagsasalita, hindi pangkaraniwan. Ang tanong ngayon, sino ba si Jesus? Merong binabanggit mismo ang Ebanghelyo ni Kristo ayon kay San Mateo dito sa aklat ng San Mateo 28, versikulo 19 at 20. Kaibigan, ito ang ating mababasa. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tatlo ang binabanggit sa bautismo. Ang sinumang tumanggap kay Kristo na kanilang tagapagligtas, kinakailangan sila'y mabinyagan, mabautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Kaya yung sinasabi ng iba na duniti wala ang Banal na Espiritu, dito nagpapatunay na merong tatlong persona pero iisa ang Diyos. At ang sabi pa sa versikulo 20, at turuan silang sundin ang lahat na mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito ako'y kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Kaibigan, ang tinuturo sa atin walang katapusan sa anumang panahon. Sabagat ang wika, hanggang sa katapusan ng panahon. Kailan ba matatapos ang panahon? Nilikha ng Diyos ang panahon. Katunayan, nung siya ay lumikha ng lahat ng mga bagay, maaaring gawin niya ang lahat ng mga bagay sa isang sandali. Pero nilikha ng Panginoon ang 7 araw, sa 7th week, nagpahinga siya, pinagpala at kanyang binasbasan ang 7th araw. Nanupat, ang weekly cycle ay hindi nagbabago, bagamat ang mga araw sa kalendaryo, yung bawat buwan ay merong 30, merong 31, merong 28, kumisan 29, pero yung weekly cycle ay hindi nagbabago. Kaya nga, walang katapusan ang panahon. Samantalang merong Diyos, kaibigan, kung papaano merong Diyos at walang katapusan ang tunay na Diyos, gayon din ang panahon, kaibigan. Kaya nga ang sabi, binyagan sila. Ang Biblia ba ay nagpapatunay talagang merong 3 persona? Merong binabanggit si Apostol Pablo sa kanyang sulat sa 2 Corinto, Kapitulo 13, versikulo 14. Ito yung ating mababasa. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, una. Pangalawa, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo ay sumainyunawang lahat. Kaya nga, sumasama. Kaya yung sinabi ng Panginoon, bago siya umakyat sa langit, pinangako niya ang banal na Espiritu, the Comforter. Ang sabi niya, bibigyan ko kayo ng ibang mga aliw. Kung ang nag-uusap lamang ang ama at saka ang anak ay maaaring sabihin natin na sila lang dalawa. Pero dito sa pangyayaring ito, 3 ang binabanggit. At ang wika pa ng ating Biblia maging sa aklat ng Henesis, ang banal na Espiritu ay gumagalaw maging sa sinasabing paglikha. Kaya nga, kung bakit siya ay merong otoridad ay sapagkat sa baptism o sa bautismo, kaibigan, ay kasama ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. At kung bakit masabi natin kasama ang Anak ay sapagkat sinabi ng Diyos sa una pa, lalangin natin ang tao. Sinong kausap niya? Hindi mga anghel. Sana kung mga anghel, sinabi ng Biblia sa aklat ng Henesis ay sa larawan ng Diyos at ng mga anghel o ng iba pa. Pero sinabi niya, sa larawan ay ng Diyos nilikha ang tao. Kaya nga, kaibigan, merong kausap ang Ama sa paglikha. At merong pang binabanggit na napakaliwanag dito sa aklat na sulat ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 4. Dito, kaibigan, ay napakaliwanag din sapagkat sa sulat ni John de Bilabed, kanyang pinapakilala si Kristo ay isang Diyos. Basahin natin, San Juan 1:1 hanggang 4. Sa simula ay ang salita, o sabi ng iba, salita o sa ibang salin ay berbo. At ang salita ay kasama ng Diyos. Kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Ano bang sabi? Sa simula ay kasama.

si Kristo, si Jesucristo nating Panginoon ay Diyos sapagkat sinabi niya nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay Diyos. Kaibigan, ito yung sinasabi ng banal na kasulatan. At sinasabi rin ni Apostol Pablo sa aklat ng Kolosas 1:14, siyang ating tagapagligtas, kaibigan. Walang ibang kaligtasan maliban sa pangalang Jesus, kung bakit siya ay merong otoridad. Siya ang ating tagapagligtas. Meron pang binabanggit sa banal na kasulatan, dito sa aklat na sulat pa rin ni John the Beloved, Gospel of John, dito sa Sanguan, Kapitulo 8, versikulo 56 hanggang 59, kaibigan, ito ang ating mababasa. Mismo ito galing sa salita ng Panginoon. Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw. Nakita niya ito at siya'y nagalak. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga. Kaya't sila'y dumampot ng mga bato upang ibato sa kanya, subalit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Ano ba itong sinasabi ng aklat na ayon kay John the Beloved, Gospel of John? Kaibigan, ito ay binanggit sa aklat ng Eksodo upang ating malaman na ano bang pinabanggit na aklat ng Eksodo na bakit nagpakita o merong ba ngayong nagpakita kay Abraham? Ito, kaibigan, ang sinasabi ng ating Biblia. Sa Kapitulo 6, versikulo 2 hanggang 3. Ito ang ating mababasa. Ito ay sa sulat ni Santo Moises, pangalawang aklat sa Old Testament. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako ang Panginoon. Ako'y nagpakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob bilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ngunit hindi ako nagpakilala sa kanila sa pamamagitan ng aking pangalang ang Panginoon. Sa makatuwid, merong Diyos na sinabi niya kay Moises na nagpakita siya kay Abraham, kay Isaac, at gayon din kay Jacob. Ang sabi nga ng banal na kasulatan pa sa Henesis, nakita ni Jacob ang Diyos at ang wika, hindi siya namatay. Kaya nga, maliwanag sa banal na kasulatan, sinabi ng ating Panginoong Hesukristo ang wika niya sa ating balikan, yung Sanguan, Kapitulo 8, versikulo 56 hanggang 58, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw, nakita niya ito at siya'y nagalak. Sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham. Sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa man si Abraham ay ako nga. Kaya nga, hindi basta-basta ngayon si Kristo ay pinanganak lamang ni Maria na kanyang ina, si Birhen Maria, kundi bago siya nagkatawan tao, siya ay kasama ng Ama sa paglikha at siyang pinangako ng Ama noong sinabi ng Biblia, sapagkat gay na lamang ang pagsinta ng Diyos sa buong sanlibutan na kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, ano pa ba ang binabanggit ng ating Biblia tungkol sa ating Panginoong Jesus? Dito sa aklat, nasulat din ni John the Beloved ang aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 1, versikulo 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, na siyang ngayon at ang nakaraan at ang darating ang makapangyarihan sa lahat. Sino ba yung sinasabing Alpha at Omega? Ito ay binabanggit sa Old Testament, binabanggit ng Diyos na nagpakilala kay
Moises. Subalit, ito

0: ay binabanggit din at binanggit mismo ng Panginoong Hesus, sapagkat walang ibang Panginoon na darating kundi siya. Kaibigan, ang sabi, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, na siyang ngayon at ang nakaraan at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Napakaliwanag ng ating Biblia. Kaya nga, kung bakit siya nagsasalita na merong otoridad, sapagkat siya ang Alpha at ang Omega. Siya ang kasama ng Ama sa paglikha. Siya ay ang ating tagapagligtas. Siya yung ako nga na nagpakita kay Abraham at gayon din kay Isaac at kay Jacob. At ang wika pa ng ating Biblia, ayon sa aklat ng San Juan 14:6, siya ay galing sa langit. Hindi lamang siya pinanganak ni Birhen Maria sa kanyang pagkakatawan tao, pero siya ay galing sa langit. Ang pangalawang leksyon natin sa ating pag-aaral na ito, ano ang ginagawa ng ating Panginoong Hesus sa kanyang misyon? Kaya nga ipinakita sa Biblia, siya ay Diyos na nagkatawan tao. Kaibigan, ang tanong ngayon, ano ba yung kanyang ginagawa para sa atin? Meron siyang pinangako na napakaganda sa aklat ng San Juan pa rin, Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 3. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y pumaroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang inyong lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroon. Kaibigan, nung siya ngayon ay nagsabing babalik siya sa kanyang Ama. At nakita ng mga lagad nung siya ay papakyat sa langit. At sinabi ng dalawang anghel, itong si Jesus na inyong nakita na umakyat sa langit, ganun din ang wika, ang kanyang muling pagbabalik, makikita ninyo siya. Literal, ang kanyang muling pagbabalik, kaibigan. Kaibigan, ang kanyang ginagawa ngayon, siya'y naghahanda ng tahanan para sa atin. Ang sabi nga ng aklat ng Hebreo, napakaganda ng binabanggit ng aklat na ito sa Kapitulo 11, versikulo 16. Ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain, sa makatuwid ay ang makalangit. Kaya't ang Diyos ay hindi nahiyang tawagin Diyos nila sapagkat kanyang pinaghahanda sila ng isang lunsod. Na ang lunsod na ito ang wika pa ng banal na kasulatan, ang nagtayo ang wika ay ang Diyos. Kapitulo 11, hindi ang tao. Kaya nga, tayo ngayon ay nagnanais na makasama natin ang ating Panginoong Hesus sa isang tahanan na kanyang inihahanda. Na sa nakalipas nating pag-aaral, ang ating tahanan na lilikha ng Diyos ay yari sa ginto, at ang kanyang mga pintuan ay yari sa perlas, at ang kanyang lansangan ay lantay na ginto na maningning parang bubog, ang wika ng ating Biblia. Kaya nga kaibigan, ang kanyang ginagawa ngayon, siya ay naghahanda ng tahanan para sa atin. At ang sabi pa ng ating banal na kasulatan, siya ang ating tagapagligtas, siya ang ating manlalalang. At ang wika pa sa San Juan 1:29, kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos na gaalis ng kasalanan ng sanlibutan. Yung korderong pinatay simula pa nung pasimula, noong naghandog si Adan at saka si Eva, yung korderong yon ay sumisimbolo kay Kristo. Kaya nung siya nasabi, narito ang kordero ng Diyos, siya ang ating hari, siya ang ating pari, at gayon din, siya ang handog, siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At ang ating Panginoon, nung siya'y nagkatawan tao, kaibigan, upang magpakita ng halimbawa sa atin, narito ang sabi ng Biblia sa Pilipos, Kapitulo 2, Versikulo 5 hanggang 10. Ang wika sa atin, magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman, na siya bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kaibigan, ng wika, kapantay ng Diyos. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao at palibhasay natagpuan sa anyo ng tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaya siya naman ay itinaas ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. Kaya kaibigan, ano ang kanyang ginagawa ngayon? Naghahanda ng tahanan. Siya'y nagkatawan tao, subalit siya ay muling umakyat sa langit. Siya'y anak ng Diyos at ang Biblia ay tinatawag din na anak ng tao. Kaya nga, ang ating Panginoong Jesus, kaibigan, siya ang ating manlalalang, siya ang ating tagapagligtas, at kanyang ipinakita ang kanyang kapangyarihan ayon sa aklat ng San Mateo, balik tayo, Kapitulo 8, Versikulo 1 hanggang 3. Nang bumaba si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao at lumapit sa kanya ang isang ketungin at lumuhod sa harapan niya na nagsasabi, "Panginoon, kung ibig mo ay malilinis mo ako." Iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan niya ito at nagsasabi, "Ibig ko, maging malinis ka," at nalinis ka agad ang kanyang ketong. Nanupat, ang ating Panginoong Jesus ay nagpapagaling ng mga may karandaman. Noong panahon na yon, kapag ka ikaw ay may ketong, ay maaring ikamatay mo na, wala ka ng pag-asa. Siya ay may kapangyarihan laban ngayon sa anumang unos o sa anumang bagyo na malakas na hangin. Ito'y nakita ng mga lagad. At pagkatapos yung pangatlong leksyon ngayon, kaibigan, ano ang ginagawa ng Panginoon para sa atin? Katulad ng aking nabasa kanina, siya'y naghahanda ng tahanan para sa atin. Siya ay muling darating. At sa kanyang pagdating, kaibigan, ano ang gagawin ng ating Panginoon? Napakaliwanag itong binabanggit sa aklat na sulat ni Apostol Pablo sa aklat ng 1 Tesalonica 4:13 hanggang 17. Ang wika ng Biblia ay ganito, "Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot, na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo sumasampalataya, si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na tayong nabubuhay, natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauna sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tining ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Sa pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman." Kaibigan, ang kanyang ginagawa ngayon, siya'y naghahanda para sa atin ng isang tahanan. At kapag ka ngayon, ang kanyang gawain na ito ay dumating na ang panahon na siya'y muling babalik, kunin na ang mga naghahantay sa kanyang muling pagbabalik. At yung mga namatay kay Kristo, kaibigan, ay babangon sa kalang libingan. Walang kapangyarihan ng libingan sa kanila, sapagkat ang salita ng Diyos ay bubuksan ang mga libingan at sila ay mabubuhay na muli. Kaibigan, naghahanda ka ba sa kanyang muling pagparito? May kapangyarihan ang ating Panginoon. Meron siyang iniyahanda sa iyo at saka sa akin na isang pinagpalang tahanan. Tanggapin mo si Kristo, kaibigan, na iyong tagapagligtas. Bago tayo ngayon manalangin, nais kong basahin ang binabanggit ng Biblia dito sa aklat ng Pilipos 4:6 at 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagkapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaibigan, ang Diyos ay tumutugon sa ating mga panalangin. Tayo manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos. Nagpapasalamat po kami ng aming Diyos ay tumutugon sa aming mga panalangin. Dakilan Diyos, anuman po ang naibulong ng aking kaibigan sa inyo, O Diyos, inyo pong tugunan ayon po sa inyong biyaya. Ipatawad po ninyo ang lahat ng pagkukulang pagkakasala namin upang kami karapat-dapat na humarap sa inyo. Pagpalain ang bawat nakikinig sa programang ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, mahal ka ng Diyos.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. Nawa po tayo ay na-bless sa mensahe this morning. So mga kaibigan, ang dahilan kung bakit nagsalita si Kristo ng may otoridad ay dahil siya ang anak ng Diyos. At puno ng katotohanan, kabanalan at kapangyarihan. Ang kanya pong mga salita ay hindi theory, kundi katotohanang may kakayahang magbago ng puso at buhay ng tao. Ang otoridad po ni Jesus ay nakita hindi lamang sa kanyang pagtuturo, kundi pati sa kanyang buhay, mga himala at pagmamahal sa tao. Hanggang ngayon, ang kanyang mga salita ay nananatiling gabay, pag-asa at katotohanan para sa lahat ng sumusunod sa kanya. Ang taong nakikinig po at nagtitiwala kay Kristo ay makakatagpo ng direksyon, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Kaya naman mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Muli po mga kaibigan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Iyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Magandang magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Opo, saan man po kayong sulok ng Pilipinas, magandang umaga po sa inyo. At ganun din po sa lahat ng amin pong mga kaibigan at mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa atin pong morning mana na naroon sa ibayong mga lugar. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikisama sa amin araw-araw sa atin pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ako'y naniniwala muli sa umagang ito ay merong inilaan na sariwang pangako ang Panginoon, katugunan sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Kaya nga't sa atin pong pag-upo, buksan po natin ang ating mga diwa at pakinggan ang gabay ng banal na Espiritu na ang salita ng Panginoon ang magbibigay sa atin ng katatagan ng atin pong kalooban samantalang tayo ay nabubuhay araw-araw sa isang magulo, makasalanan at madilim na sanlibutan. Ngayon pong umaga, bago tayo magpatuloy sa atin pong pag-aaral, nais kong hilingan ng lahat, tayo po ay sama-samang manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Salamat sapagkat kayo ang Diyos na ang inyong pagmamahal sa amin ay walang kondisyon. Tinanggap po ninyo ang aming mga abang kalagayan bilang mga makasalanan. At sa pamagitan ng inyong dugo, kami ay inyong tinubos upang inyong ibilang na mga anak na lalaki at babae. Panginoon, sa umagang ito sa amin pong pag-upo sa inyong paanan, mangyari nawa na ang langit ay mabuksan upang amin pong tanggapin ang mga sariwang pangako na inyong inilaan sa bawat isa. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay atin pong pag-aaralan ang isang paksa na ito ho ay napakahalaga pa rin sa atin pong buhay bilang mga anak, lingkod ng Panginoon sa huling kapanahunan. Nais ko lang pong balikan ng kaunti na ang aklat po ng Santiago ay nasulat ito para doon sa mga Kristiyanong Hudyo na nagkawatak-watak, nagsilika sila nung sila'y salakayin ng mga Assyrians at ng Babylonians at sila ay nasa iba't ibang sulok o di kaya ay panig ng sanlibutan. Sila ho ang dahilan kung bakit ang sulat ni Santiago ay nailathala para magsilbing paalaala sa kanila, lalong-lalo na sa atin pong kapanahunan sapagkat ang karanasan ng bayan ng Panginoon nung una ay karanasan na nauulit sa bayan ng Diyos sa kasalukuyan. Ngayon pong umaga ay tatalakay natin ang panibagong paksa. Ito ay walang iba kundi ang kasalanan ng may kinikilingan. In short, ang sabi po sa English ay, this is the sin of partiality. Alam po ninyo, ang nung unang siglo, ang pangangasiwa sa lipunan o di kaya sa susyudad nung mga panahong yon ay meron pong malaking kaibhan. Yan ay may pagkakaiba ang mahirap sa mayaman. Yan ay may kaibhan sa mga laya at sa mga bihag, Hudyo at mga Hentil, Grego at mga Barbaro. Bago po tayo magpatuloy mga kapatid, ang focus na talata na atin pong pagsasaluhan ay ang aklat ng Santiago, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 13. Subalit, bagaman yan po ang pamamaraan ng pangangasiwa ng lipunan nung unang siglo, di po ba ninyo alam na maging sa ating kapanahunan hanggang sa ngayon ay naiprapraktis pa ho yan? Subalit, nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat bahagi sa mabuting balita ng Ebanghelyo na kay Kristo ang lahat ng namamagitan na ito sa mga tao ay kanyang sinira, kanyang winasak at wala ng bisa o di kaya lakas. Si Apostol Pablo ay sumulat sa aklat ng Galacia, Kapitulo 3, talatang 28, na kung saan kanyang sinabi mga kapatid na there is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor there is male and female, for you are all one in Christ Jesus. Muli siyang sumulat sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, talatang 11.
Here there is no Gentile or Jew, circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and is in all. So narito ho ipinapakita sa atin mga kapatid na sa pamagitan ng Panginoon ang lahat ng namamagitan sa tao ay kanyang winasak at sa pamagitan ni Kristo ang lahat ay naging ano po? Naging isa. Alam po ba ninyo ang katotohanan ito mga kapatid? For a while, ano ho? It took a while na ang katotohanan ito ay mag-sink in sa puso ng mga Kristiyano. In fact, maging si Apostol Pedro, ano ho, sinabihan siya ng katotohanan ito sa pamagitan po ng pangitain. At of course, through the outpouring of the Holy Spirit. Maalala po ba ninyo ang pangitain ni Apostol Pedro na nakatala sa aklat ng mga Gawa Kapitulo 10, talatang 34 at 35. Ang sabi ni Pedro, aking napagtanto, akin nang naunawaan, ano ho, na ang Diyos ay walang kinikilingan, walang paborito ang Panginoon. Lahat ng tao, anuman ang atin pong kalalagayan, anuman ang atin pong katatayuan sa mata ng Diyos, tayong lahat ay ano ho? Tayong lahat ay iisa. Subalit, sa aklat po ng Santiago Kapitulo 2 ay atin pong nasumpungan na ang pagkakawatak-watak, ang barrier ang namamagitan sa tao ay kanilang prinapractice pa rin mga kapatid. At ang ano ho? Ang sinfulness ay atin pong ipapakita mamaya mga kapatid kung ano ang naging bunga ng kanilang ano ho, diskriminasyon ng kanilang pagtrato sa isa't isa, meron pa rin silang ano ho, paborito sa isa't isa. So yan po ang napakaliwanag. Ano ho? Subalit nais ko pong dalhin sa inyo sa atin pong pag-aaral ngayon umaga yung tinatawag ng kasalanan ng may pagkiling o di kaya ay kasalanan na may kinikilingan. Ano po ba yun? Maalala po ba ninyo mga kapatid, ang sabi po diyan, alam po natin mula sa sulat na ang mga Hudyong Kristiyano ay nagpapakita pa rin ng ano ho, na meron po silang kinikilingan. Sa katunayan nga po ang mga Hentil o yung mga Gentiles ay hindi nila masyadong ano ho, kabagang, ika nga, ano ho, hindi nila masyadong katuwang ang mga Hentil. Kanilang idinidisregard ang mga Hentil. Maging kapag ikaw ay hindi Hudyo, ang kaligtasan ay hindi para sa iyo. Kaya nga't sa aklat po ng Santiago Kapitulo 2, talatang 2 hanggang 4, ay makikita po natin dito ang isang malaking problema nang pagpapakita nila na meron silang ano ho, kinikilingan. Ibig sabihin, iba ang mayaman, iba ang mahirap. Alam po ba ninyo, mga minamahal kong mga kaibigan, minamahal kong iglesia, mga kapatid sa iglesia, na hanggang ngayon ang iglesia, ang mga kaanib, we are still guilty of what we call the sin of partiality. Tayo po ay guilty pa rin. Bakit? Tanggapin po natin o hindi. Bagaman tayo ay iisang iglesia, bagaman tayo ay tinatawag na Kristiyano, subalit tanggapin po natin ang katotohanan na meron pa rin po sa ating isipan, sa ating puso, na ano ho, na pagkiling. Ito ho ay katotohanan na nakikita sa atin pong kalagitnaan, lalong-lalo na sa huling kapanahunan, na ang bayan ng Diyos ay hindi dapat kakitaan ng ano ho, ng paghahati-hati, hindi dapat kakitaan na tayo ay meron pong kinikilingan. Kung sa mata ng Diyos ang lahat ay pantay-pantay, disinsanay ang bawat kaanib ng iglesia, ang tingin din niya sa lahat ng kaanib, may pinag-aralan o wala, mayaman at dukha, dapat iisa ang atin pong pagtrato sa tao sapagkat iyan ang dahilan kung bakit naparito ang Panginoon para wasakin ang anuman na mamagitan sa isipan, sa puso at sa kultura ng mga tao na kanyang nilalang.
Kaya nga, mapapansin po natin dito mga kapatid, ano ho, bibigyan ko po kayo ng halimbawa, meron po at madalas na atin pong nakikita na merong grupo ng mayaman, meron pong grupo ng mahirap, merong grupo ng may pinag-aralan, merong grupo naman na walang pinag-aralan, o di kaya ay mababa ang alin ang pinag-aralan. Iba ang trato natin sa bawat isa. Subalit ang sabi ng Biblia mga kapatid na atin pong binasa, lahat tayo ay iisa sa atin pong Panginoon. Walang mayaman, walang mahirap, walang professional, walang hindi may pinag-aralan. We are all one in Christ, my dear friends. Please take note of that. That's the message of James sa atin pong kapanahunan, na wala tayong dapat na ipakitang pagkiling sa atin pong mga kapatid sa iglesia. Mga minamahal ko mga kapatid, napakaliwanag ng pabalita ng langit. Ano ho? Na sa atin bilang mga anak ng Diyos sa huling kapanahunan, sa atin bilang iglesia na itinuring ng Panginoon na ahensya para sa kaligtasan ng tao na maging repository ng kanyang biyaya, sana mga minamahal ko mga kapatid, kakitaan tayo sa ating pakikitungo sa bawat isa na pantay-pantay, wala tayong kinikilingan. Samahan naman po ninyo kami at kami naman ay sasama sa inyo. Unawain naman po ninyo kami at kayo naman po ay aming mauunawaan. Ano ho? Ituring po ninyo kami ang sabi ng iba na kami ay kabahagi pa rin ng iglesia. O mga minamahal ko mga kapatid, ito ang kalagayan ng iglesia nung unang panahon na kanilang ano ho, iprinapractice pa rin yung alin, yung pagkiling o di kaya yung meron silang kinikilingan mga minamahal kong mga kapatid. Iba ang kulay nito, iba ang kulay niyan, iba ang amoy nun, iba ang amoy nito. Nakakalungkot mga minamahal kong mga kapatid. Sana ang bawat isa na pumapasok sa atin pong iglesia, maging hindi natin kapananampalataya, makadama at kanyang makita na tayo ay iisa. Iwala tayong itinuturing na mataas sa atin, bagkus tayo ay pantay-pantay, the way na tayo ho ay tinitignan ng Panginoon at itinuturing na pantay-pantay sa isa't isa. Sa ganitong paraan, tunay at mangyayari na ang iglesia sa huling kapanahunan ay kakasangkapanin ng Panginoon upang maging ahensya para sa kaligtasan ng tao, upang maging daluyan ng kanyang biyaya sa mga taong naghahanap ng kaligtasan, sa mga taong naghahanap ng katotohanan, sa mga taong nais maligtas pagdating ng Panginoon sa ikalawa. Oh, mga minamahal ko mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoon. Na tayo sa huling kapanahunan, tayo ang iglesia na pinili ng Panginoon. Sana'y hindi makita sa atin ang partialidad. Sana hindi makita sa atin ang bias. Sana hindi makita sa atin yung prejudice. Sana hindi makita sa atin yung iba ang kulay niya, iba ang kulay ko. Bagkus pahintulutan natin ang biyaya ng Panginoon na tumawag sa atin. At patuloy na tayo inaakay sa kanyang kabanalan at katwiran na makita sa atin ang isang iglesia na nagmamahalan, nagtutulungan, isang iglesia na nagkakaisa sa diwa at saan? Sa misyon na itinalaga ng Panginoon sa atin pong iglesia. O mga minamahal ko mga kapatid, ang Panginoon ay meron pong natatanging pabalita sa huling kapanahunan. Opo, sa atin pong iglesia na sana ay sa tulong ng biyaya ng Panginoon, pahintulutan natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at idalangin natin na ibuhos sa ating kalagitnaan ang kanyang kapangyarihan upang ang bawat isa ay kakitaan ng isang buhay na binago, bawat isa ay kakitaan ng isang katangian na may pagmamahalan,
may pagtutulungan, may pagpapalakasan, hindi yung tayo ay naghihilahan, mga kapatid, dahilan sa tayo, magkakaiba ang ating uri, magkakaiba ang ating background, magkakaiba ang ating interest. Remember what Apostle Paul did say, we are all one in the name of Christ. Panghawakan natin po yun, mga minamahal ko, mga kapatid. At dahil kung atin pong panghahawakan ang sinabi ni Apostol Pablo na tayo ay iisa sa Panginoon, walang magiging dahilan upang ituring natin yung isang espesyal at yung isa naman ay ordinary. Ituring natin yung isa ay may pinag-aralan at yung isa ay walang pinag-aralan. May mga minamahal ko, mga kapatid, huwag natin sayangin, huwag natin sirain ang layunin kung bakit naparito ang Panginoon upang tayo ay pag-isahin at magkaisa sa diwa at espiritu ng atin pong Panginoon. Sa ganyan paraan, ako'y naniniwala, mga minamahal ko, mga kapatid, na ang iglesia sa huling kapanahunan ay iglesyang magtatagumpay. Ako'y naniniwala na kapag ang iglesia sa huling kapanahunan papahintulutan ang kapangyarihan ng banal na espiritu na gagawa sa ating buhay at sa ating kalagitnaan, marami ang mga taong maliligtas sa kaharian ng Panginoon sa kanyang pagdating sa ikalawa. O mga minamahal ko, mga kapatid, yayamang buhay sa atin ang katotohanan na nasusulat sa aklat ng Santiago. Huwag po natin pahintulutan sa tulong ng biyaya ng Panginoon na ang ating iglesia ay masira, ang ating iglesia ay magkakawatak-watak, ang ating iglesia ay hindi kakitaan na daluyan ng kanyang biyaya, bagkus ang iglesia ay makita sa tulong ng banal na espiritu at biyaya ng ating Panginoon, iglesyang nagtatagumpay. Bakit? Sapagkat sila ay nagkakaisa at iisa sa layunin na mabuhay ayon sa nais ng Panginoon. Sa layunin na ang kanilang buhay ay maging kasangkapan ng Panginoon para sa kaligtasan din ng maraming mga tao. Mahalin natin ang ating iglesia, mga kapatid, sapagkat ang iglesyang ito ang ililigtas ng Panginoon sa ikalawa. Lalong higit mahalin natin ang katuwiran ng atin pong Panginoon. Dahil kung makita ang kanyang katuwiran sa ating buhay, ang iglesia, ayon sa hula, ay magtatagumpay sapagkat ang Panginoon ay nauna ng magtagumpay para sa iglesia. Pahintulutan natin ang kanyang kapangyarihan, ang banal na espiritu na mangasiwa sa buhay ng bawat kaanib ng iglesia, ng buong iglesia, upang ang buong iglesia ay mahanda anumang oras na dumating ang Panginoon sa ikalawa. Naway pagpalain tayo ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon. Napakabuti po ninyo sa bawat isa. Hindi po ninyo kami binigyo na maunawaan ang mga bagay na dapat po naming matutunan. Kami na inyong tinawagan mula sa kadiliman. Kami na inyong tinawagan upang ipahayag ang katotohanan sa amin pong buhay, sa amin pong iglesia.

ng katotohanan upang ang mga taong naghahanap ng daan patungo sa kaligtasan makasumpong sila sa buhay na totoo at buhay na naaayon sa inyong katangian. Mangyari nawa, Panginoon, na patuloy po ninyong bigkisin ang inyong iglesia sa huling kapanahon. Tulungan po ninyo kaming magmahalan, magtulungan, magpalakasan, hindi maghilahan pababa. Upang po magkagayon, Panginoon, ang iglesia ito, bagaman hindi saktan, ay iglesyang inyong pinangakuan na magtatagumpay sapagkat kayo ang unang nagtagumpay para sa inyong iglesia. Iglesyang nagtatagumpay sa mga kaluluwang nais maligtas at iglesyang inyong inihanda sa inyong pagdating sa ikatlo. Pagpalain po ninyo ang bawat isa, samahan po ninyo kami tuwi-tuwi na sa aming mga buhay.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy na ginagabayan natin Panginoon. Siyempre binabati po natin ang bawat isa.